patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Mangigala, kumusta? Mayong gabuntag o welcome usab ning lain nga Lunes sa kabuntagon ning atong pagpanaguman ning atong tulumanon na kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nanukad ta live, nagsibya live from the heart of CTU Tuburan Campus. Nanukad ta sa labing lanog, Tuburan. Mas labing kusog ug mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod nga mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success, the number one and the only one FM radio station, DYPS W1 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higala nyo makauban, kanya pobring igsoon, pobring silingan, panadunahan sa respeto pagmahal si Sigengon Juriel Ascendiente.
1: Juriel Ascendiente, servisyo, way libur-libur.
0: Makikuban ko yung mga kaigsunan. Sige po, hangtod ta sa alas 9 sa kabuntagon mga higala. Yan, sige po, nagungusbon, ubanig sa igsundi, kinintibo ko sa kaoras karon nga tulumanon. Gisaba ko gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Sidi Jamante mga higala. So ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon. Ah, atong pag-asawaan karon kining mga balita karon mga higala, dibalangat ting mga nag-unang balita karon sa mga pamantalaan sa probinsya Sugbo. Mga higala karon dari sa Napatix pamantalaan, the Freeman Banat News. Panahon niya dai bro, no? Ang the Freeman Banat News karon. Usay mga updates karon mga higala, labi na gyud sa weather situation karon mga higala, no? Kay di na kumpiyansaan ang sitwasyon sa weather karon mga higala, kaduna na ay baga kalit-kalit mga kaigsunang pagbunoks uwan, no? Di ta magkumpiyansa nini mga higala kay usalis maka hatag og risgo mga kaigsunan, labi na gyud sa mga nagpuyo sa flash flood prone areas, no? Mga daplin sa sapa, mga landslide prone areas ka nagbaga na daplin sa bungtod mga higala, nga medyo humok lang mga kayutaan, no? Na nga di kumpiyansa kay medyo kusog-kusog na ni karon ang mga pagbunoks uwan, no? Na nga magbinantayon gyud ta pirmi mga higala, kinahanglan tag mga updates karon magigsuon gikan sa ato mga ahensya sa gobyerno, no? Nga usas mga kasaligan aton tinubdan mga higala, like diri karon sa pag-asa mga igsuon, no? Samta mga higala, gawas mga kigsunan nga ito pagkabalita karon sud o gawas nga ito galungsod mga kigsunan. Ato sab nga iparangat kini mga nagkadiyang issue karon nga may labot ang haring lungsod. Ato diga pagasawaan karon sa paghisgot-hisgot mga higala. O yun man ang mga hisgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. O sa ato tagaan karon o dakong oras sa parahon sa paghisgot-hisgot mga higala.

aning Lunes kabutagon maghigala. And of course, mga kaigsoonan, sa inyo ha, mga greetings, no? Mga pa-shoutouts mga higala, ato po na mga kaigsoonan isagol, no? Gaya mo na yung muda mga higala, pampalasa. Mupalami mga kaigsoonan sa ito ang usaka oras ng tulumanon. Kaya mo na indikasyon mga higala nga daghan ang mga nagatang, nagpaminaw mga higala, nagsunod sa ito ang tulumanon. Kung daghan po mga higala ang magpadangat mga kaigsoonan sila mga greetings o pa-shoutouts. Okay, sayod tang kung mapadangat sila greetings o maminaw, gina sila magatang, gina sila nga ma-mention ilhangan. So kung inaanak kadaghan mga higala ang mapadangat sa greetings, inaanak po kadaghan mga igsoon ang mga nagsunod o nagatang nagpaminaw ning ato ang kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program mga igsoon. Okay mga higala, ito na sugdan. Kaya din ay

So minutos man kalabay alas 8 sa kabuntanggon paghigala. Sugdan tada ining mga balita karon mga kaigsoonan sa mga pamantalaan karon mga igsoon. Kay arita mga higala alingga di pa matudunggay mga kaigsoonan si Senador Risa Hontiveros mga higala dinhi sa Tuagalong Sustuburan. Ngayon man dinhi sa Sugbo mga higala, particularmente ito sa Dakbayan. Ato susihon sa iyahang mga uban pang mga gihimo no sa iyahang pagbisita ni Sugbo mga higala si Senador Risa Hontiveros mga igsoon no. Mas di pa mga higala kung Osbon pizza or atong Osbon oras karos DYPS BT Radio alas 8:08 alas buntag adlong Lunes karon pizza 22 sa Hunyo tuig 2026 atong pagpangay katahuran mga higala labi na gyud ngantos tong mga opisyalis sa Tagalog Sustuburan. Ngayon pagpaminog, may buntag karon diha sa Tuanga Tuburan, Mayor C.D. Jamante, mga higala. Yes, Mayor's Office, may pagpaminog. Mayor C.D., no, Jamante diha karon sa munisipyo, no? Ang mga kumanan karon sa Mayor's Office, na pinagyo di Kuya Duk Ili Biscayno, mga higala. Ha? Kuya Duk Ili Biscayno, mga kaigsoonan. Ang ganda, mga higala. Sayon ganda, mga kaigsoonan nga. So, nagyan sa pipila kakatuigan mga kaigsoonan, arang ginadihan. Ha? Nagtiner sa opisina sa Tuanga Mayor, naroon sa dugang pag-abag mga higala sa pagservisyo. Sa katauhan tuburanon mga kaigsoonan sa bisan unsang aspeto mga igsoon. No? Na nga makatabang gini. Ha? Kung ubay-ubay na yun mga higala, nagkapahimos aning servisyo ni Kuya Duk Ili Biscayno de Mayor's Office. Mauban karon mga higala sa administrasyon ni Mayor C.D. Jamante. Sayod ta nga since before pag yun. Sa pangagamhanan ni Mayor Aljon Jamante ni Anagida Diaz Mayor's Office no? Si ginidiang Kuya Duk Ili Biscayno. May pagpaminaw rin mo diha Kuya Duk no? Niya samta paghigala Aristos Vice Mayor's Office na pagpaminaw po mga higala karon si Vice Mayor Danny Jamante. Tua karos tuburan 360 paghigala ang orasa karos kabuntago nagpaminaw sa ang ito founder sa Tuburan Coffee mga higala ng may nahimong yawi sa success sa Tuagalungsod. The key of success mga higala Tuburan Coffee founder na ini mga kaigsoonan nakadiskubri ani former Mayor Aljon Jamante. Halita mga kaigsoonan yan ay 10 minutos man kalabay las 8 kabutagon Hontiveros misugyot nga susihon ang mga landfill mga kaigsoonan ito mga higala ni balita ano sa dis mga dako na to karong problema ang itubang ining pag-dispose sa mga basura mga higala. Matod pa ni gabobalita mga kaigsoonan si Senadora Risa Hontiveros mi santop or mi pasantop sa pag ginahanglan sa mas lig-on implementasyon sa national policies sa waste management ug water services nga nagingon nga kining duha nagpabiling usa sa labingga dinalianga problema sa nasod labi na sa highly urbanized area sama sa Cebu City. Sa usa ka press conference dito sa Dakbayan sa Sugbo baguhay lang giingon niya nga kinahanglan na ang mas istriktong pagpatuman sa mga balaod ug mas suod nga koordinasyon sa mga LGUs aron matubag ang mga problema sa komunidad sa tibuok nasod apil na ang rural areas. Gipahibalo usab niya nga nag-file siya og resolusyon para sa investigasyon sa mga landfill sites nga naay mga aksidente nga resulta sa kamatayon, injuries og missing persons. Apil ang gabinalay landfill og uban pa. Kahinumduman nga niadtong Enero 8 tuig 2026, nahitabo ang aksidente sa Bidalio landfill diin Bicalas og 36 ka mga tawo hinungdan nga gihunong ang operasyon diini samtang nagpadayon ang investigasyon. Si Hontiveros di padayag og kaandam sa pakigtambayayong sa mga komunidad sa Cebu sa mga isyu sa basura ug tubig mga higala. Sa aming regionas mga dako kayo mga higala natong concerns karon no? Labi na gyud sa atoang pagsagop og ingon ta mga higala ang pagmintinar sa kahimsog sa atoang gitawag og Mother Earth mga higala. Atoang kalikupan mga kaigsoonan no. Ay, sus, pabida paghihigala. Kining ato ang kinayahan kung ato ning pasagdan, kining ato ang kalikupan mga higala. Ha? Muabot ang panahon mga kaigsoonan. Ha? Kung tagaan tagkahigayunan mga higala, muabot ang atong edad 300 mga igsoon. Asa na tayo butas ginawa na mga higala? Ay na kung bakakon. Kung pasagdan mga higala.
ha, sa mga tao nagpuyo sa kalibutan mga higalang kining ato ang kalikupan, no? Mabot yun mga higalang wala gihalos mga higalay limpyo mga kigsunas palibot. E karon mga higala, kung nakita sus, bisan asang lugar mga kigsunan, bisan kay diri lungsod sa tuburan mga kigsunan, no? Doon nagipipila ka mga barangay mga higalang minus na yun sa pag-atiman, no? Sa kidinia mga higalang basura, labi din gining basura mga higala, no? Well, sayod ta mga kaigsunan, nga to ang LGU mga kaigsunan, since before mga higala sa pagagamhana ni former Mayor Aljun Chabante. No? Ang atog yung balik na lantawan mga higala ang iyang administrasyon ito 2010 mga igsoon, siya ba yun mga higala ay rason nga anong nalimpyo ng baybay des barangay size mga higala hangto na ginitos barangay 1. Ha, kay ka na mga higala barangay size, huwag atong balik lantawan ni ato mga kaigsunan, pasinsya kayo sa mga nangaon, kada diha mga higala na ingon ginag CR ni ato, swa pa mga higala. Ha, mupuli ang administrasyon ni former Mayor Aljun Chabante ni ato. Na huwa magpabaya. Ato pagagamhana sa lokal sa tuagal lungsod sa tuburan mga higala. Ato dakaros pagagamhana ni Mayor Sidi Chabante. Pero sayod ta mga higala nga doon nagi mga pipila, no? Nga barangay mga kigsunang medyo na pa napabayaan o rinuntang na taligan-an mga higala ba? Taligam-an mga kigsunan ang kalimpyos palibot, no? Ganihan, lipay kayo nagtanaw sa barangay uno, kaya doon ay mga membros tupad. Kinimang uniform rung dag silig. Ah, gidi ang ubay-ubay man dai, no? Ang mga binipesaryo karon stupad mga higala. Adunay ihatag mga cash assistance gikan sa Department of Labor Employment kun duloy mga higala. No, ya pasilhigon mo dito. Kun kinsik adlaw man siguro mga kigsunan, I don't know, pila mga higala, no? Ang madawat ana mga igsoon. No, so dunay mga nang limpyo dito na nilihis barangay 1 mga higala. Kita ko mga kigsunan sa mga tambayanan dito kanang usahay mamasahero bodas sa iskina ilhani. Kuya Boy Monterola, tanaw na kong iskina diha ang waiting shed. Huwag mabot ang tupad. Hindi malimpyo, bro. Muna diha sa barangay 1, mga higala. Ah, di nga sa ingong pagunsa, mga kaigsunan. Wala kita ingong kuan, mga higala. Nakapanaway punta diha sa uban diha mga lugar diha, mga higala. Labi na ginang kanang kanal diha, mga kaigsunan. Kanang dihang diha sa may kananaang katunggan diha, may naluyo ang terminal niya to. Darating yung bagaan na diha sa kinini ang basura, mga kaigsoon. Muna yung usas mga importante, ganun tayo mga higala, nga tubango, no? Na problema sa ito ang barangay mga higala. No? Kaya ganiha, tanaan ako, nalimpyo, ha? Ang palibot mga kaigsoon na sa, diha sa kinini ang tambayan na sweeting seed sa, kwa, pero ang mga kanal mga higala, nagpabilin gihapon, no? Ang mga trash o mga basura mga higala. Diha sa maongga mga lugar mga igsoon. So arita mga higala, no, sa laing ka pagkabalita mga kigsoonan. Eh, kuhaan na mga higala, 16 minutos na nakalabay sa Las Otsos Kabuntagon at tutas na ito ang kuhaan mo, bro, ng padangat ng balita, no, diri sa sitwasyon sa bagyo karong mga higala Francisco. Matod pa, mikusog pa kuno mga igsoon. Mas nikusog pa ang bagyong Francisco. Umay international name nga Mikhala. Nga gibonitor sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility kumpar gikan sa severe tropical storm category na lakip na kini sa typhoon category alas 2 kaghapon sa hapon Domingo Hunyo 21 tuig 2026 ang lokasyon sa bagyo na sigpatan sa May Central Luzon samtang gipahibaw usab sa pag-asa nga ang low pressure area kung LP

medyo layo ra sa kayutaan din he sa ato ang nasod sa Pilipinas mga iso, no? So inaala lang no muna kung gigon mga higala nabisan pa ang pag-asa nagpahimang no or nagpahibaw nga basin posible mga higala nga daghan pang mas kusog bagyong muabot gumikan aning pagtumaw sa habagat no yun karon nawawa naman yung habagat na kung kusog kulong habagat niya grabe ang init labi na gig kay super in linyo karon mga iso mas taas ang posibilidad nga dunay mga daghan nga mga kusog bagyo wala problema no kay agianan gunis bagyo ning ato ang nasod mga higala importante lang mga kigsunan dayon tang magampog mga liya mga higala nga unta ipalayo tas mga katalagman mga igsoon halag kusog ng bagyo basta ilihay lang nasod no? Usahay bitaw bisag

May bagyo lo presyura, wagi gid sentro mga kaigsoonan sa tuwa naso, delikado manghapon, no? Kay ang kusog nga tubig mga higala, volumes tubig, mumnay delikado pod kayo mga igsoon, no? Na ato ah, ato lang iampo, no? Sakitasan nga, sama ni ining nahitabo karos bagyong Francisco, bisan pagkusog, apan medyo milihay man siya mga higala, paingon sa babaw, no? Sa naso dato di sa Pilipinas. Parita baga kaigsoonan, 18 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Aritas mga balita sa kalambuan ni Gato Agalong Sod Bagahigala. Arita mga kegsunan, matod pa ang CP Homta mga higala. May bisita din sa Gato Agalong Sod sa Tuburan. Ang Cebu Provincial Health Office Medical Technologist Association kung CP Homta. Nga gipanguluhan ni Ma'am Janet Ramos, RMT PHO MedTech Coordinator. May pagayon sa ilahang tunga-tungang pagbisita sa nagkalain-laing laboratorio sa lungsod sa Tuburan ni adtong Hunyo 19, 2026. Ang grupo mainitong gidawat ni Tuburan na Mayor Cidy Diamante. Diin gipadayag sa lokal nga kagamhanan ang padayon nga suporta sa mga programa nga makapalig-on sa serbisyong panglawas o sumbanan sa mga pasilidad sa laboratorio. Ini nga kalihukan nagtigom sa mga medical nga teknolohista or medical technologist o mga kawani sa laboratorio gikan sa lain-laing kapasilidad sa panglawas. Kini nagtumong sa pagtandi sa mga pamaagi, pagsiguro sa kalidad sa serbisyo o pagpaambit sa maayong mga pamaagi aron na mapalambo ang operasyon sa mga laboratorio sa tibuok probinsya mga higala. Ay nakalindot karon mga igsoo, no? Kay ang ato ang Cebu Provincial Office mga kaigsoonan or Cebu Provincial Government mga kaigsoonan. Sabi na gid diri sa Cebu Provincial Health Office mga igsoo, no? Tag-ask kayo mga higala ang ilahang ininiabang pagtutok karon mga higala or taas ang ilahang paghatag og prioridad sa pagtutok sa kinini ang medical aspect sa tuang probinsya mga igsoon. Pagpalambo sa medical nga aspeto mga kaigsoonan, no? Pagpalambo sa mga ospital ya karon mga higala matod pa ang CP Homta mga kaigsoonan gid mismo mga higala sa tuang lungsod. Unya mainitong gidawat ni Cebu or ni Tuburan Mayor Cidy Diamante mga higala. Gipakita na to, gipadayang na to mga kaigsoonan, to ang ligon ng pagsuporta sa mga programa sa Provincial Health Office mga kaigsoonan, labi na gyud sa padayon nga pag-enhance, pag-upgrade mga higala sa ato ang mga facilities like aning ato ang mga laboratorio ning mga tambalanan sa tuang lungsod mga higala o sa probinsya Sugbo mga igsoon. So sama sa gihapon mga higala kung ingon nga usa sa pinakadakong interes ni anay mga higala o ang interes sa katauhan mga igsoon. Ang gitumong og tuyo anay mga higala mao ang interes sa kinabag-ang Subuanon o interes sa kinabag-ang Tuburanon mga igsoon, no? Ay magpartner man gyud mga higala, no? Ang Provincial Health Office mga kaigsoonan ngadto na sa tuang Municipal Health Office pod mga kaigsoonan. Labi na gyud pod sa Tuburan District Hospital. Okay, kinsa may mupahimos mga higala kung mulambo ang ato ang mga medical services, di ba? Kita ra gihapon pag igsoon, no? Eh nato sus pura isgot lang mga kaigsoonan ni atong unang panahon. Daghan kay intawon mga higala ang magtagaw taw mga higala labi na gid sa Facebook, no? Sa sitwasyon sa una mga higala sa kidini abang serbisyo, no? Diha sa ato ang Tuburan District Hospital apan sa pagkaron in fairness mga higala ato gyud nakita na kung kausaban mga kaigsoonan labi pa karon mga higala nga dunay mga pipila ka or dunay mga programa sama ni ini, no? Nga gipahigayon kagahapon pagpalambo mga higala, no? Sa uban nga mga pasilidad sa mga ospital, no? Like ini mga laboratorio mga higala eh kini laboratories sabi ni mga kaigsoonan makapabugat na to mga higala, no? Kung ato tas private mga kaigsoonan dako biya gasto, no? Wala nga usahay ang uban mga kaigsoonan maglisod mga higala sa pagpatambal gumikan mismo sa laboratorio pagpalaboratory mga higala hindi man ka-afford mga igsoon muna nga karon punta mga higala nga mahatag ng libre po, no? Sa tuang mag-hospital kining libreng laboratories mga igsoon. Alta mga higalas, duga mga balita mga kaigsoonan. Sa gyapon mga higalas, mga kalambuan sa tuang lungsod. Dito ta sibog sa Barangay Kugon mga kaigsoonan. Atod pa malipayon nga
na pagpatuman sa programa sa kahimsog sa panglawas dito sa Barangay Sugon, sa Barangay Kugon na patuman mga igsoon. Laing adlaw na usab sa tinuod og maayong pagserbisyo sa katawhan ang nahitabo pinagi sa malampusong pagpahigayon sa programa sa pagpakaon or feeding program ang higala tumong alang sa kahimsog sa panglawas. Kagahapong adlaw or nakalabayng Sabado mga kaigsoonan, Hunyo 20, 2026 dito sa Covered Court sa Barangay Kugon, Tuburan, Cebu. Ubos sa maayong liderato ni Barangay Kapitan Dexter Clarite, ang kalihukan naghatag og daghan og lamiang pagkaon alang sa mga benepisyaryo sa komunidad. Kini nga inisyatibo nagpadayon sa tumong sa paghatag og saktong nutrisyon og tabang sa mga mulupyo sa baonggal lugar mga higala. Daghang salamat. Kudos ngadto ni Kapitan Idol Dexter Clarity das Barangay Kugon, way puas maghigala og padayon ang pagsustener niini mga higala mga inisyatibo ang kapahimuslan sa iyang mga constituency. Pinagiding sustainable niya nga feeding program mga kaigsoonan, no? Very consistent pang higala kung adlaw or semana sa serbisyo mga kaigsoonan. Walay mga kalihuka importante di as barangay nagpadayon gini mga higalang feeding program ni Kapitan Idol Dexter Clarity with heavy meal and very nutritious food mga higala. 24 minutos man kalabay na sotsos kabutagod mga kaigsoonan balita mga higala or di na pa day usada eh no? Balita sa kalambuan sa lungsod sa tumuran mga kaigsoonan ato day panagat no? Ay usada sa dako kayo mga higalang kaayuhan no sa tuang lungsod labi na gyud sa tuang mga kididia maghigala mag-uuma dako kay ni natong kapahimuslan labi na gyud sa paggamit sa natural nga pagpanguma o paggamit sa natural nga fertilizer or abono mga igsoon din usa mga higala sa tuang ga problema karon ang padayon nga pagsakas presyo mga higala sa panaliton. O sana niini mga higala ang pagsaka sa presyos mga abono mga higala o tanang materyales nga gamit na ito mga higala diha sa pagpanguma. Now mga kigsunans, balita mga higala sa kalamuan sa Talungsod, Bihimo o Kortesikol, si Bureau of Soils and Water Management ng BSWM, Supervising Science Research Specialist, Yolito Siase. O si Sir Kent Marcel Katubis, Municipal Agriculturist sa LGU Tuburan, dito kang DA7 Regional Executive Director ang Angel Enriquez, uban ni RTD Dr. Wilberto Castillo, o BSWM DA7 Regional Staff Niche or Nicole J. Padua, ni atong nakalabay Hunyo 15 to 2026. Atul sa panagtagbo, personal nga nagpasalamat si Katubis sa mga suporta nga gihatag sa Department of Agriculture Central Visayas kun DA7 labi na sa pagpatuman sa og pagpalambo sa composting facility og biodegradable waste kung CFBW. Inumduman nga ang munisipyo sa Tuburan pinaagi sa Municipal Agriculture Office kung MAO gipasidunggan sa BSWM isip national winner sa 2026 Compost Food Producer Achievers Award ubos sa CFBW LGU category. Gihingusgan or gihisgutan usab ang gapadayon nga pagpaligon sa sektor sa agrikultura sa Tuburan nangayo og tabang.

0: karon mapaligon ang paggamit sa organikong pamaagi sa pagpanguma sa maong lungsod. Nagmalampuson ang maong panagtagbo o nagpakita o ligon nga pagtinabangay tali sa DA o sa LGU Tuburan alang sa Moswagon na sektor sa agrikultura mga higala. Siguro pamilyar na ninyo ning balita ang mga kingsunan. Ako lang ning gibalik mga higala kay usag gini mga kingsunan sa dako kayong kahimanan mga higala. No, sa pagsulbad sa kalisod mga kingsunan karon sa ato giatubang, no? Ay, ingon ta mga higalan, musugot taksdi mga kingsunan pero padayon gyud karon mga higalan nagkalisod ang panahon. Nguban, mingon sila mga higala, kahalang kunuron kay alam pala nito, pero dali rin kung pangitaong kwarta. Ngatos mga uban nga mayog trabaho, mayog negosyo. Pero sama pananglit na to, mga higala, paras namo nga mga kabus, yun mga kigsunan. Habal-habal driver, risika driver mga kigsunan. Itaan man toon na to, mga higalang 20 mga kigsunan sa kapamilok. Ha? Pero agi po ka mga higala, ha? Kinini ang bugbog singot mga higala. Ini ang mga higala bang di sa diano mga kigsunan. Di rin o si Tio, murag 30 pesos na may siguro pliti rin mga tricycle driver bro. No? 30 pesos na kunong uban pangayo mga higala sa tricycle driver. Di sa ginoon na lim, no? Ang kuan, mag-drive buksikan, pero dako-dako rin sa ginoon. Bukatas at paras mga estudyante siguro. I don't know kung na kuan na ba na mga higala. Mitingan na magina, nagkapahigayo na ba o kinini ang public hearing anak nga muna na ato ang plitihan karon kay makinahan na matag public hearing anak pibaw na to nasa ato ang lungsod gyud no pahigayon ta public hearing mao gyud ato ang tukma ng plitihan sayon ta nga patili suras pagkakaron mabitaw ni nga ato ang lungsod ngitag mga pamaagi mga higalang masulbad ato ning kalisod bisa na man lang mga kigsuna diri sa bisik na to mga higalang pagpanguma mga igsuon kay maingon tang bisik mga higala kung back to natural ta mga higala. No, kung mubalik tas bisik mubalik tas sa natural nga pagpanguma pero kana ingon tang gamit nato ng mga kidini ang mga singanana chemical based nga mga fertilizer adina na bisik mga higala no? Eh gigamitan naman na mga kigsunan o chemicals no? So kung back to basic ta mga higala kinahanglan back to natural farming ta mga kigsunan aron ta makaminos aron ta maka ani og mas luwas nga mga pagkaon mga isuon nga usanas mga pamaagi nga masulbad natong kalisod karon mga higala kay musugot tags di mga kigsunan kita na turon mga higala nga ang ato ang pagkaon sa pagkakaron ha nga gi ang mga pagkaon nga giserve nato sa lamesa karon sa matag pamilya ang Pilipino lahi na gyud bro kay komparar ni anto way back 1990s mga higala ang kasagarang sudan sa lamesa nga ako ang kana na ang bata pa ko mga higala during my elementary days nga to sa high school mga higala tagsara gig kayo pagkaon nga more on preservatives tagsara gig kayo mga frozen foods mga higala mostly vegetables and kini ni ang mga kuha no mga seafoods no kini minunta mga higala ang mga isda no usapan na diha mga pagkaon gikan sa ato ang mga mananagat pero karon mga higala mahal na makadaot pagyod mga isuon ay noon uban mga higala magsuwag humba adobo ginagmay pero atong nga talaon sa karon mga higala nga ang mga baboy karon karning baboy di na sa kumpiyansaan kay ang mga baboy karon mga higala gilawga naman sa aning mga chemical baseboard mga kaisunan ng mga feeds kung nandali na po kayo butubo mga higala niya usap po mga rason po mga kaisunan nga hatag po og sakit mga kaisunan no? Base po sa pagtuos mga sentipiko mga higala usap po nas nakataas karon mga higala sa problema sa kinili ang high blood no? Problema sa diabetes o man pa kolesterol mga higala kung sitag ka og baboy no so kasagaran gyud ang lamig gyud mga kigsunan unta kining utanon no pero minus ta maging utanon karon gani mahal magi kayo mga higala kung palit tag utanon des merkado kay gubikan lagi mga higala sa kalisod sa or kamahal sa palitunon mga higala labi na gyud mga fertilizers mo na karon mga higala dako kayo ni mga higalang inunta mga kigsunan kahimanan nato mga higala ba usanis dako kayo natong hinagiban no kining gagihimo mga higala karong inisiatibo diha sa atoang Municipal Agriculture Office ang padayong pagpalig-on nato mga higala sa Regional Office sa atoa DA Aron manghigala nga matagaan tag-igong suporta mga kingsuna sa pagpalambo sa tuang ha kinini ang mga programa diri sa agriculture sa tuang lungsod mga igso. Daghang salamat no. Ngadto ni Sir Kent Marcel Katubis ug sa uban pa mga kaubanan niya sa Department of Agriculture sa Municipal Agriculture Office ni ato galungsod. Ug labi na gyud ngadto sa tuang mayor. Ha, Mayor Cidy Javante manghigala sa way puas sa pagsuporta pod mga kingsunan. Ha? Sa ato ang DA ug ngadto ni gyud sa tuang mga mag-uuma manghigala. Ug syempre din ato kalimtan mga kingsunan ang nahugyod ug Godfather manghigala. Ha? Sa pagpalambo sa agrikultura din ato galungsod, former Mayor Aljon Javante manghigsoon. Arita no ato ning hitiwason paghisgot karon mga kingsunan kay dinay 33 minutos man makalabay las 8 kumuntagon imong dita katawag bro Alcer Lungog. Ato suwayag tawag bro Alcer Lungog no. Pasensya kay bro puro mahinoon. Ha, lagi din nalingaw man ko sa pagubad-hubad diri sa mga balita bro. Yeah. Kini ni amulang bigit manggod mga kingsunan din sa sitwasyon nato diri sa tuan lungsod. Na ato susihon manghigalas bro Alcer Lungog kay abi agid ni manghigala gi andang pambalita sa bro Alcer manghigala. Maniid man sa inisiyag o sa mga kalambuas lungsod. Wa ni siya mahukbit manghigala mga balita sa kalambuas lungsod. Sibog po siya sa mga balita sa kalambuas probinsya manghigala. Ngayon na spikas linya mga kingsunan ang ato ang the Captain Mobs, Kuya Alcer Lungog manghigala. Atong i-welcome mga kingsunan. Captain Mobs, please come in.
1: Yes, bro Jirel, advance happy Father's Day mo ni DJ Roland Butoy og sa tanang nga nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Toboran Radio Program sa BT Radio. Ipasidungga ni GovPAM Barikwatro ang mga child development workers isip mga bayani sa Kalambuan sa umabot nga federasyon sa Cebu. Ang kaugbaon sa Cebu, ginahulma matag-adlaw dili lamang sulod sa mga classroom kung dili usab sa mga kasing-kasing o gunahuna sa mga bata nga gigiyahan sa masinabtanon o dedikadong mga child development workers. Atol sa paglunsad sa Child Development Workers Week celebration sa Capitol Heritage Park niadtong Hunyo 19 gihatagan og dakong pasidungog ni People's Governor PAM Barikwatro ang mga child development workers gikan sa nagkaniyang lungsod og siyudad sa lalawigan. Isip pag-ila sa ilang bililhong papel sa pagatiman, pagtudlo og pag-iya sa labing gagmayng mga estudyante sa Cebu sa ilang pinaka-importanting mga tuig sa pagtubo og pagkat-on. Isip usa ka gobernador o usa ka inahan, lig-on ang iyang pagtuo nga ang pagpamuhunan alang sa atong mga kabataan, mauusab ang pagpamuhunan alang sa kugmaon sa Cebu. Mato ni Gobernador PAM Barikwatro, kana nga kugmaon nagsugod sa ilang mga kamot ang atong mga child development workers nga walay kapoy nga nagatiman, nagtudlo o nagiya sa atong mga kabataan sa ilang labing mahinungdanong mga katuigan. Ihulagway ni Gobernador ang mga child development workers nga labaw pa sa mga magtutudlo, sila usab ang mentor atiman o kasaligan nga kauban sa mga ginikanan sa paghulma sa masaligong himsog o responsabling umabot nga henerasyon. Ipasalamatan usab niya ang ilang mga sakripisyo o hagit nga iatubang matag-adlaw o ingon nga bisan.

0: Psychologist nya si Rosemary C. Gonato, Osaka Singing and Dance Competition Organ Search for Reina ng ACCD nga nagpakita sa talento o kahimsog sa mga child development workers sa inapos nga celebration sa Osaka malipayon nga kahimtang sa dihang mikuyog si Gobernador Pham Barikwatro sa mga partisipante sa pagsayaw sa viral nga kanta nga Hawak Mo Ang Beat nga nahimutang usa ka makapahinumdom nga higayon sa panaghiusa, pagpasalamat o pagsaulog. Tungod kay sa luyo sa bata nga malampusong bata, adunay usa ka matinud-anong magtutudlo, usa ka suportadong pamilya o usa ka komunidad nga nagtuo sa ilang kaugmaon. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio, og naduka dalan diri sa Sibiko to Tuburan. Shout out ni Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Tingri Laligo, Eddie Induna, Hildo Galliardo, Sir John John Sumalinog, Ambrosio Clarite, Andy Laurenti, Mandoy Laurenti, Titing Elmer Burha, og siyempre na Director Aldin Horlano, og sa atong matinabangon na konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB Member Honorable Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita. Na Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Dagan salamat ti Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog, si hanggang mga balita. Karoon mga higala. Samta mga kaigsuuna, no? Ito sa itong mga nagpadangat o mensahe dali sa itong Facebook Live. Karoon, Honorable Christian Ducante, Desbaragay Uno, mga higala. Ang inyohang numero unong konsihal, mga higala. Inyohang yung masaligan po yun, mga kaigsuun. Inyohan ang proven and tested, no? Sa iyang unang adlaw, siya ang pagkakonsyal mga higala. Sa gini mga higala, o konsyal ang mga kaisunan, may sigutan na tulad sa barangay o, no? Sa gini sa power kay mga higala. Sa gini mga kaisunan, hindi atan mga higala, basta pagtabang na siya mga constituente sa barangay o, no? Honorable Christian Ducante, may pagpaminaw ni Madadong. Si Yvonne Corneja. Corneja ni siya, no? Okay, aga. Murag isuon siguro ni Dungit Yit, no? Yes, Barangay Caridad, no? May pagpaminaw nyo, das Barangay Caridad, no? Good morning, Sir Jeriel. Ang ato ang Tuburan District Hospital karon. Mga buutan kayo ang mga doctors and nurses o uban pang mga staff sa kay nagdisgrasya matod pa kuno ang iyang anak. Ilahagid ko nung giatiman o daghan kayong salamat sa mga staff sa Tuburan District Hospital. God bless. Okay, so inaanay ba mga higala, no? At least, no? Doon lagi mga maayong singan na feedback, no? Nga to ang Tuburan District Hospital. Kita, magiging nato po ng dakong kalainan, mga kaisunan. Karoon paghigala, itandi sa mga nang labay, mga kaisunan ng panahon. Si Anjo Dioba, or Anjo Dioba Aranita, good morning. O si Marites Miapi, Rimitikado, mayong buntag, good morning. O si Bus Roy Kapalak des Tugas Marmol, mga higala. Arita baga kay Sona, no? Sa ato ang baga hisgutanan din his ato ang lungsod, mga higala. Mas di pa mga kay Sona, ako na i-greet de dehas barangay putat, mga kay Sona. Speaking of barangay putat, mga higala. Bus Glenn Vincent Binsoy Higanto, mga kaigsunan. Sa sorbida ko, yung mga potensyal na dias barangay putat, kung inyo ang tanahon, mga higala, o sanay mga kaigsunan. Si Boss Idol po din nato, mga higala. Tinabangon po din mga kaigsunan, the same time, mga higala, putan, no? O sa maginas, pinaka numero unong potensyal na ito, mga higala, kung servisyo mo lagad sa ito ang kaigsunan na binagidias barangay, ang imuhang pagkabutan. Naaman siya na yan, mga higala. Ha? 100% panggit, mga higala. Kapasalig ko ninyo, das Barangay Putat. Ha? Das Barangay Putat, si Idol Glenn Vincent Binsoy Higanto, mga higala. Ang iyong masaligan po, das Barangay Putat. No? Ang talawag din niyo. Kinsa yung mga potensyal, kung maayo diha sa inyong barangay, panahon sa kwa. Inyong si Piata po, no? Bus! Binsoy Higanto, mga higala diha sa Barangay Putat, may pagpaminaw, may buntay. Niya mga kaigsunan, isgot patag Barangay Putat, of course, may pagpaminaw ni Putat Glass diha. Karon, no? yung konsehal nga malagaron sad no, ng serbisyo na sab ninyo mga higala pipila ka mga tuig anak kalabay Raul Alnicoli mga higala yung pagpabinog may buntag di mo diha Ro konsehal Raul Alnicoli dihas Barangay Putat nakaroon mga higala sa Barangay Uno diha ilaha di Bard Ali Horlano Bard Ali Horlano mga higala programa lang mga kigsunan po sa kinini ang agrikultura naapod ni mga higala sa ginagmay mga kigsunan apan kinisingkasing programa niya mga higala kinaugalingon niyang programa paghatag o mga libreng seedlings naapod mga higala na niya diha no? Pero iyan tagaan katog yung mga lagi seryoso yun sa pagpananong mga higala aron dili ma usik mga kigsunan po ang iyahang mga seedlings kaya kiniyahang mga liso bro gikan pag gini siyo iya gining ipapackage dire paingon dire sa ato ang nasod mga higala aron nga iyahang pa turukon dire sa to ha o niya iyang ipanghatag iya sa mga kato mga tinudanay good nga mahigugmaos pagpananom ayong pagpaminag baing buntag diha ni Bard Ali Horlanos Bargio no nabalik tas isgutanan sa kinini ang mga higala bang agriculture ako mga kigsunan ako di ba higala ba ma kinini abang magwanta nga ato lang ni palabyo ng mga hitabo sama ni ini kini mga balita nga grabe ang gihimo nga mga pagpaningkamot mga kigsuunan sa ato ang lungsod no talabot ining pagpalambo sa ato ang agriculture mga higala okay kung atong balik lang tawan sa unang panahon mga kigsuunan luoy king mga mag-uuma ni ato murag gitalikdan mga higala ha? Mura ba mga kigsunag wagi nakakita sa to ang mga mag-uuma di parehas sa pagkakaroon mga kigsunan nga gawas nga na-organize ang ato ang mga farmers sa pagkakaroon daghan pagyod nga mga programa daghan mga proyekto nga papahimusla nila mga higala magamit aron makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian mga isunan na sayod man ta mga higala sayod tantanan na binagyod mo diha mga mag-uuma ang ato ang kanhi mayor, former mayor Aljun Jamante. Usa ka kanhi mag-uuma po mga igsoon. O gani karon, wagin mo biya sa pagpanguma. Ha, dinag ko nalang ni ihang pagpanguma kay farm naman ni mga higala na binagyod ang ato ang bantugan na kayo. Nagbaniog na tong Tuburan Coffee Farm mga igsoonan. Ha, ang ato ang rason mga higala nga mo'y nahimong yawis kalampusan sa tuang lungsod. O gani, ang atuang lungsod, ila na ron nga Osaka Coffee Capital sa tibuok probinsya sa Sugbo, mga higala. Sayod gitana, mga higala. No, nga kung pagpangumalang, di na po mga kigsunan, bitahaan ng kanhi mayor Aljun Jamante, mga higala. O gani, Smear City Jamante, isang pag-inunta, mga higala, nagtubo ni mga kigsunan nga medyo haruhay na mga higala ang estado silang pamilya. But wagi di mga kigsunan po ingon tanga ipalayo sa agrikultura sa ni former mayor Aljun Jamante. No? Kay hands-on mga hapo di mga higala, di wa ni magpasabot sila nga bisan pag adunahan mga higala, nga bibiya gihapon sa ilang mitalikod sa ilang gigikanan mga igsoon. So, suhito gihapon mga higala, gani kay si kininia ganing Madam Tish gani mga higala, bisag ingon ana mga kigsunan nga ang kinis Madam Tish, bisan lang yung manggitagani o pagsurisuroy na lang anis laing nasod o pag-shopping mga higala. Pero doon na giyod mga higala pa'y uras. Panahon sa pagpanguma mga higala, doon na giniihang farm po diha mga kigsunan. Organic farm das Barangay Kabangkalan. Oh, iyagin ang ipost mga higala. So, kining pamilyahan nila mga

mi champion ta mga kaigsoonan. Ay rato bro, katong akong gibasa diri bro nga kwan, di alam to diri no, lihog kuno ko ato. Mi champion ta mga kaigsoonan sa BS sa to, BWSM murug mao siguro to. Di ko na bro, naa to diha tong gi. Katong gibalita ko gani ha ba? Oh, katong gibalita gani ha, no? Katong ang okay now. CFBW. May champion tamang higala sa composting facility for biodegradable mga kaigsoonan. Oy, kita ba yung higala? Labi na yun, no? Katong mga nag-agi ni Atos.

1990s mihigala during our elementary days. Ha? Kibawa biya kita panghigala kung sa mga compost kuan mga higala, no? Composting mga higala ni Adto, no? I don't know, sa pagkakaroon mga bata karon, kibawa ba sila usahaan paghimog compost, mga ganang compost pit ba, no? Ni Adto, magbangag kita. Adto na to i-separate na to mga higala ang malata o di malata, no? Kato mga higala mo ito itong gamitong abono. Ang katong, gitawag na ito mga higala o biodegradable waste mga kaigsunan. So, may champion ta mga higala. Niining paghimo aning fertilizer mga kaigsunan gamit ang composting facility mga higala. Or kung kining compost pit mga higala. Biodegradable. Bureau of Soil family ang katumring ko ano mahimo courtesy call sila si Sir Kent Marshall Katubis ito ni Bureau of Soils Water Management mga higala. So akong usbon mga kaigsunan kining inani mga higala no nga mga akong usbon mga kaigsunan na national winner sa 2026 for help ni bro compost producer di ay achievers mga higala awards compost producer achievers. So tibok Pilipinas mga higala, pinaagi mga kaigsunan sa way undang, way puas sa to mga higala pagtuon aning mga bag-ong teknolohiya paghimo og mga fertilizers sa mga pamaagi mga higala maka-produce ta og mga maayong klases abono mga kaigsunan. Ya sampot kita mga higala nga may nahimo tang national champion, national winner ta mga higala. Tuig 2026 mga higala sa Compost Producer Achievers Awards mga higala. Si Dunggan taani dito ni Manila mga igsoon. No? Ah, Manila, Manila. Indonesia. Murag. Oh, dito ni Manila mga higala. Huwag ko masayo mga igsoon kay kita ko post ani. No, i-post ni Mission Me Villaronte diha sa tuang PIO mga higala, Public Information Office ng atong galungsod mga higala. So, yun ani ba mga igsoon? No? Mga klase sa mga kahimanan na to magamit sa to mga kaigsuna mga mag-uuma. Okay, di na to sayangon ba mga higala no? Nga karon na-organize ta nindot kay pag-organize ato mga mag-uuma. Yan to mga higala nagkatibuag sa baya no? Gani si Bro Dani Kang Maong every time niadto mga higala karon ano man gid suwayg bisita na to diri sa tuang tuluman nun niadto every time nga mabisita siya diri mga higala iya gid na malakbit saysay ang kadiadto pait kayo mga kiksuran kay nagkatibuag sa matod pa niadto ang mga mag-uuma niadto mga higala wala gi klarong programang na pahimuslan na to mga mag-uuma niadto mga higala kaapan karon mga kiksuran daghan na mga higala unya di na hinunato pahimuslan mga higala. Una nga, kining tanan unta mga kaigsunan, ato ni siyang i-adapt diha sa tontag sa tagsa ka mga organisasyon, asosasyon sa itong mga mag-uuma. Aron di ni mausik mga higala. So daghan pa mga kaigsunan, ang gihimo na ito mga higala dihang mga kaayuhan mga higala diha sa Department of Agriculture, sa Municipal Agriculture Office na ito mga kaigsunan. Pinaagi nila diha ni Sir Kent Marshall Katubin. O yun man, lakip na mga higala ni Consul Ray Mateo Laurel mga higala. Okay, si Consul Ray mga higala, atong kanhi consul mga kaigsoon, atong consultant niya sa kinini ang DA, grabe sad ka inon ta mga higala, seryoso, no? Sa pag-suporta sa ito ang mga programa des agrikultura mga kaigsoon. Ya, ato ang kwan, ang ato ang mga higalang singanan eh. Chairman sa Committee on Agriculture, Consul Glenn Rigado po mga higala, grabe po mga kaigsuunan ka, supportive mga higala. Every time nga dunay mga programa, ang ipahigayon mga higala, sa to ang mga kaigsuunan, mga mag-uma, naapod na mga kaigsuunan. No? Ang 100% suporta ni Consul Glenn Rigado. May pagpaminog, may buntag dahil diha ni Boss Idol po na ako ng Consul des Barge Cugon, Pisalber Gamay. Good morning ni mo diha, Consul, no? Cons Idol Pisalber Gamay mga higala pagpaminaw ng buntag sa tanan mga konsyales des Barge Cugon nabay na gidiha ni konsyal Lando Pirales ay pagpaminaw sab ni konsyal Clyde Lumapas konsyal Nancy Aligo may pagpaminaw ng buntag.
So, mani mga kigsuna, no? Ato nang balik-balik mga higala yun. Huwag kinini hisgot kay... Anong gun ba, no? Ang kinini ang ingon ani mga kigsuna, kung dili na to mga higala mapatuhop des barangay. Sayon ko nga, kining mo ang mga kahimanan mga higala, gida manggid ni sa to mga tagadii des, tagsa-tagsa ninyo ka mga kabarangayan. Muna nga ato lang po, gi, paluapan diri sa radyo. Aron mahibaw ani nyo unsay mga pagpaningkamot sa atoang lungsod mga higala aron lang sa pagpalambo sa matag panginabuhian sa atoang mga kigsuna mag-uuma mga higala. Kaya asa bagutana mga higala nga makaangkon ta og mga lideres sa atoang lungsod nga very hands on sa agriculture mga kigsunan. Sayon ta daghang mga mayor, daghang mga opisyal sa lungsod mga higala bisuporta sa programa sa agrikultura, pero the way lang sa paghatod sa mga programa diha sa kabarangayan, ingon lang ta nga, ingon ana, no? Pero diri sa tuwa, mga higala, lahi ta, no? Kay ang ato ang kanhi mayor, Aljon Diamante, nangita yung mga pamaagi nga makakuha kita o mga kaayuhan direkta nga to sa mga national agencies, mga higala. Aron lang mapalambo ning ato ang agrikultura sa tuwa lungsod. Kaya di lang, mga higala, sa agriculture nga, hangtod gani nga sa uban pa mga aspito, no? Kay di man pwede mga higala nga ato ang mga kigsuna mag-uuma, ato ang mahatagay isakto programa niya way klarong mga karsada. O karon mga higala, hapit na po na nga ang ato ang kuwada, road concreting mga higala. O diya sa may barangay Karidad, paingon to kansi mga kigsuna. No? Sugod na ng trabaho diya mga higala, once mahumana na mga kigsuna, na mapasayon na ang ato ang mga... kini abang pagbiyahe, no, sa tuang mga kigsuna mga mag-uuma, di lang taga-tuburan. Kay kanang kansi mga higala, kasikbit na mga higala biya sa Asturias. Ang pikas barangay ana mga higala sakop na sa Asturias. Now katong uban mga higala nga mas pabor diri sa tuburan mga higala agi, makapahimuos sa pud mga kigsuna anang maong kadalanan. No, nya lahos sa bagida dito sa barangay kansi mga higala nya pila ramay, ha? Pila raman unya mga kigsuna ligid sa panahon. Ato ang mga higalang nangagamhana sa tuwang lungsod. Wa mani undang mga higala sa pagpangitag mga kayuhan dito sa ibabaw. Wa siguro mapangitaan na po nag-budget aron masumpay na po na dito sa gaang mga kigsunan. Now, musa may mahitabo mga higala nga nag-ung-ung naman po ng pundo mga higala sa pagpasiminto des mag-alwa pa ingos gaang na kung masumpay na na diha mga kigsunan. Parti na lang unyan dali anang mga barangayan atuon. Ika na mag-alwa ni ato mga higala, sus. Abtang kag tagpila ka, oras, usa ka maabot, ana ni ato, unang panahon pa. Nawa pa na mapakarsadae diha mga kigsunan niya. Karon, hangtod karon na pasiminto na gina mga igson. Naubisan mga higala. Ha? Inon ta mga higala. Pabukal ka dahag-dahag ini tubig. Balit kag isda, Dris Longson. Ha? Inon ba, ng istoryang binugoy ba? Bukal na daan, inigbalik na ko, katuwa na kita, no? Singunan na ba mga higala, no? Nagyod ingon ta mga kigsunan maglisod-lisod, no? Ang ato mga kigsunan na si Babaw, dili lang sa ilahang pagtumos mga produktos pagpanguma, kundi lakip na sinalaw-adlaw nila mga kigsunan ng mga gimbuhaton. So, may pagpaminaw diha karo ni Kuya Ariel Andalis, tanaw diha karo sa toang Facebook Live, eh, pagpaminaw may buntag. Akong Osbon Hades, Barge Putat, na yung pagpaminag, may buntag. Os Idol, Binsoy, Higanto, mga higala. Glenn Vincent, Higanto, mga kigsunan. Gawas nga buutan ni, ambungan pagyod.

na konsehal naman ni si Glenn Vincent Higantoy. Kini si Boss Glenn Vincent Binsoy Higantoy mihigala. Dool kay dis kuan nato dere. Kini ni ang mga official sa lungsod kita gam ni connection pod mihigala. Yung masaligan po na ha, si Binsoy na yung pagpaminaw ni Boss Binsoy di sa barangay Putat karon. Nga diha karon sa barangay 2 may pagpaminaw ni Sir John ug imong piikot no. Greetings na to diha ni Sir John may pagpaminaw may buntag sa barangay 2. Sa Apalan, Kuya Atan Lasilio, yung konsehal nga malagaron po diha mga higala sa barangay Apalan, konsehal Atan Lasilio ug si Ma'am Analisa Lasilio. Sa barangay Dalungsod,

si kanhi kapitan. Karon sa ka private individual pero wa mo undang sa pag-alagad o pagtabang ninyo diyan taga Barangay Dalunsod. Si Noy Sopron Amansyo, may pagpaminaw ni mo da. Oh, ginakunig uyuan. Cho Sopron Amansyo, may pagpaminaw ni mo da, Cho. Niya sa Barangay 2, ang konsyal diha malagaron pod. Konsyal Udit Presbitero, may pagpaminaw ug may buntag. Dito sa Katmon, oh, siyempre, mga higala, may pagpaminaw ug may buntag. SB member, Buyna Puntillas, mga higala. Ang inyuhang malagaron, buutan og labaw sa tanan, mapinanggaon ninyo dihang konsyal sa lungsod sa Katmon. Buyna Puntillas, may buntag. Diri sa lungsod sa Tuburan, Kuya Konsyal, Hinyo Arigo, mga igsoon, na. Samot mga kaigsoonan. Kinis Konsyal Hinyo Arigo, mga higala, inyong nakita nga bisan pa sa katapusan, mga higala, karon niyang termino. Apan ang iyahang pagserbisyo o pag-alaga na itong mga tuburanon, mga higala, daw di mahuman, mga kaigsoonan. May pagpaminaw, may buntag. Social Welfare Committee Chairman, SB Member Hinyo Arigo, mga igsoon. Si makasuroy taron diha sa kung ano natin, importanteng kuyo po diha sa itong mga konsyalis, mga SB Member na to diha sa ginini ang diha sa kuwan paghihigala, no, sa SB office karon or SB session hall, mga iso, no. Arita mga higala sa dugang greetings, no, ay pagpaminaw bimbuntag diha karon sa Barangay Dalunsod. Ay akong osbon ni Konsyal Audit Presbitero og Ma'am Faith, no, Presbiteros Barangay Dalunsod, may pagpaminaw si Sir Ivan Jean Riosa diha sa Bintik Pro Audios Barangay Dalunsod, may pagpaminaw nimo diha. Bus Ivan, no, og ni Sir Rinaldo and Ma'am Punciana Pilayo diha karos Barangay Putat diha sa Matnog. O diha karos sila hangga glass and aluminum supply diha sa kuan, no, sa Barangay Apalan. Onya si Bus Alan Uyuah diha sa Barangay Kugon, no, may pagpaminaw nimo diha, Bus Alan. Og ni Nanay Nini Jamanti Butal diha sa Barangay Putat, may pagpaminaw may buntag. Silas Atibamay og si Konsyal Jerry Lariosa, may pagpaminaw may buntag. Og diha karo di Konsyal Raul Alnicoles Barangay Putat og di Ma'am Marisa Cole, Raul Cole Jr. og ni Jan Ira Cole og ni Inday Sky og ni Inday Awi Cole, may pagpaminaw may buntag. Si Bus Ray Briguli usab diyo diha sa iyang tubigan karon sa Barangay Putat, no, kung amigo po mga kaigsoonan. May pagpaminaw mo na, Bus Ray Briguli. Sa Barangay Putat, gyapon mga higala, or diha sa Barangay Mangga, no, may pagpaminaw diha sa eskina sa Landing, no, may pagpaminaw ni Agaw Glenn Pahis o ni Nanay Henerusa Pahis sa Barangay Kugon. Mari Mary Arnado, may pagpaminaw diha sa Barangay Putat diha sa eskina Kads. Good morning, may buntag. Luto na bang lamian ninyo diha karong dinuguan? No? Lutos lamian sudan diha mga higala. Marimiri Arnaldo diha sa Barangay Putat. Sir Jay Julius Lanterna, good morning ni mo da, Jay. No? Sir Jay, good morning ni mo da. Diha si Mohanga Saksyon Supply da sa Barangay Bagasawi, no? Good morning. Oga di kwan. Kanhi Kapitan Budje Lanterna diha sa Barangay Bagasawi, no? Sir Chito Isidro, Ma'am Litlit Isidro diha sa Barangay Sais. Good morning ninyo diha, ma'am, sir. Og diha karon sa Barangay 5 may pagpaminaw ni Doc Idol Garner Verano, mga kaigsoonan. Morning nimo diha. Doc Idol Garner Verano siyang veterinary clinic karon. Yes, Barangay 5 og ni Kapitan Idol Dexter Clarite. Good morning, Ma'am Milagros Clarite. Sa Barangay Kugon may pagpaminaw. Oh, no, di amo. Wani siya mga higala, no? Si Captain Idol Dexter Clarity. Usap, ito ang dito sa lungsod sa Tabuylan, may pagpaminag, may buntag ni SB member Jewel Herona sa karon. Advance sa pipiesta ninyo diha. Waron mga higala. Anti-bispiras nun diha mga higala. Naros Ilyas sa Tabuylan. Pagpaminaw sa bro diha ni Tuburan, SB member Glenn Rigado, mga kingsunan, ng Ma'am Psyche Rigado. Diyas ilahang ga naaron sa ilahan naam sa display hardware diha sa kwan. Naapon na sila yung residensya diha sa Tabuylan sa magkakaroon, no? Ay pagpaminaw niyo diha, Kuya Glenn o Ati Psyche Rigado. O diha karon ni Kunsyal Titing Modikilio o Ma'am Merlita Modikilio diha sa kidini ang Barangay Alegria. O sa Barangay Uno ni Kanhi Kunsyal Linlin Kumahig ni Ma'am Ibyang Kumahig. Kuya Boy, og nati Divin Monterola, Tuburan SB member Marvin Monterola, may pagpaminaw. Kons Abner Arrihos Barangay Bulwang, og ni Tuburan Tuburan SB member sa

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio Vtron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vtron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Vtron tablet, duha ka semana gikan paggamit namo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat jud ni sa Vtron tablet.
0: Vtron. Subok na.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatailo is lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matags...

0: Betul. DTX 500. Bapak Lid, sepiat Abul, ngebutiknya senyumkan.
1: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
2: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuwad. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuwad. Hubag kayo akong tuwad. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: BT
6: 98.1.

0: adlaw-adlaw natong gapaginom og PTX 500. Makatamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang Panginoon PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o ga-address, ma'am?
4: Anit makabasag, tagalinabo. Balingasag, misamis oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, lipalit ko. Naulian lang akong karuil niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Masalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma, goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
7: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
8: Mao lang yung Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefe Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usapay inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
14: Said Testimonies. Said Testimonies.
15: Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
16: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus. Nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho ko rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
13: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
17: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
18: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
17: Gamit, kuya.
18: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
17: Ha? Isa din naaana, kuya.
18: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
17: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
18: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
17: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
18: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
17: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
18: Ha? Asa naman ka?
17: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
18: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
19: The Morning Drive.
4: Every morning.
19: BT 98.1.
4: Morning Drive.
8: Ini masana kelai buat sanity. Hey, yeah.
3: kumita kana dubi ko mafinda.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sad tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipipable dyan ang sad tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isad tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sad Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga diksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda mo sa ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni...

0: sa babahibong bagundaga bilagi sa cellphone number 0908-452-6550 o naalang usap sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusap ang G&D Sari-Sari Store. Nalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
2: Vitron, subok na!
3: Vitron, sayang dong sa sapok sa lantapan si Wangay. So, wala pa sila nagamit. Dili kay gutaon pag gamit nila gakaon na.
4: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata sa una dili sila ganan og kaon.
3: Oh dili karon kaon.
4: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
3: 1 year.
4: O sa ka-tuig?
3: O, oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron, subok na.
5: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of relaxation,

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi.
4: Lactopapi.
5: Lactopapi.
2: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: This is the Morning Drive.
8: Morning Drive.
9: The Morning Drive.
8: BT 98.1.
10: Every day, every day.

0: 98.1 BZ Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayute ay jud sakit ipangihi og ako pod kusun sakit. Dipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom niyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mm-hmm.
5: Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
4: sus kog na ara.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamay kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero

0: ang giguba sa free radicals. Mo gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 ug Mighty Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir GP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Mm. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula.
1: Oh.
0: Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Mo nay kuyaw.
0: Mm. Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyo ka mo inom og DTX 500 og MyTC, ang may tabuha na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres.
0: Mm.
1: Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka.
0: Mm.
1: Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo na rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og MyTC.
1: Mm-hmm. Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako nasab si Dok Ramiloy, seeing maing panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert na tagadumagin. Ako nga ang akong mga tiil o mga kasakit. Sa pagadumag na po sa DTX 500, akong gindubol dos o kakapsol sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y gulan. Nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
7: 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day, every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga Imamansin ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nga dili na nya, naayo na sa ang ako ang naagtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mo lawas na ma'am?
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Aga Aliyampo. Lagi na baybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 09-

0: Revolution Belio Gym og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Irilion.
1: Ang Tatay Lois, Lipton Manok, Lipton Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa'y imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity.

0: expanded the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Jumpstart your day right here.
3: Good morning.
4: The Morning Drive.
2: Morning Drive.
4: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Hotel sa Mabunga, Cebu, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumano ko pang hapla, sir. Pustin hayahayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
5: Malunggay, paligon sa imong immune system,
6: Tubo, natural energy booster,
5: Ginger, panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: This for life.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
9: Sa Lactopapi. Lactopapi.
10: Lactopapi.
8: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: Jumpstart your day right here.
13: Good morning.
14: The Morning Drive.
12: Morning Drive.
14: BT 98.1.

0: BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals.

0: pag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na sa mga magpa-ISPE, new license o non-proof to proof. Ang Datan Insurance Services, mabahibong magkuntaga pinaag sa cellphone number 09081452650 o alang usab sa nagdita o mas barato ng mga groceries. Nauna-usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Datan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Datan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
2: Vitron. Subok na.
3: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samuanga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man guni siya motulog mga gabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Vitron therapy. Dayon, karon yan. Uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
2: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide at iba pang greenhouse gases, ang pangunahing sanhi ng global

warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng

0: 89.1 BZ Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods. Kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yuta nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pisti sa atuang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina,

na asulod sa utanon. Okay, naman gina, kung gusto kag natural naman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic. Dili siya herbal. So, arita sa organic. Arita sa herbal. Makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So, dili basko nga itong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamin sa itong lawas. Pero good news, mga langga. Ang original Hagonoy capsule, A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumplito na siya, mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon, kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins na mapalit sa kining usay tawag to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka,

0: maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo si Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.

0: headlines.
1: Big time rollback sa produktong petrolyo, asahan bukas.
2: Ronda, Ronda headline.
3: Karagdagang tulong sa apektado ng lindol sa Mindanao ilalabas na ng DSWD sa linggong ito.
0: Headlines.
1: Pilipinas, nangunguna pa rin sa mga bansa sa Timog Silangang Asya sa transparency, accountability at public participation sa budget.
0: Headlines.
3: Tulong sa detained Filipinos na umuwi galing Russia, pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
1: Pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagpapatuloy ngayong araw.
0: Headlines.
3: Mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ng higit 50%.
0: Headlines.
1: At mula sa puso para sa pamilya ni First Lady Lisa Araneta Marcos, sinimulan sa Quezon City.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, June 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Chet Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa lalawigan ng Bohol. Si Alvin Baltazar sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasahang makapagbibigay ng benepisyo sa may 717 farmer beneficiaries. Nagkakahalaga ang proyekto ng 828 milyong piso na naglalayong magbigay ng sapat na tubig sa mga sakahan at magpapataas ng produksyon sa mga itinatanim ng mga magsasakahan.

0: Pulong Mabini, kaya kay Small Reservoir Irrigation Project sa pinakakambahang epekto ng El Nino gayong may mapagkukunan ng tubig ang mga magsasaka sa naturan lugar. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa reintegration at repatriation program ng displaced OFWs na apektado ng Middle East tension. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo sa buong repatriation process mula sa pre-departure assistance at flights hanggang sa reintegration support. Anya, kailangang maiuwi ang mga Pilipino na nasa matinding hirap, may digmaan man o wala. Batay sa pinakuling datos, matagumpay na nakauwi sa Pilipinas ang 10,446 na Filipinos mula Middle East sa pamamagitan ng inorganisang humanitarian flights ng Department of Migrant Workers.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inaasahan ang malakihang rollback sa mga produktong petrolyo bukas ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Resulta ito ng peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Narito po ang inaasahang oil price rollback simula bukas.
5: Ang gasolina ho natin, ina-expect baka 3 to 5 peso per liter ang rollback. But ang diesel, baka 8 to 10 peso ang rollback. Ang kerosene, nasa 10 to 12 ang rollback natin per liter lahat ito.
4: Ang pahayag po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ang big-time rollback sa presyo ng LPG sa Hulyo. Kasunod ito ng nilagdaang kasunduan sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnel T., posibleng maglaro sa 12 hanggang 13 pesos kada kilo ang bawas presyo ng LPG sa susunod.

0: susunod na buwan. Katumbas ito ng 132 pesos hanggang 143 pesos na rollback sa kada 11 kilogram ng LPG tank. Positibo si Tina, hindi na ito magbabago kahit pa inanunsyo ng Iran ang muling pagkasara sa Strait of Hormuz at ang banta ni US President Donald Trump na ang panibagong pag-atake ng Iran maliban kung bawiin ang dalawang bansa ang kasunduan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy nakipagpulong sa isang energy company para sa pagsusulong ng energy infrastructure investment opportunities dito sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, John, nakipagpulong nga ang Department of Energy sa isang energy company para nga sa pagsusulong ng isang energy infrastructure investment opportunity sa bansa. Pinangunahan nga ni Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales sa pangunguna nga ng Brightside Energy Company sa pangunguna ni Ms. Cory Quirino at ni Mr. Christopher Harriman. At napag-usapan nga nila ang pagkakaroon ng project concept na magkakaroon ng development sa local natural gas infrastructure, power generation facilities at kabilang na rin ng energy storage system at ang pagkakaroon ng mas magandang energy logistics infrastructure sa Luzon Economic Corridor. Ito ang naturang proposal ay pinag-aaralan na ng Department of Energy upang mas mapalakas pa ang kolaborasyon ng privado at ang pampublikong sektor upang magkaroon ng mga inisiyatibo at magandang investment opportunities ng mga kumpanyang nais mag-invest sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa lagay ng panahon, nakataas ngayon ang signal number 1 sa tatlong lugar sa Hilagang Luzon sa harap ng lalong paglakas ng Bagyong Francisco. Ayon sa PAGASA, signal number 1 ngayon sa Batanes, Hilagang Cagayan, kabilang ang Gonzaga at Santa Ana at silangang bahagi ng Babuyan Islands, kabilang ang Babuyan, Didacas at Camiguin Islands. Huling naispatan si Francisco sa may 700 kilometro, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Bitbit nito ang pinakamalakas na hangin na 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na hanggang 170 kilometro bawat oras. Kumikilos ngayon si Francisco, Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kaugnay niya, naka-alerto ang Philippine National Police o PNP sa mga posibleng epekto ng Bagyong Francisco habang papalapit ito sa bansa. Ito po ang nabatid sa isang statement ngayong Lunes ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, sinusunod ng mga unit ng pulisya ang Disaster Response Protocol. Matamarin ani ang nakikipag-ugnayan ang mga ito sa mga lokal na opisyal para sa iisa at mabilisang aksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kailangan din aniya ang koordinasyon sa pagpapatupad ng preemptive evacuation ng mga residenteng nasa delikadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinatupad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMC ang blue alert status sa iba't ibang panig ng Luzon. Ayon sa NDRRMC at RDRRMC, kabilang sa isinailalim sa blue alert ang Region 2. Ginawaan nila ang hakbang dahil patuloy pa rin ang paglakas ng bagyong Francisco habang nasa ibabaw ng karagatan ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, huling naispatan ang Bagyong Francisco sa 715 kilometro silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, naka-pre-position ang 4.7 million family food packs sa iba't ibang panig ng bansa. Siniguro din ang opisyal na mayroong standby funds ang kagawaran, kasabay na rin ang pagtunang patuloy na pagtulong sa mga nabiktima ng lindol.
4: DSWD is ready. We have 4.7 million family food packs prepositioned in various warehouses across the country. Meron pa po tayong standby funds na more than 94 million. We have already requested the Department of Budget and Management to replenish our quick response funds to sustain our disaster response operation.
2: Ang pahayag ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naka-preposition na ang tulong ng Department of Agriculture o DA sa mga mag-asaka na posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang mga pataba, maging ang pautang sa mga mag-asaka. Nauna na rin tiniyak ng DA na nakahanda ang kanilang mga warehouse para tumanggap ng palay mula sa mga mag-asaka.
5: May mga naka-preposition po tayo na mga binhi, pataba at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund for immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon.
0: Si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Aktibo ang MMDA sa pagsasagawa ng Oplan kontrabaha sa gitna ng pag-ulan dulot ng Bagyong Francisco. Nirespondihan ng ahensya ang ilang drainage inlet sa Metro Manila na nabaharahan ng basura, dahilan kaya binaha ang ilang kalsada. Nanawagan naman si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa publiko na sundin ang tamang pagtatapon ng basura.
6: Inayos na namin ang mga nakakita naming napaka-common site, which is ang mga baradong inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan. Huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga ratings ng ating mga waterway.
2: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa publiko na isulong ang soil conservation para mapigilan ang soil erosion punso ng mga pag-ulan. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BSWM Soil Conservation and Management Division Chief Engineer Eduardo Alberto na makatutulong ang pagtanim ng puno para mapangalagaan ang soil resources ng bansa. Anya, mahalaga ang ganitong hakbang para matiyak ang food security ng bansa at pakinabangan ng mga susunod na henerasyon.
7: Atin pong pangalagaan yung ating mga lupain. Sa mga dalisnis na lugar, napaka-importante po na mapigilan po natin ang soil erosion para sa tuloy-tuloy na pag-ani po ng ating mga produktong tinatanim sa mga dalisnis na lugar. Makiisa po tayo sa gawaing makonserve natin yung soil resources, hindi lamang po para sa atin kundi sa mga darating pong henerasyon.
0: Si BSWM Soil Conservation and Management Division Chief Engineer Eduardo Alberto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy sa pagbaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinakukunan ng tubig ng Metro Manila. Ayon po sa pag-asa, bunso dito ng kakulangan sa ulan dahil 120 millimeters lang ng rainfall o tubig ulan ang naitala sa buong bansa batay sa datos na nakuha noong Hunyo 20. Kalahati lang anil na ito nang inaasahang dami ng ulan sa buong buwan ng Hunyo ngayong taon. Samantala, nasa ilalim pa rin ang state of calamity ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro sa harap ng kakulangan sa tubig sa nakalipas na ilang buwan. 11 sa 13 barangay sa Puerto Galera ang dumaranas ngayon ng krisis sa tubig habang tuluyan ang nawalan ng supply ang ilang sityo roon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihahanda na ng National Water Resources Board o NWRB ang iba pang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, kabilang ang Angat Dam sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sibilio David Jr. na kabilang sa ikinokonsiderang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig ang mga deep well at water treatment facilities.
8: Ang NWRB po ay nagsasagawa ng inspection nitong mga deep wells na to para po magbigyan ng kasiguruduhan na ready ang deep well na to kung kakailanganin po. Na-assess din po natin yung mga iba pong pinagkukunan ng tubig kagaya po ng mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake at facility din dyan sa Parañaque at Marikina at yung mga iba pong maliliit na mga dams dyan po sa Cavite.
0: Si NWRB Executive Director Dr. Sibilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:19 ng umaga ang ating pang oras. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ilalabas ng DSWD Region 12 ngayong Linggo ang karagdagang tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng lindol sa Sarangani at General Santos City. Ayon kay DSWD 12 Chief Loreto Cabaya Jr., tatanggap ng cash assistance ang mga benepisyaryo. Depende kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon. Ang mga pangalan ng benepisyaryo ay mula sa isinumiting listahan ng lokal na pamahalaan. Bibigyan ng 10,350 pesos ang mga benepisyaryo na lubhang naapektuhan ng lindol, habang 5,175 pesos para sa mga slightly affected. Samantala, abala ngayon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 para sa pagbuo ng rehabilitasyon o rehabilitation at recovery plan sa General Santos City, Sarangani at ibang bahagi ng South Cotabato.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Ikakasa ng Department of Agriculture o DA ang mas komprehensibong assessment sa General Santos Fishport Complex matapos mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagamat maayos ang pantalan, ay kailangan anyang bilisan ang mas malalim na pag-usuri sa ilalim nito. Hindi anya dapat isaalang-alang ang kabuhayan ng mga tao na umaasa sa fishport. Una na sinabi ng Philippine Fisheries Development Authority na kailangan pa ang mas detalyadong pag-aaral para makumpirma ang kondisyon ng fish port.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Initiative ni First Lady Liz Araneta Marcos, sinimulan sa Quezon City. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: Report.
13: Sa layuning mapalakas ang food security at matulungan ng mga pamilyang Pilipino, sinimulan ngayong araw ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos. Isa itong community-based rice distribution drive na layong matiyak na may pagkain sa hapag ang mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan mismo ng unang gila ang pilot implementation ng programa sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City, kung saan umabot sa 1,200 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas.
14: Mahal po yung bigas ngayon, kaya nakakatulong po sa amin po. Nakalaking tulong po. Bakit? Kasi wala naman po ang buhay po. Ayun, matagal po. Malaki-malaki po. Isang buwan ang ano, kasama na yung hapo kong magpiyapaaral.
15: Ano po, nagpapasalamat ako. Maraming salamat kay President Bongbong Marcos, kay Ma'am Sagrera. Salamat. Maraming salamat talaga. Malaking tulong po sa amin.
13: Pinondohan ang programa sa pamagitan ng Local Government Support Fund ng National Government na pinangungunahan din ng mga LGU. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, umabot na sa 210,000 na pamilya sa Quezon City ang natulungan sa unang tranche ng libreng bigas. Sa tulong din ng Local Government Support Fund, nasa 462 million ang budget na inilaan sa Quezon City, na ipinambibili naman ito ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Sagip Saka Act. Inaasahang magpapatuloy pa ang Rice Initiative at iikot pa sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia pagdating sa transparency, accountability at public participation sa budget. Pati sa resulta ng 2025 Open Budget Survey, nakuha na Pilipinas ang 76-point budget transparency score, mas mataas ng 1 point kumpara noong 2023. Ito na ang ikalawang magkasunod na beses na nakuha ng bansa ang top spot sa budget transparency. Sinusuri sa survey ang national budget processes, government budget decisions, at public access sa budget information.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Sumasalamin sa magandang ugnayan ng Pilipinas at Russia ang pagpapalaya sa nakadetineng 24 na Pilipino. Ito po ang sinabi ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro makaraang pagbigyan ng Russia ang kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapauwi sa bansa ang mga Pilipinong nakadetine doon ng 9 buwan. Personal na inilapit ng Pangulo sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin sa Kazan ang kalagayan ng mga nakadetineng Pilipino.
16: This is, I think, the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing.
2: Ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kabilang dako, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tulong sa detained Filipinos na umuwi mula sa Russia. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang sa mga suporta ng gobyerno ang trabaho, negosyo at pangkabuhayan sa mga umuwing Pilipino.
17: Ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila, ilalaan yan for the next few days. Yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA.
0: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pre-trial conference nagpapatuloy ngayong araw sa Senate Impeachment Court. Kuha tayo ng update mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagpapatuloy ngayong araw ang pre-trial conference sa Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, ipinahayag ni Lead Prosecutor at Representative Jervil Luistro na kasalukuyan na ang pagmamarka sa mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 Confidential Fund at Article 2 Unexplained Wealth. Ayon kay Luistro, minamadali na nila ang pre-marking upang umabot sa itinakdang deadline bago ilabas ang pre-trial order. Base sa kalendaryo ng Senado, may hanggang June 25 ang magkabilang panig para tapusin ang prosesong ito. Samantala, formal namang ipinakilala ng House Prosecution Team si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang isa sa magiging tagapagsalita ng panel para sa paglilitis. Ayon kay Luistro, tatayo rin si Attorney Tolosa bilang private prosecutor sa kaso. Si Tolosa ay kilalang founding at managing partner at kasalukuyang head ng litigation and dispute resolution ng kanyang sariling law firm.

0: will be speaking in behalf of the prosecution team, particularly with respect to the developments that are happening in the proceedings of the impeachment trial. As a matter of fact, he can start today with respect to the updates that are happening in the...
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. pinabulaan ang nagkainitan ang defense at prosecution panel sa pre-trial conference. Si Ninfa Asuncion sa report.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Ginanggingan ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na nakainitan ng mga abogado ng Defense and Prosecution Panel sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantug, kapag nasa isang kwarto ang mga abogado ay inaasahan na magkakaroon ng palitan ng mga salita at argumento, pero nawala naman anyang nangyaring unusual o yung hindi inaasahan. Tinabulaanan rin ni Bantug yung mga kumalat na impormasyon na nilamon umano ng defense team ang prosecution panel sa naging unang araw ng pre-trial trial conference noong Webes, June 18. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Bantug.
5: Every time the lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So, nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers.
4: Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong pre-trial conference para sa impeachment trial. Sinabi ni Bantug na nilalatag lang nila yung mga ebidensya at mga testigo na ipepresenta sa mismong paglilitis. Wala naman anyang ebidensya o testigo na natanggal dito sa pre-trial conference dahil pagdedesisyonan ito sa mismong impeachment trial. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa iba nating balita, Philippine National Police o PNP nilinaw na wala pang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng campaign funds nito. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Report.
7: Maigpit na susundin ng Philippine National Police sa mga legal na proseso at hindi gagawa ng anumang aksyon nang walang direktang kautusan mula sa hukuman. Ito ang ipinunto ni PNP.

0: Pichi Police General Jose Melesio Dartates Jr. bilang tugon sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na mayroon naman umano siyang warrant of arrest sa reklamong plunder at indirect bribery may kugnayan sa kanyang campaign funds. Pagdilinaw ni Dartates, wala siyang ipinalarabas sa Special Operational Directive laban sa senador at hindi sila kumikilos nang hindi nakasalig sa chismis o hindi beripkadong informasyon. Una rito, sinabi ni Senador Marcoleta na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa umano'y hindi pagsisiwalat ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya noong nakalipas na halalan. Pero sa punong balita sa Kapuklami, ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Officer Chief Acting Chief Police Colonel Al Rico na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant laban sa mambabatas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: That warrant, but just like any other warrants po, well, once we receive a warrant, just like any other warrant from a competent authority, we will execute and we will implement.
0: Yan po ang tinig ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Aaron Rico. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, target ng Department of Labor and Employment o DOLE na ilunsad sa Hulyo ang mas pinahusay na TUPAD program. Sa ilalim ito, iaayon ang kasanayan ng TUPAD beneficiaries para makapagpatayo ng negosyo kahit pa matapos ang suporta ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan ng DOLE sa TESDA para ihanay ang skills training kasamang enterprise development opportunities. Inahalimbawa ni DOLE Secretary Francisco Tolentino ang coffee barista trainees na sa halip na may pansamantalang trabaho ay makatatanggap ng tulong para makapagpatayo at makapagpatakbo ng sarili nilang coffee shop. Tiwalang kalihim na makatutulong ang hakbang para tugunan ang gap sa pagitan ng skills training at actual livelihood opportunities. Sa ngayon ay isinasapinal na ng DOLE ang guidelines, mechanics at operational framework para sa enhanced TUPAD program.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bumaba ng 56% ang mga kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong 2026 kumpara sa naitalang mga kaso sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health, naitala ang 50,727 na kaso ng dengue sa unang limang buwan ng 2026 na mahigit sa kalahati ang ibinaba mula sa 114,308 na kaso na naitala sa kaparehong mga buwan noong 2025. Naniniwala ang DOH na malaking tulong dito ang paglilinis ng mga komunidad na 4Ts o taob, taktak, tuyo at takip para mawalan ng pinamumugaran at pinangingitlogan ang mga lamok. Kabilang din anila rito ang pagsusuot ng pantalon, long sleeves, medyas at sapatos at paggamit ng kulambo at mosquito repellent para makaiwas sa namakagat ng lamok. Pinayuhan din ang DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng mga sintomas na mataas na lagdat, rash, nausea, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pananakit ng katawan at mata at pagdurugo ng ilong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling tatanggap ng guarantee letter o GL ng DSWD ang 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa simula ngayong araw. Ay kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, layo ng pagtutulungan na padaliin ang access ng AX beneficiaries sa pagbili ng kailangang gamot at iba pang medical supplies. Una na rin nakipagtulungan ang DSWD sa Generica Drug Store para sa pagtanggap ng guarantee letters. Ang GL ay isang dokumento na ipinapakita ng benepisaryo sa accredited service provider bilang patunay na sinasagot ng gobyerno ang partikular na serbisyo o item.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, magkapatid na Carlos at Carl Eldro Yulo nakasunggit ng gold at bronze medal sa Men's Floor Exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
5: Nagpasiklab ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo na makamit nito ang 1-3 finish sa Men's Floor Exercise ng 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships noong Sabado sa Sunyi, China. Inangkin ni Carlos ang gold medal sa paboritong Men's Floor Exercise matapos magtala ng 14,700 total points sa bisa ng 8.700 execution score at 6.0 sa difficulty sa finals upang muling pagharian ng event na kanyang dinomina mula pa noong 2022 sa Doha, Qatar. Samantala, Nakamit naman ng 18-year-old na si Eldrew ang bronze medal sa floor exercise sa itinalang 14.300 points sa kanyang seniors debut sa kompetisyon. Dalawa medalya na sana ang nasubi ni Carlos, ngunit kinapos sa finals ng individual all-around event at nagkasya sa ika-apat na pwesto. Sa horizontal bars ay pumanglima ito sa likod ng kanyang kapatid na si Eldrew na nasa ika-apat na posisyon. Sa parallel bars naman ay tumapos na pang-anim na pwesto si Carlos. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Alas 11.35 ng umaga ng ating oras, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Philippine Standard Time, alas 11.38 po ng umaga, karagdagang balita dito sa Luzon. Oplan kontrabaha at paglilinis ng kapaligiran pinaigting sa lungsod ng Batak sa Ilocos Norte. Ang detalye mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Dahil nandito na nga ang tag-ulan, nagsimula na rin sa paglilinis ng mga daanan ng tubig ang mga residente sa Batak City, Ilocos Norte. Katulayan, bahagi ng ika-19 charter din ng Batak nagkaroon ng clean-up drive sa buong lungsod. Maliban sa mga gilid ng kalsada at kabahayan, nasa 700 volunteers ang nagtulong-tulong upang linisan ang mga major waterways para maiwasan ang baha. Kabilang dyan ang Japa, Santa Rosa at Noto Creeks na kung saan ang mga nasabing daanan ng tubig ay umaapaw at nagiging sanhi ng baha sa mga kalapit na barangay.
7: Masabi wag kay kaysa kami nga bumarangay nga kitinuwag mo kami at nga matalibunti kinadalos, kaglawlaw. Noon na rin makaabong yung tibumiti wahay na pigtig sa jay karen kita na mga bumaba sa hanga agogar po mo.
8: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incidents, sir.
6: Kaugnay nito, nagpapatuloy din ang dredging ng LGU bilang pagsuporta sa Oplan Kontrabaha na mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Nagdredging na kami. Last month pa kami nagdredge. Ngayon, sa dami kasi, sir, it takes time. Tapos lalo umuulan-ulan, yun yung mga challenges. Pero okay met, sir, okay met. So far, malinis na. It is part of the program of the President, siyempre, itong disaster risk reduction natin.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. 120 na agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan nagtapos ng pag-asanay sa pagpapalaki ng mushroom. Si Leslie Gemino sa

0: Balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagtapos ang 120 grand reform beneficiaries mula sa apat na grand reform beneficiary organization sa Pangasinan sa kanilang pagsasanay para sa oyster mushroom production. Ito ay sa ilalim ng proyektong Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas na naglalang magbikay ng pangmatagalang kabuhayan sa mga magsasaka. Upang agad na makapagsimula ng kanilang negosyo, bawat samahan ay nakatanggap ng livelihood starter kits mula sa Department of Grand Reform. Ang bawat kit ay naglalaman ng 3,000 piraso ng mushroom fruiting bags, 3,000 metro ng polyethylene nylon rope at 30 piraso ng polyethylene plastic sheets. Sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay, natutunan ng mga ARB ang buong proseso ng pagpapatubo ng mushroom. Kabilang dito ang spawn preparation at inoculation, paghahanda at sterilisasyon ng substrate, pag-anip, processing, pati na rin ang pag-control sa mga pest at contamination. Ang matagumpay na programa ay sinakatupanan sa pamamagitan ng mas pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng Pangasinan State University Santa Maria Campus. Sa huli, patuloy ang DAR sa pagbibigay ng mga ganitong kasanayan at tulong pinansyal upang palakasin ang kita at iangat ang antas ng pamuhay ng mga magsasakat ng kanilang buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, Department of Agriculture naglabas ng climate outlook para sa Catanduanes. Mga magsasaka at mangingisda, pinag-iingat. Ang detalye ng balita hatin ni Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Naglabas ng Department of Agriculture ng Seasonal Climate Outlook and Advisory para sa Catanduanes para sa panahon ng Hunyo hanggang Nobyembre upang gabayan ang mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa posibleng epekto ng lagay ng panahon sa lalawigan. Sa ibinahaging impormasyon ng Paso Catanduanes, inaasahang mananatili muna sa ENSO neutral ang kondisyon ng klima, ngunit may posibilidad na lumipat sa El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 dahil dito inaasahan ang karamihang pag-ulan na mas mababa sa normal sa ilang panahon ng taon. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagtaas ng panganib ng mga bagyo, pagbaha at pagbaba ng ani ng mga pananim na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang paghahanda, hinihikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga climate resilient na pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng cropping calendar, paggamit ng mga binhing matibay sa matinding kondisyon ng panahon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga alagang hayop at manok. Layunin ng advisory na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa ating mga kasamaan sa Radyo Pilipinas, Palawan. Yate na naalis sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef, inaasang darating sa Puerto Princesa mamayang hapon. Si Lizel Pilapil sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Matapos na maalis sa pagkakasadsad sa Bahura sa Bird Islet sa North Atoll ng Tubataha Reef kahapon, ay inaasahang darating naman mamayang hapon ang RV Philippine Siren 2 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinimulang hilahin patungo sa Puerto Princesa ang nasabing sasakyang pandagat bandang alas 6:00 ng gabi kahapon habang naka-escort dito ang Philippine Coast Guard vessel MRRV 4411. Lumalabas naman sa isinagawang underwater inspection na nagtamo ng ilang butas at crack ang nasabing sasakyang pandagat dahil sa insidente. Pansamantala namang tinapala ng mga butas na ito at habang inaalis ang yate sa pagkakasadsad ay maingat na isinagawa ang proseso upang hindi matagtagan ang pinsala. Nagpapatuloy din ang mga rangers ng Tubataha Marine Park sa pagsasagawa ng documentation at pagsusuri sa naging pinsala sa reef. Pagdating naman sa pantalan ngayong hapon, ay pagpapatuloy ang inspeksyon at pagsasaayos ng yate. Matatandaan na ang 173 gross ton na diving yacht ay sumadsad sa Bird Islet Dive Site bandang alas 2 ng madaling araw noong June 14 matapos umano ang biglaang pag-ihip ng malakas na hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:44 ang ating oras. Sa puntong ito, kuha tayo ng update sa ginagawang inspeksyon sa Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City sa Cebu. Nakatutok dyan ating kasamang si Angeli Tahapal.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: kasalukuyang nasasagawa ngayon ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Manangang River, dito sa Barangay San Isidro sa Talisay City sa Cebu. Ito ang isa sa mga binisita ng Pangulo dito sa Cebu ngayong araw upang personal na makita itong progress ng pagtatrabaho sa rehabilitation ng Manangang River na nasira dahil sa pananasa ng Bagyong Tino. Ngayon, yung Pangulo ay nakikihalubilo sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Although malapit sila sa ilog, pero meron ng itinilagang distance upang kung sakali man no, na mangyari ulit itong malaking pagbaha ay hindi na sila maapektuhan or ma-wash out kagaya ng nangyari noong nakaraang taon. Sinamahan ni si Pangulong Marcos Jr. ni DPWH Secretary Vince Dizon at yung mga opisyal dito ngayon sa lalawigan ng Cebu na pinamumunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro at nandito nga rin yung mayor ng Talisay City dito sa Cebu. Inaasahan na magbibigay no, ng statement kung si Pangulong Marcos Jr. Sa atin no, maya-maya lamang pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa mga residente na nakatira malapit dito sa ilog. Binakante na or diniklara na ang no-build zone dito sa nasabing area at naglagay na ng mga fence itong city government upang magsilbing gabay ng mga residente na beyond the fence ay hindi na sila pwedeng makapagtayo ng kanilang bahay. Magbibigay na ng pahayag no, si Pangulo Marcos Jr. Tingnan na natin kung makukuha natin audio yung statement natin, Pangulo.
7: Tubig. Napakatagal bago nung yung upo na tubig, eh, napakatagal bago nung wala. Kaya sino man...

0: kasi may merong nalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan na linggo-linggo pag may ulan. Gumawa na rin natin, ito talaga ay don't build soon. Kaya ginawa natin ang parang together with the help of the local government pag-relocate ng ating mga kasama ng kababayan natin ang nakarating na dito. Ay, siyempre, patuloy yan kasi nasa peligro sila pagdating ng dito. Maalala ninyo yung kasi yung kasama namin. Okay. Meron At kaya yung pagbukab pa ang tubig kung galing ang baha kung sa malatak mo ito sa kasutilog na yun. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Banana Lipo, ito 70 meter dam. At ito ay nasa, ilalagay na natin, nasa net na para sa budget for next year, for 2027. Naka-budget na, na hindi magagalaw yung budget na yung pagdaan sa budget process. So, patuloy na lang hindi lagi umapit para hindi na makapit yung napakalaking permiso yung pagdaan na and we will continue to plan, we will continue to build, we will continue to prepare, and may plano tayo para sa next year, para manami na sa taas, so hindi na natin
1: masyadong problema. Okay, thank you so much. So, narinig yung mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito no sa isinagawa niyang pagbisita dito sa Talisay City, Cebu. Inaasahan kasi niyong nasabing proyekto ay matatapos ngayong July ngayong taon at inanunsyo ng Pangulo kasi itong

0: mga itong tubig na dumadaloy dito sa Mananga River nang mula pa ito sa kabundukan ng Cebu City. So magtatayo ng dams, may plano na magtayo ng dam ang national government upang masiguro na hindi isang bagsakan lang yung tubig kung sakasakaling mayroon ulit na malakas na bagyo at magdadala ng pag-ulan ay hindi maapektuhan itong mga dito sa low-lying areas dito sa lungsod ng Talisay at sa iba pang Karatig lungsod dito sa area rin no ng downtown Cebu. Ayon pa sa Pangulo na tuloy-tuloy itong ginagawang pagtatrabaho at mayroong gagawing pag-check dito sa daluyan ng tubig upang masiguro na walang mga matatrap na basura na maaaring makahamper sa flow ng tubig dito sa Mananga River. No? Kanina nga ay tiniyak rin ng Pangulo sa ating mga kababayan dito sa Talisay City, Cebu na handa ang national government na tumulong no sa local government para sa muli nilang pagbangon dahil sa kanilang naranasan na epekto ng malawakang pagbaha dahil sa kalamidad noong nakaraang taon. So yan muna yung pinakahuling ulat muna dito sa Talisay City, Cebu para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ilan pang karagdagang balita sa Mindanao. Mayor Uy, CDRRMD at OCD nanguna sa ginawang full-scale nationwide simultaneous earthquake drill. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinangunahan ng City Mayor at CDRRMD ang full-scale exercise para sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa City Hall. Ang nasabing earthquake drill ay nagpakita ng pangako ng mga kawani ng City Hall sa duck, cover and hold. Paggabay sa mga safety officer na ilikas ang publiko sa isang ligtas na open area. Gayon din ang pagbibilang, pagtatasa at pangangalaga sa mga nasugatan. Ipinakita rin ang mga protocol at interoperability sa pag-activate ng Incident Management Team, Emergency Operation Centers, pagdedeklara ng State of Calamity, pag-activate ng Public Service Continuity Plan at iba pa. Ang layunin ng full-scale exercise na ito ay upang ilarawan, sukatin at subukan ang kahandaan ng lungsod para sa isang komprehensibong tugon sa emerhensya kung sakaling magkaroon ng Intensity 8 na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Trade, Investments and Tourism isinagawa ang pag-asanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa detalye mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nasa 21 micro, small and medium enterprise ang sumailalim sa pagsasanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa pamamagitan ng pagkikipagsosyo ng Ministry of Trade, Investments and Tourism at Al-Amana Islamic Bank of the Philippines. Sa nasabing kasanayan, inilatag ng Al-Amana Bank ang Propelling Economic and Sustainable Opportunities o PESO program. Ang naturang programa ay isang pinansyal na fasilidad kung saan naglalayong tulungan ang mga micro, small and medium enterprise sa larangan ng pinansyal gaya ng kapital at pamamahala nito. Ang MTIT ay patuloy sa pakikipagtulungan at ugnayan sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang mapalawak at mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na negosyante sa mas maganda at malaking oportunidad sa kalakalan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Balik tayo sa Visayas, DPWH Secretary Vince Dizon, kampanteng matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia sa Iloilo sa itinakdang timeline. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, narito ang ulat ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Kampante si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia ayon sa itinakdang timeline. Sa interview ng media sa Kalihim, sinabi nito na regular ang monitoring ng ahensya sa konstruksyon ng Aganan Flyover mula nang nagsimula ang konstruksyon noong buwan ng Marso. Matanda ang 2 beses ng inspeksyon ni Secretary Dizon ang proyekto upang masigurong masunod ang schedule ng trabaho. Target na magamit ang half lane ng flyover sa buwan ng Disyembre at inaasahang maging fully operational na sa first quarter ng taong 2027. Sa ngayon ay nasa 70% na ang completion rate ng proyekto sa assessment ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 22, 2026. 3 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: si Attorney Mico Sanchez Sabalero.
1: Sa dili pa mi maghisgot si Attorney Mico, mga higala, sa among hisgutan nga balaod ni ay breaking news. Subo ning palandungon kay tulo ka mga estudyante sa high school, usa ka public high school sa San Jose dito sa Tacloban, Leyte, karong buntag, di palang dugay, pipila ka oras pa lang, in fact developing story pa ni, kuwang panis ubang mga detalye, apan ang detalye nga among nahibawan, ug in fact ato na ning gi post sa atong Bantay Radio Cebu nga Facebook page. Tulo ka mga batanong estudyante, high school man ni Attorney Mix, ato pa mga teenagers ni.
0: Yes. No?
1: Sa usa ka publikong high school nangamatay sa usa ka school shooting pagpamusil sud sa usa ka eskwelahan, San Jose National High School sa Tacloban, karong adlaw, Lunes, Hunyo 22, 2026. Pinasikad sa pasiunang report nga nadawat, usa ka minor de edad ang gidakop sa mga pulis samtang padayon pa ang ilahang operation pag tuki nining hitabua. Wa pagani ningan sa mga biktima, kung sa mga lalaki ba, mga babae, banta ka siguro ta kay high school students man ni sila sa usa ka tinunan, usa ka tunghaang sekundarya dito sa Tacloban. So mga teenagers gini, kanus aman mo graduar o grade 6, so juicy, so naani sa mga 13, 14, 15, 16, 17. Maunay mga edad sa mga high school students, no? Padayon pa ang gipaladman nga investigasyon sa kapulisan mahitungod niini unsay motibo. Dili pa na nato matuki o dili pa na nato masulti sa pagkakaroon kay lagi developing story pa ni. Nagpadayon pa ang mga otoridad sa pag-imbestigar niini, mga higala. Unsa kani, mura magbatan-on man sad ning namusil, unya mga batan-on sad ang biktima, kontrabaha ni sila or kana lang random lang ni nga pagpamusil, no? Monay pait ug random nga pagpamusil niya, makapangutana dahin tanga naman, wa dahi security guard ning eskwelahan, dili dahi masusi kung doon na ba'y nagdaog deadly armas, weapon. Deadly weapon dito.
0: Kuya sa ni Sir John, kaya ang usa ni sa report, no, mga initial nga report nagingon kay duha ni ka-suspect.
1: Duha
0: ka-suspect. Ang usa ni ini kay child in conflict with the law.
1: Ah, so
0: nanay record.
1: Oh, nanay record. Kuwanda ini, CICL.
0: CICL.
1: Kanang child in conflict with the law, dili man ka prisuhon gidayon kon minor edad pa ka, pero ipailawom ka og rehabilitation center.
0: Reformation.
1: Reformation
0: program.
1: So pait kayo og mauna, no? Naanad na siya og lapas sa balaod. Kinsakha ni siya o kontrabakaha, unsay motibo, dili pagin nato masulti din eh, kay nagpadayon pang investigasyon, di mampunta magpataka og unsalay naa sa report nga atong nakuha, maura po eh, among paambitan diha kaninyo, mga higala.

0: So muna ang among pagpaambit may tungod nining usa ka breaking news subo nga palandungon nga dunay tulo ka mga batan-on nga nangamatay sa usa ka school shooting sa San Jose National High School karong hapit ng udto nining adlaw Hunyo 22 sugod sa klase sugdan day nila pod og duguon nga panghitabo. 6 minutos na pasado alas 12 sa laing bahin mga higala. Atong isgutan karong udtuha ang mahitungod sa balaod sa pamilya. Dunay gitawag ni sa in English og family law, Attorney Mico.
1: Yes.
0: Mga relasyon tali sa mga sakop sa pamilya, bana nga dos asawa, ginikanan nga dos sa ilahang mga anak og mga apo. Kini nganong importante ni tungod kay kitang tanan dunay pamilya, no? Ang tanan nga mga tao duna tay pamilya somehow, duna tay anak, either duna tay anak or duna tay amahan, duna tay mga igsoon, duna tay inahan, nagpuyo ta sa usa ka bubong tipon sa mga sakop sa atong pamilya. Unya dunay balaod nga naglambigit nato sa atong relationship nga mga sakop sa pamilya. Unsay significance ni Attorney Mico?
1: Okay, so kani mangud kasagaran Sir John, ang kaning mga balaod bahin sa kaning pamilya, makit-an jud ni nato sa ingong family code, no? Mm. Kaning civil code nato og naay portions nga itong civil code nasay ang main jud ka document ang gitawag nga family code. Ah. Nangari ang nagpakita nga sama sa topic siguro nato, no, ang kaning relasyon sa support bahin sa support, no? Obligado ba ang amahan mo so tahatag og suporta sa anak bisan way kasal? Obligado ba ang lolo og lola sa kasal? Kanang mo
0: pag-support.
1: Aning anak ka, unya unsa man taman ang kaning support kay kasagaran akong madunggan, Sir John, no? Labi na sa mga Father's Day, no? Bago rin
0: gahapon na to gi-celebrate ang Father's Day.
1: Bago rin na to na celebrar, basi na sa mga fathers nga nga medyo nagkiat-kiat, manguta na sila nga obligado, attorney, obligado ba ko mo suporta sa anak nako nga wa pa man di pa man kasado?
0: Okay, no, mao na yung mga pangutana. Kinahanglan ba nga gikasal gid mo sa iyang mama aron suportahan ang bata? Unsa man ning matang sa support financial?
1: So kani Sir John, ang bahin sa suporta kasagaran magud nga madungga nato, no, kay moingon na sila support
0: kwarta na.
1: Not exactly, no? Atong basahon nga rin base sa Article 194 sa toang Family Code, gaingon, support compromises, comprises everything indispensable for sustenance. Unsay pasabot, ana, no? Dwelling, balay, pagkaon, sinina, medical attention, education, and transportation.
0: So daghan di ini, dili kay usa lang ang support nga imong pahiluna, pananglitan, balay.
1: Balay.
0: Dili, why ka pasilungan ang bata, imong anak? Why ka katulgan?
1: So, ang kaning mga amahan sa nato, obligado ni sila mangitag paagi, no? Para matagaan ni sila og support ang ilahang anak.
0: Amahan ra ba mo'y dunay kaakuhan na hastang inahan sad?
1: Mutual na siya, Sir Jun.
0: Mutual
1: na siya.
0: Silanduha.
1: Now, ang kanisad kasagaran sa nakong madungog nga misconception bahin aning concept unsa man ning animala ang kaning support, no? What kind of creature is this?
0: Sige.
1: Muingon man gud kasagaran nga madunggan nako, ang support ko, no, pwede rag bisag unsa nga kantidad ang ibutang.
0: Oo, pwede ra di ayo 10 pesos?
1: Oh, mao sa kasagaran giingon, ha? So, hayahay sad kayo siguro ang mga amahan nga nga medyo kiat sad. Jis ra ihatag lisod sad, no? Ang kaning support manggood is naadyun ni statement nga ri in keeping with the financial capacity of the family. So, unsay pasabot, ana? Kung panalitan ang anak, kailangan mo adto og eskwelahan, kailangan mo kuhan og support, kanang education, dwelling, clothing, medical attention, unya na siya sa private school, kay mo'y naandan, mo na ang measure of support nga ang ato ang basihan. Dili sa na pwede sad nga bali, no? Ang naandan kay private school, ang ihatag pang public nga budget, lisod sad, no, it has to be commensurate sa agi sa pamilya.
0: Labi pag dakog income ang amahan.
1: Yes.
0: Tihi kay siya muhatag og support.
1: Kasagaran na makita na mo lagi, gis ra kuno ihatag, no? Aligre sad, no, dili na siya pwede
0: na mabantay. Dili na mao inay mutang sa balaod.
1: Yes.
0: So makaklaim ang bata or Duna bay tulubagon ang amahan nga mapakya sa paghatag og support ngadto sa iyang anak.
1: Yes, naa jud, no? Naay kanang pwede na siya mahimog civil action, Sir John, for claim of support. Nasay uban nga kung grabe na gini kayo, masaka ni siya og criminal action.
0: Mahimo di ay. Unay kisa may mukiha ang bata.
1: Di ang inahan or ang parente sa case, okay. Baby.
0: Doon ay guardian.
1: Na guardian.
0: Kaya minor man, dili man na siya expected nga suhito na siya, yes, sa balaod, no? Kuyugan lang siya aron ma suportaan. Ang kasagaran nga akong madunggan, dili hinoon ni tanan, kanang dunay anak sa sulod o dunay anak sa gawas. Anak within marriage o anak out of wedlock. Kasagaran, ang anak nga naa ang iyang asawa, iyang suportaan, pero kalimta niya tong anak niya sa gawas. Dili na ba obligado ng amahan kung anak niya sa gawas? Or inahan anak niya sa gawas?
1: Ato nang klarohon, Sir John, kay kani magud usay makita ni nato no nga kasagaran na ay mga siguro mga ingon na lang siguro ang mga amahan nga na sipyat, no? Mga na sipyat, duha ka pamilya ang gi atubang.

0: parents and their legitimate children, and parents and their illegitimate children.
1: Okay.
0: So, obligado gihapon na ang kanang, kanang example sa atong example ganina, nga ang amahan baron or inahan, obligado gihapon na musuporta sa ilahang illegitimate nga anak.
2: Basta anak ni mo, suportaan ni mo, bahala na og puros na kamaguangan. Okay, puros kamaguangan, kamaguangan na sa inahan. Okay, lain-lain mag-inahan. Okay.
0: Okay.
2: So, dili di ay mahimo nga pasagdan lang ako to, total anak rabi to, tos gawas, kanirang di asa sulod akong atimanon.
0: Dili yun na pwede, Sir John. No? Ang atong balaod, klaro yun kayo, nga ang kaning support, bisag illegitimate child ka, obligado ka muhatag.
2: Wa say discrimination ini Attorney Miko kung ang anak, lalaki ba o babae?
0: Yes.
2: Kaya naaman sa favoritism, mga uban nga, akaring laki ako ni panggaon kay liwat ni nako pero kanang babae absagda na oi di ko ganahag anak babae.
0: What na discrimination no. Sir John, no? Kasagaran na to makitaan, depende siguro basin mas dakog kaon ang lalaki.
2: No? Oh, okay. Mo din ang dunay mga umidya to ni saktan og umidya aron dili kayo dry ang atong discussion. Mo na daghang wingon nga kun kita gani kog dato unya miyon nga madam kana nga wa man moy anak kunya pirti man daghana sa inyuhang wealth inyuhang katigayunan may mo bag magpa-adapt ko nimo anyway di na kamugasto na ko gatas kay dako naman ko red oh, horse na lang
0: oh red horse na lang kaya sa nanong kanang nasa na concept sa adoption in fact ang kanang adoption kuya sa na nga discussion taas-taas atong oras siguro ana ato lang siguro
2: na lain na lang episode tingali ng maghisgotag adoption pero kanang adopted child member gihapon na sa family kung na perfected okay. Na ang adoption
0: okay natay ka ng bago nga ruling mong good sir Jun no? Kaling at sometime 2020 ni siya girul
2: bago lang yung kayo
0: bago pa ni siya ang kaniad to mong good ang kanang muingon tag adoption ang adoptive parents ray mutubag no so unsay may tabo panalitan
2: ang nagsagop
0: ang nagsagop no ang nag-adopt pag adopt ani nila ang kanang say for example inheritance sa lolo dili na mahatag sa katong adopted
2: okay
0: motong kani adto
2: kay dili na biological niya nga apo
0: yes
2: adopted ra na
0: apan ang bag-o natong balaod karon kung mo adopt na gani ka unya adunay inheritance nga gikan sa lolo ug sa lola
2: pwede na
0: pwede na
2: kanindot di ay sa ma-adapted no
0: ang sakto jud Sir John pero ato sang tanawon ang konteksto nganong naabot man taging ani nga pwede na ang mga adapted mo'y maka-inherit kay but hanahon-naon ato sa nang i-classify no namang goy mga anak nga kanang sakto ang kuan outside of wedlock hinoon wa pa nakasal pero why gitawag nga legal impediment
2: unsay why babag
0: oh, unsay pasabot ana panalitan

0: single lang silang duha, pero nakaanak sila nga wa pa siya nakasal.
1: Okay.
0: In that case, considered na siya as legitimate ascendant descendant, no? Mudagan ang kayamanan padung atong tawhana.
2: Pero mo nay nahimutang sa family code, ha? Dili na buhat-buhat ra na mga attorney Miko dire na ay gibasa ana nga balaod.
0: Now, apan pananglitan kanang say for example anak jud sa gawas, no? Anak sa gawas sa lain nga babay. Ang kana siya medyo duda-dudahan na siya, no? Na certain complications ni anak kay nganuman. Dili naman na sila legitimate, no? In so far as the marriage is concerned.
2: Dili na mo apply tong why legal impediment. Do na nay impediment.
0: Na legal impediment. Lisod sana ato sa nang discussan siguro sa sunod nato nga
2: mga episode sa atong programa.
0: Okay. So, mo na siya, Sir Jun, no? Kanang angay jud ni natong subtone unsay mga entitlement labi na nanay mo sulod nga pamilya, nabay adopted or naabay ka ng anak sa gawas nga wala pa'y kasal pero walay legal impediment.
2: Atong hisgutan ron ang support, no? Usara na ka aspect sa family law, no? Ang support nga gikinahanglan gikan sa ginikanan paingon sa anak. But human sa mga pahinomdom hisgutan sa nato ay mugbiya diha mga higala kay interesado, interesting kay ni ang mahitungod sa unsa may bahin sa inheritance ko ng mga kabilin nga mga kwarta, property ug uban pa kinsa may angay nga makadawat ana. Apan inighuman ana sa mga pahinumdom.
3: Ako si Tita M, ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon, ha? Ulugid ka bisis nga suka ko, undang papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga lacto puffy, o dahil gihurot na ko diritso o inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kong maayos sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gid ko mubiya niya, hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopafi matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopafi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lactopafi. Sekreto.

Coffee Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Poppy Health Supplement na di-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang paginom og alcoholic drinks, inom og Lacto-Poppy, and bring health into your home.

Atong tagnaron mga higala alas 12:25 na sa kauntuhon, hinaw tuntang nga enjoy mo sa inyohang pagpaniudto. Samtang nga nagtanaw, naminaw mo nining atong programa ang balaod ug ang katawhan. Naaba mo magtanaw sa Facebook live streaming o naminaw mo sa mga radio stations nga nag-hook up nining atong programa sama sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan o 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Yun o padayon ta, sama sa giingon na nako, among isgutan ni Attorney Mico ang mahitungod sa inheritance. Importante kay sa ning inheritance kay kanagong kabilin madato o mapubre or igo-igo lang na amang yoy mga property na ay gamayang kwarta, tingali na ay juteng yuta o mga negosyo ba. Unya, kinsa may maka-inherit ang legitimate child ba

0: kag-popcorn.
1: Napay mga sagpa-sagpa, ginagmay. Mara nagkanang eksena, no? Mara telenovela.
0: Pero mo ba na inahimutang sa balaod?
1: Ato ng karuhon, Sir John. No? Kanimanggong konsepto sa inheritance, nani siya ay para sa legitimate o para sa illegitimate.
0: Okay.
1: So, klaro dyan siya, Sir John, ang tubag yun sa inyong pangutana, kung illegitimate child ganini siyang bataa, bisag as long as maklaro dyan nga, imuha ni siyang anak, bisag anak lang sa gawas, mahug ni siyang entitled gihapon sa inheritance.
0: One half ba? Katunga ba sa madawat sa legitimate child?
1: So, nana say distinction, mga kabantay.
0: Okay.
1: Kanimanggong inheritance, kaning inheritance, kapag mailhan ka nga legitimate child, no? Mahulog ka og legitimate, ang imong inheritance kay in its full extent, unsay pasabot. Kung pila mo ka mga igsoon, no? Pila ka igsoon og sa imong inahan.
0: No? Panalitan upat.
1: Upat. Mm. No? Say for example, upat, unya na kay inahan nga naibahin sad, naman naibahin ang surviving spouse.
0: Ah, okay.
1: Oh, so, na, ato lang buta ang example. So, mahug nga lima mo kabuok nga eridero.
0: Kay bahinon ang dunay inheritance, makahisgot ang inheritance kung namatay na tong amahan?
1: Yes. Only if namatay. In that case, there's five nga heirs, no? Mga heirs sa kaning kabilin sa kaning amahan.
0: Di ba di mahimo nga magbahin og inheritance kung buhi pa ang amahan og inahan?
1: Pwede sad, no?
0: Pwede.
1: Mahug ra na siya og kanang namatay mga special ana no nga gitawag nga donation mortis causa.
0: Ah, unsay buti pasabot?
1: Donation mortis causa, nay nagmay nga Latin-Latin, no?
0: Moro ba nay biliban sa mga kliyente kanang may mo Latin ang iyang abogado.
1: So kanang mortis causa, Sir John, mo ni siya ang donation nga in contemplation of death, no? Mortis, no?
0: Okay.
1: Cause, causa, no? Ang kaning donation mahug siya pananglitan. Kung mamatay nako, akong yuta sa kaning Cebu City, akong ihatag sa akong unang anak.
0: Lahi po na sa last will and testament.
1: Lahi sad na sa last will and testament. Although by implication mahugra sila duol, no?
0: Ah, duol ra.
1: Duol ra og
0: wa pa mamatay pero iyahan nang gilatidaan kun asa pa dong ang property.
1: Yes.
0: Ang wealth.
1: So nana siya ka nang distinction, Sir John. So, ang ilaharang distinction kay kaning last will and testament manggod, comprehensive ni siya.
0: No?
1: Okay. Na murag instructions nga, kamo, akong mga anak, dapat ang inyong higugmaon, ang inyohang kaugalingon, o ang inyohang kaning akong ligasiya, inyong protektaan. No?
0: Uh-huh.
1: Naasay ka ng added nga
0: clause. Comprehensive.
1: Comprehensive siya.
0: Sa ito pa, holistic kayo.
1: Na instruction nga, di mo pwede mag-away, bahin sa yuta.
0: Katong mortis causa, kuan lang to? Kanang murag dili kaayo

0: pero gi delineate na diha og asa pa dong ang yuta or ang property or ang cash if in the event nga mamatay na to siyang nag-execute adto.
1: Yes. Oh. Oh. So, ang kaning donation mortis causa, mura ranig, uy, ako nang ihatag ha kung mawa na ko.
0: Mm.
1: Oh, mura na siya ang statement.
0: Kanang anak, na may panahon yun nga, ang anak iyang makontrahan, di niya bahinan, mahimo ba na? Ubo sa balaod.
1: Kaya yes.
0: Lagot siya.
1: Nay, certain restrictions ana, Sir John, no? Dili, pwede nga, kanang ay gi-hurt man ko nimo hurt akong feelings it is inherited so
0: oh it is inherit oh.
1: Dili na pwede no
0: dili
1: nay grounds sa disinheritance no sama sa attempt sa pagpatay sa ginikanan no sa parents
0: kanang musukol lang ka istorya kiglalis ka
1: makiglalis ka normally dili ra na siya ma grounds for disinheritance so bisag strained in your relationship kasagaran man gud na ko makitaan magpahimo og last will di ko gusto sa akong anak kay badlungon kayo patay na.
0: Oh.
1: No, so, di na matagaan hinuog bahin sa inheritance. Oh. No? Pero ato nang klarohon, mga kabantay. Ang kaning gi-allow sa tong balaod nga disinheritance, usually mga grave na ni siyang mga offenses.
0: Grabe no? Na kaayo, no? Oh. So, seryoso na kaayo nga kasalanan.
1: Mm, so, sa may mga example nini, katong sama itong usa ka example nga attempt sa pagpatay.
0: Mm.
1: No? So, ay patay ang amahan or inahan, as the case may be.
0: Mm.
1: Ang basta anything sad nga mo charge gani kag allegation no nga baseless no usa sad ni
0: why sukaranan nga mga pasangil
1: sukaran nga pagpasangil imong gipasaka sa korte nga to nga kabaw kang baseless ang unya ang kaning penaltya nini ni labaw og 6 years ingana nga panahon na kanang pwede na siya ma-disinherit
0: mao nay usas mga sukaranan or basis nga ma-disinherit ka.
1: Mm. Kay ang kuan mo gud ana Sir John, ang konteksto ana. Kay anak man ta di ka, no? Nya imo man ko gipasangil og say for example, massive nga estafa. Dako kay nga estafa or pagpatay ni kinsa ni, no? Imo kong gipasangil laning ana nga kabaw man kan di na tinuod. So imo ra kong gilisod-lisod. So mga ingana siya nga konsepto Sir John kay
0: yon wa na jud kamo ilan ako di ay.
1: Yes.
0: Wa na kamo ilan ako as kadugo. So i-disinherit ka.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: So, mga ingana nga circumstances. So, dili siya automatic kay kasagaran. Kaya ngun, di ko gusto ni mo kay maldito kay kang anak ka. Di ka mo respetar sa kuam. Sige kag tubag-tubag. Dili na siya ingon ingana ang basihan na ito, mga kabantay.
0: Kinsa may mo execute attorney mi ko sa kanang either donation mortis causa or last will and testament. Pananglitan, ang senaryo nga akong ihatag nimo, kasagaran ang breadwinner ang amahan mang yon, no?
1: Yes.
0: Oh, breadwinner ang amahan. What if ang inahan mo'y dato?
1: Mm.
0: Oh, ang inahan mo'y tag-iya sa wealth. Kinsa may magbuot pag-assign nga to sa iyang anak? Kinsa may mo execute og donation mortis causa or last will and testament for that matter? Ang iyahang inahan nga mo'y dato o ang iyang amahan nga by affinity na minyo lang sa inahan nga dato.
1: Nindot sa nga pangutan na Sir Jun, no, kay kasagaran ba na sa ito, no, lalabi na sa Asian nga context. No.
0: Okay.
1: Ang kanyang magong, if we look at it on a perspective sa usa ka pamilya, ang kasagaran yun na itong naandan, ang tingog sa papa mo'y sundon.
0: Mo'y sundon. Mo'y haligi sa pamilya.
1: So, tanang instructions or tanang mando no, sa kaning amahan, mo'y dapat sundon.
0: Okay.
1: Ang ay sad na itong i-emphasize sa itong balaod, Sir Jun, ang kaning pag-execute sa donation mortis causa or pag-execute sa kaning last will and testament, wala nag-delineate, no? Wala naglahi-lahi.
0: O kinsa.
1: So, pwede ang amahan, pwede ang inahan ang mo-execute sa...
0: Tungod na, Attorney Miko, na paimong sulti, tungod na anang gitawag o conjugal property?
1: Okay. Ang kanimanggong conjugal property, kasagaran manggod natay mga property relations, no? Kaning property relations manggod, kung watay gibutang nga prenup, or watay mga dokumento nga gipang execute before the marriage, mahug siya nga automatic nga conjugal property, no? Absolute. absolute nga property unsay pasabot ni ana.
0: Oh.
1: Tanang yuta or tanang assets nga naa nimo karon nga samtang sa single pa ka,
0: sa lalaki.
1: Sa lalaki nga single pa siya
0: ug sa babae,
1: ug sa babae nga single pa sad siya. Oh. Mahitabo ana i-join na siya.
0: Tipuno na.
1: Completely.
0: As conjugal property.
1: Mm. As a whole, no, mo na siya ang kasagaran mo nang nagdala og labad, no?
0: Regardless og kinsa nila ikwartahan.
1: Regardless og kinsa ikwartahan, oh. Mahug siya nga ay nagkasal man ta, so buto na naon atoa na ning duha.
0: Og sa sugal pa ni kurambos.
1: Oh.
0: Bakas na ni atoa. Unya, ang mga anak puro maka-benefit adtong ilang duha.
1: Yes.
0: And wa na naingon nga ikaw may gamay ra man ka og assets kay nako, ako'y magbuot unsaon ako pagbahin. Dili ingon ana ang
1: balaod. Dili ana.
0: Mm.
1: Ang balaod jud nato fair, no? Kung unsay opportunity sa amahan, naa sad sa inahan.
0: Mm. Mao din na nga ang uban sad nga particular kaayo mahitungod ni ana Attorney Miko, mo execute yung prenuptial agreement kanang wa pa makasal sa buta na nadaan ang mahitungod sa mga wealth ug mga properties.
1: Yes, and it's also advised kay ngano man sama sa kasagaran mga example, Sir John, pananglitan na yuta ang lolo, no, ang lolo in this case, kagihatag sa amahan nga samtang single pa siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero kabaw jud tas tanan nga gikan jud to sa lolo nga pagkahatag.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagkasal.

0: kaning amahan. Ang inahan na apa. Kunya kaning amahan nga isa tong example medyo kuan man sad, bugoy-bugoy man sad. Ang gihimong Paris batan-on. Nya paghimo sa Paris nga batan-on, napamay taas-taas pa yung panahon, nangitag lain. So ang mahuga na Sir John, ang kaning bahin unta nga gihatag sa kaning amahan, maadto na sa kaniyahang misis nga nagpakasal og lain. So kinsa may makabenepisyo?
1: Ang kato ng lain nga gipakaslan.
0: Mauna na siya.
1: Surviving spouse ang buti mo ipasabot. May mo nagbabae, may mo laki, asawa or bana. Now, unsa may binahinay sa surviving spouse og mga anak?
0: Okay. So, kani manggong ato natong na-contextualize ang katong conjugal property, no?
1: Okay.
0: So, sa usa ka panalitan sa usa ka mga magtiayon, ang ilahang assets nga nabilin tungaon pa na, no? Number one, ihatag sa ang portion ihatag sa katong estate kung nay namatay nila ang usa pa dung sa surviving spouse, no? So, nanong tungaon man na siya kay presumed man nga conjugal ang tanang property.
1: Sa tunga sila tung namatay kining surviving spouse mo ni buhi.
0: Yes.
1: No, whether asawa or bana, mao na siya buhi. Katunga ang iya.
0: Yes.
1: Ang pikas, bahinon sa mga anak.
0: Apil ang asawa. No? Ang asawa, makadawat maghihapon siya og isip usa ka eridero. No?
1: Ay, so duhay ang madawat.
0: Duhay ang madawat.
1: Ang surviving spouse, unya isip
0: eridero sad.
1: Parihag bahin sa iyang mga anak.
0: Yes. So panalitan sa itong example, ganina Sir John, no? Dahil upat ka anak. Sa katong usa ka propertya divide og half para sa share sa surviving spouse. Ang katong na remaining half motoy i-divide og kalima, no? Ang kalima ana sa katong upat ka anak
1: o plus siya
0: sa asawa.
1: Kaduha day makadawat ang asawa.
0: Yes.
1: Urbana for that.
0: Urbana example.
1: Kung namatay ang asawa una. Dakog bahin diay, no? Hinoon sila may ginikanan niya. Sila may appeal man siya sa tag-iya sa conjugal property. Unsa man ang term nga legitimate?
0: Ah, okay. Ang kanang legitimate mahugna siyag earmarked sa balaod, no? Mao to siya ang akong gi-discuss ganina nga ang katuganing nabilin nga divide into five. Mao na siya ang standard if walay kanang last will and testament, no? Dividon siya kalima. Pero pananglitan nay nakaingon nga to sa last will and testament nga ang kaning portion sa akong mga yuta ang akong ihatag ani kay 60% akong ihatag sa kumbento, no?
1: Ah, i-donate niya.
0: I-donate niya. Ang kanang 10% nga ni sobra mo na siya gitawag nga illegal nga aspect kay nga naman. The legitimes is only 50% of the estate. So ang kanang portion nga gitawag nga free portion naman ay legitimes o free portion. Ang kanang

0: ang free portion, mo na siya ang bahin nga pwede i-donate or pwede ihatag in accordance no sa will aning testator.
1: Testator.
0: Katong gahimo sa last will and testament.
1: Ah, okay, testator na yung ana na. Doon ako ay mahinumduman nga aligreng istorya ana. Attorney niya pamantay panahon. Doon ay amahan nga doon na siya mga anak, mga babae puros niya ang amahan ni posta man siya og sweepstakes. Unya, wa siya kaybaw nga katong numero nga iyang gipustahan. Mao day ni daog. Ni daog wa rabay lain nga kasaw siya rang usa, solo winner siya. 100 million.
0: Okay.
1: Oh. Apan ang mga anak nga nahibaw, isa usa unta man ni sis og atong paibawon si papa. Tingali og sa tungod sa kalipay mamatay niya siya dayon sa kanang heart attack ba makalitan
0: excited.
1: Siya.
0: Excited.
1: So, ug kitay musulti kita niya no makaingon nga namatay. Iya siya. Ah, magpatabang ta na amantay amigong pare. Amigong pugayna ni papa. Kining pare atong ingnon. So, ang pare ilang gihunghungan nga nakadaog kadaog sa papa og sweepstakes pero dili may kadiritso og sulti niya. Di may kadiritsong sulti niya nga nakadaog siya kitingali niya hinuog mamatay siya. Tungkol sa kalipay ba? Ma-overwhelm siya. Yun pare, sige, unya, ako mo'y musulti niya. Ya, tuod man, yan yan to. Siya, bye, mag-bye man lang siya. Amigo mo sila sa pare. Siya, oh, padre, ni amang ka. Siya, alam, duaw lang ko ni mo. Pero, nakoy pangutanan ni mo, bye. Inga din siya nga, pananglitan bay og mo taya ka sa sweepstakes niya makadaog ka og 100 million unsay imong buhaton wa maghibaw ang katong amahan insya padre mahitabo gani na nga makadaog og 100 million ang katunga akong ihatag nimo ritsog kamatay ang pari.
0: Siya mo na excited no?
1: Kay bawagod siya tinood itong 100 million na katunga. Bitsong kamatay. So, mauna, kanang paghatag og bahin ba, naanay daghang lain-lain nga mga circumstances.
0: Yeah, naka-kuan sa dani nga, mosod na itong gidiscuss, Sir June, kay kasagaran sa natong mga kauban, no, mga kabantay, kasagaran mangutana nga, Tornip, pila man ang akong kuan-ani sa akong inheritance, kaya wan mo ko nakasabot pila ang competition. Kading competition mga kabantay, medyo complicated yun ni siya. Kung namoy mga question sa bahin sa inyong competition, pwede na yun mo pangutana.
1: Wala din eh, hard and fast rule or na ay formula. Wala na ay formula.
0: Na siya formula, Sir John, no? Na dyan na sa itong balaod. Pero naman sa ito mga circumstances nga lahi-lahi.
1: Lain-lain.
0: Oh, panalitan. Moingon ta nga, oh, kaning yuta kay ato adyun ni. Apan pagtanaw dai sa records kay naay claimant. So okay. Muna na siya ang naay complications, no. Muna siya nga advice jud nako mga kabantay kung ganahan mo na may kailang abogado, may ta sweldo ulo ninyo or pwede ba mo message na lang sa moang Facebook para atong ma-address ang inyong concern.
1: Aha. Okay, ang pangutana nako before nga mo commercial na sad ta para sa last portion sa atong tulumanon karong untuha. Ang balaod sa kining family code sa Pilipinas, patent ba po ni after the family code of the US or lain-lain ang mga provisions ini kay kita gipattern ni sa Asian countries o niya, ang ila westernized to dito sa Amerika. Pupariha ra ba o dunay kalahian?
0: Okay. Nindot sa daka pangutana, Sir John, no, kay kasagaran ba nato mga balaod kay patterned after the United States
1: okay.
0: No, nga laws, no? Apan ang ato among good nga family code is distinct by nature.
1: Uh-huh.
0: Okay, nga naman. Ang ato ang family code, wa pa ba taga-recognize o kanang gitawag nga divorce? No?
1: Oh, bitaw.
0: Wa patay ka ng konsepto sa divorce.
1: Annulment running ato, no?
0: Annulment na siya. Ato siguro nang discussan sa doon sa'y nakalahi.
1: Legal separation, annulment, o kwan. But later na nga mga episode sa ato tuluman nun.
0: So, ang kaning ato ang balaod yun sa, when it comes to family code, is very different. Kaya nga naman, number one, kaning konsepto sa legitimes, no? Ang na ikaduha ang kaning guidelines sa pag-disinherit. Kaning mangong mga balaod sa gawas, maingon tag, kanang mga kamakitaan na to sa salida nga, nagpabadlong man ni akong anak, ako raning i-disinherit. Sa nga itong jurisdiction, nga to pwede na. apan sa ato adili na grounds jud, no? So nanong ingana man ang style sa ato ang balaod kay kani manggong issue sa pamilya, kasagaran mo jud ni natong pirmi makitaan sa korte, no? What do you mean by that? Kanag tanan man siguro ang pamilya, Sir John, no, labi na sa mga kabantay naka-experience siguro nga di na lang makumpleto ang family reunion kanay portion sa pamilya nga gaaway sa yuta.
1: Okay.
0: So because of our nature, our Filipinos or the Asian nga nature nga very kanang litigious ba, kanang musong dayon og kurte.
1: Gusto kayo broken to.
0: May ana ba kanang init high kay blood, no, kanang ana init kayo. So mo na siyang gi-designate na lang sa kurte nga naay mga provisions nga kanila nga portion, kanila nga share. Unya kasagar ang sad to say lang, kasagaran nung tumakitan kay di siya masunod.
1: Mao nang wa ko man naganag pangutana ni mo bahin ana. Do na bay kalainan ang balaod dinhi sa Pilipinas, family code of the Philippines ug ang family code in the US kay dili ni amo apag panghambog kini sa tournament ko nag-eskwela tao ni Harvard dito sa US. So hito po ni siya sa mga balaod sa gawas. Okay. So mga higala mo padayon ang atong tuluman noon kining atong gihisgutan noon. Daghan kaayo tag mahimong isgutanan pero di masad mahuman.

0: Innovation and Waste Management Solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every funeral both meaningful and sustainable. Guided by our commitment to innovation and quality, we help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ako ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Siyang 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa Lactopuffy niya. 3 times a day. Niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Matunan dyan na ko nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lakto. Regardless pa nga naakay di inong matambal, ang napaka pinakanindot pa dyan ato no kay mispap kong inong o tambal, and I just used Lactopuffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas dyan siya pagkanindot dyan kay sa pilin. Mga na mahingan ko, tinawad yun ni. Niya, maupad yun ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay. Prior ana, giingnan pa yun ko nga operahan ko kay. Grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato. Kay naamang ko yung stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was, i-operate ko, diha-diha dayon. Pagkatong nadala ko hospital, pero wala dyan ako na gihimo. Nangita ko lain paagi.

0: siya nga na abot yung ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko nga na may storya daan nga nagingon nga ang lacto coffee masya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya'y sakit niya iyang imnom. So ako gid siya gitry mo itong wala na ko ni agi o operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang jud siya nga akong batiyon. Niya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lacto coffee religiously gyud na nagainom.
1: Okay, balik ta sa aton tulumanon. Doon ang line 9 minutos nga nahibilin sa dili pang alauna. Uban ni Attorney Mico Sanchez Zabaliero ug ning inyohang kabantay Jun Carillo. Kay predominantly Catholic mantang country sa ato pa, labing daghan na to din eh, mga Roman Catholics, no? Naapay daghan ng mga reliyon po, but predominantly Roman Catholics. Mauna nga, ang kaparian, kanunay nag-auhag nga, doon na gani magpuyo-puyo, pag minyo mo, kinalag doon na mo'y benefit of marriage. Kung ka nang kaminyo on Attorney Mix, usahay, arin na kaslon kas mayor, usahay kaslon ka sa huwes, apan kana doon na sa kanang kasal yun sa simbahan,
2: yes,
1: no? Unya puro na sila valid nga kasal, pero kanang puyo-puyo gitawag sa na sa balaod og common law marriage. Kanang kapuyo, kanang common law lahi na sa balaod nga kanang giswat gisli, pero common law practice na lang gina. Now, dunay mga nangaminyo, dunay nagtipon with the benefit of marriage, doon na po without the benefit of marriage, nag-live-in lang.
2: Yes.
1: Unsa may significance sa live-in partners in accordance to the family code.
2: Okay. So, may sa na itong nabutang o konteksto, Sir Jun, no? Kay kasagaran na itong mga, labi na sa generasyon, na ito karoon kay murag mo kontra man sa konsepto sa kasal.
1: Murag mo kontra na sa konsepto sa kasal. Ang ilang komedya nga, dako kuno gastong kasal, labaw pang kadako gasto ang magpaanol.
2: Tinuod yun na, no? Pero, ato sa ning i-contextualizer yun, kay ang kanimanggong kitawag nga common law spouses is not recognized in the Philippines, no? O sa may pasabot aning common law, mga kabantay, kaning mga common law spouses mo ni siyang mga isama sa mga jurisdiction sa United States or sa Australia, no? Mga ubang nasud, kaning common law spouses mo ni siyang panalitan mga nag-girlfriend boyfriend ba mo, nagtipon mo usa ka balay for 5 to 7 years, no? Upon sa 5 to 7 years, you're considered by law as spouses already.
1: 5 to 7 years.
2: Oh, depende na, no? Usually na 5 na uban 7. So, depende na sa jurisdiction, but mo na siya nga presumption.
1: Pero kuan magun ni attorney, doon na magun ni komplikasyon kay pananglitan ang nagtipon puros babae, kaya naan naman ro'y mga lesbians, mga tomboy o babae, o lalaki o gay, kanang mahuyang, dili man na kaslon sa simbahan? Kaslon ba na sa huwes?
2: Dili sad.
1: Dili no. Sad.
2: And so far as our laws at the moment is concerned, wapay gipasaka nga LGBTQ nga marriage nga recognition of their marriage.
1: So as a consequence, dili bisa ganahan pa sila magpakasal, dili sila makasal. The most that they could do is to stay nga magpuyo-puyo lang.
2: Yes.
1: Mag-live in.
2: Apan nay jurisdiction ana Sir Jun, bago lang last year.
1: Okay.
2: Ang jurisdiction ni ani ang kaning giauhag sa Korte Suprema, gaingon sila nga kung pananglitan gani nga, say for example, LGBT couple mo, same sex, no? Same sex nga couple, they are entitled under the protection sa Article 148 sa ato ang Family Code. Unsay pasabot? Ang Article 48 nag-ingon nga ri, in cases of cohabitation that is that they fail to have the capacity to engage in marriage, no? Babay man na siya or laki. So dili jud sila ma-classify as qualified no, for marriage. Only the properties acquired by both parties through their actual joint contribution of money, property, or industry shall be owned by them in common in proportion to their respective contributions.
1: Pasabot yung pasabot.
2: Pasay pasabot. Panalitan, sa kaning same-sex nga couple, ang usaanin nila mo'y nag-contribute ta 60% or 70% sa ilahang common nga mga properties, no? Kaya ilahang mga day-to-day nga expenses siya gabayad. Ang usa kay 30%. Kung pananglitan mag-divide na gani sa properties, ang kaning 70% nga portion will be owned by katong naghatag sad sa 70%. Ila yun ang i-classify, no? So kung 70% sa atong day-to-day nga kinabuhi, 70% ako'y gagasto. Kunya magbuwag ta, apo. So to speak, sad, kung 70% sa to ang assets, mo siya ako, ah.
1: Ah, okay, okay.
2: So, muna siya, oh. In, ato lang dyan yung timanaan, mga kabantay, no? Ang first dyan, ani, it depends on their actual joint contribution, no? Pananglitan gani, dili dyan ma-prove kinsay actual nga expenses, ang presumption sa balaod kay equal.
1: Tunga.
2: So, kasagaran mong good na akong madunggan kay, oh, nagpuyo naman mi, kami may naggaston ini, equal na siya automatic. Dili na mga kabantay. No?
1: Dili na mo ina.

0: simply naa ni siya applicable sa kanang mga nai-anak sa gawas, no?
1: Aha. Mm-mm.
0: So ato sa ning basahon sa kaniyo, if one of the parties is validly married to another, isip na usa ka pamilya na, pamilyado na nga tao, no? The share in the co-ownership shall accrue to the absolute community of the existing valid marriage.
1: Unsa nang absolute community?
0: Mao atong gihisgutan nga katong naibahin-bahin sa partners, no? Kung pila ilang portion. So, unsa may mahitabo, pananglitan ang ato lang ibutang og example. Ang amahan na illegitimate nga pamilya pero gusto magkiat-kiat ginagmay na ilain anak sa gawas or na pamilya sa gawas, na ikabit, so
1: okay
0: to speak. Ang kaning iyang relasyon sa kabit, nagtukod silag balay. Ang pananglitan gani nga mag-dissolve na sila sa ilang marriage or mo pass away ning amahana, ang kaning portion unta nga ihatag sa amahan will redound to the benefit of the existing family.
1: Dili mabahinan tong kabit.
0: Mabahinan na siya in so far as her share is concerned, no, which has to be proven by actual contribution. Pero kasagaran manggod sa kumakitaan nga example, Sir John, ang amahan ray gagasto. So unsay mahitabot? Mahitabo, no, but pasabot kung ingana gani ang sitwasyon, ang tibuok balay mo'y maadto sa existing marriage, no. Mahug na property yan.
1: Walay bahin ang katong mistress lugar.
0: Walay bahin unless ma-proven nga naa siya gi-contribute.
1: Unsa man ang matang sa contribution nga gipasabot sa balaod? Kanang nitabang siya sa gastuhan sa ilang panagtipon?
0: Okay. So, ang kana manggod siya nga in so far as this provision is concerned. Ang presumption na ini kay makuan siya kaning actual contribution na jud ang basihan. Pero nailain balaod, Sir John, kung pananglitan katuganing capacitated to marry each other, kanang presumption nga kanang ni contribute ni ang asawa based on keeping the family home, no? Mao na siya mo apply na ang presumption. But in so far as those nga katong example nato nga nay anak sa gawa, nay kabit, no, pananglitan, nay kabit, ang kaning entitlement sa kabit kay mahug siya zero kung wala sila ni contribute sa pagpatukod aning balaya.
1: Aha. Okay. His good man tag contribute ni apiki na man tas panahon. Kining panapos lang ni nga istorya nako diha ni appeal og beauty pageant nya guwapa lang to siya pero wa kay siya brains kay beauty and brains mag yun ang beauty pageant good. Nya pagpangutana na naman ay question and answer Q&A. Yun din nga. What can you contribute to world peace? Ni-react siya nga, ay, abi na ko beauty pageant ni magtampo-tampo pag ide ay. So he's got a contribution. Okay, galawa, naging may panahon.

0: Overtime na mi Atty. Mico, dagang salamat sa inyong pagpatronize, inyong pagtanaw, pagpaminaw sa atong episode karon sa tulumanon nga ang balaod ug ang katawhan. Kini gidalit uban ang maing tinguha sa Lacto Puffy sa magpadayon ng atong mga programa inyo ng masayra unsa ni mga produkto sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories. Meantime, kami magkasalamat sa inyong pag-ubanamo. Kami ang inyong mga alagad, inyong mga kabantay.
1: Ako sab ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Mico Sanchez Zabalyaro. Daghang salamat.
0: Ako si Jun Carillo. At sa sunod kayon, maayong unto, maayong pagpaniudto.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, sir, ko gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, anang akong kapuil niya, bahay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad kong nga mga di na magkalugar sa pagmangristro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga, anda usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to usab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag, binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita.

0: sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Dilfin, iti, superpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: PTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happen to myself.
3: PTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Matumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Bring health into your home.
7: Marami na ang believe sa Lactopuffing.
8: Sa Lactopuffing. Lactopuffing.
9: Lactopuffing.
7: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: Aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villarronte.
2: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga na mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Huwander Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Huwander Himuaid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasay syrup, o niya, napod na siya ay kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, ato ni balakan sabi. Ang akong kamingaw ug gugma kanimo sa dugay na nga panahon. Nagpabilin gihapon ni akong dughan kay gisaad ko man sa akong kaugalingon. Nga ikaw ra gayod ang akong higugmaon. Ako nimong pakyason pagatamison ko na lang ang akong kamatayon. Tungod sa kamingaw, natawag kining balak sa pagmahay. Balak nga kinulit ning naglatagawng kaisipan mitalinhay. Kaya ko nasairan nga bisag kano sa ikaw, dili ko mahimong ikalimtan. Sa matagutlo nga tanan, ikaw kanunay mo pasumbing sa akong alimpatakan. Oh, mao kini ang gibati ning dughan nga bisan sa katulogon, ikaw akong pagahigtan. Imong larawan ang matahumungan, naming hulma sa nag-aop kong panunduman. Sakit ang paghandong apan kini akong pagabuhaton. Anong kining dughan gisanapan sa tumang kagulanan. Bisa na lang sa paghandong akong pagdugtungon, akong pagabanhaon, ang kampanas ng labay tang panahon. Sa taliwalas, mamingaw ang gabi is akong pag-inusara. Ingon og sumabati ko pa ang imong talidahay katawa. Apanigo na lang ako sa pagpaaga sa akong mga luha. Kaya ang tanan gibutan man ni Badhala. Pagkatamis ang dumon, stipaka sa atong kagahapon. Sa pag-abot mo ning dughan ako nagmalipayon. Napansama sa usa nga inighuro sa hangin. Nahano ka lang sa dayon. Kining dughan puno sa kagulanan o sa kanunay nagbangutan. Asaw bis ako man pangitaa ang kalinaw. Or matambalan kining kalag nga kanimo giuhaw. Kaya ang gugma ko kanimo walay kamatayon. Kaya naginusara ikaw sa ilaw ning dughan. Pagmahay man to alang kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay!

0: Okay, baby ko, patawarin mo ako. Atod kaninyo sa pinakada best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaig suunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kes pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Juando Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ngunana kasikat ang kanini ang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Kinsa ganini ito nga pangalan, ma'am?
2: William Flores. Iba na, naay naabot sa Diyos lang ang kuan ka ng foot and mouth disease.
1: Kanang foot and mouth disease, oh.
2: Oh, akong apo na,
1: Ang imong apo na,
2: Oh, di ba kabuo, dahil naapo din sa yung bagaluak niya.
1: Hmm, dahil yun?
2: Dahil ang isa, dili sa katang lamay, dili sa kiting, yung pula-pula. Dahil yun doon sa kiting, dahil yun dili sa seko.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nagluak, nagluak siya din. So, kuli ang libutang aso. Kasurad yung buwin.
1: Juando Herbal Oil?
2: Oo. Ang magulang po na ako siya, nasa siko.
1: Mm-hmm.
2: Sinuorbit ang libutang na, wala, wala na po dahil yun.
1: Tungod sa Juando Herbal

0: oil.
1: Nawala man dahil yung good. Ang good niya, nawala naman po siya siya. Yung ultimate to na yung moral day na pan. O din po, man, kung uli na mo, nawala. Nawala na po na pantayan yung paghahapon, mga alas nito na nga tumi. Pag uli na mo na gabi, sila po na nawala na kita yung kantirian. Ito yung punot-puna, hasa ang magulang dito sa sisi, nawala siya. Put mouth disease ba ya? Put mouth disease. Ang iyang mouth po an, kanang galua siya.
0: Ang Wonder Herbal Oil. Okay, salamat kayo sa paggamit.
2: Unana kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. Katong mga suway gamit aniha. Oh, kani Wonder Animal Vita, maoning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy man na, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, maoning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, bugat kay gunod, lami kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Clarita Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay pa kay sila. Tuloy sa Ginoo, maayo kayo ilang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuhod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Nga paspos na kayo mukaon, maaak man gali kung nga mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na tayo, kanang askil na kayo buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita, makakalit na sila, kay ligid sila magmahay, o magamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
2: Oto, Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may po nang gamito ni Adong Dunay Problemas Pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, mangustin, manggudpod, niya epektibo na niya adong mga naay problema silang kidney. Oh, kaysa mo na, laga, ramtag ba na ba, parang makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kaysa ganini, ma'am, itong pangalan?
5: Si Emilita Salva.
4: Nga taga?
5: Napuri si Makagwait, Trigadon Shore.
4: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
5: Ay, okay, okay, kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
4: May iyong gigamit ka ron?
5: Oo. Para po, nakabawas na sab ko kadaadlaw.
4: Nakabawas na po ka kadaadlaw?
5: Oo, kadaadlaw na kayo siya, kadabuntan.
4: Sa paggamit ni mo ang Wonder Banaba Plus?
5: Oo.
4: Sa una di ay?
5: Diligamit ko kabawas. Tulo kada, upat kada, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
4: O niya, karon? Okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kadabuntan na kumagbawas.
2: O na itong Wonder Banaba Plus. Karay Kuya Cards, kang Mama Kuring, ingon man kang Vicente Jr. Vernaline Milonium. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Karay ka kong partner, kanunay naminaw si mong programa Rosito Pasillo ng Lukatan, Taraguna, Davao Oriental. Karay ko ang lulo si Atong Latazon sa barangay Gumamila, Mulabi, Frambea, Saruminis ni sa barangay Bulanay. Salamat kayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Karay ko ni Noel Rabi Jubimar Gunggong akong one and only daughter. Maria Isabel Talaro nagpagaray si Christine Minusa. Salamat sa pagbasa Kuya Cards. Thank you so much mga pinalanggang tigpaminaw. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na ay pinakadabis nga gamiton niya yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kayo naka Bitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na na og Bitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Kinsa ganini, ma'am?
6: Si Harabilia Maturan, sir.
4: Taga?
6: Taga Calayagon, Buenavista.
4: Buenavista, Agusan
6: del Norte.
4: Agusan del Norte. Okay, ma'am, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kada kong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio nya. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi ng vitron. So, ning tripod, may uga ng palit. So, okay ba ya, di ay siya, pinood gibi ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anang vitron drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukao niya, ganahan siya matulog. So, eh, mag-isod, di may anin niya, anin nga bata kay hilakon, niya ka nang digit siya ingon nga hinaon ba. So, manan, gitusay nga na mag-vitron. So, pinood gibi ay nga, maayo po day ang vitron.
4: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon mag 1 year na siya hapit.
4: Mag 1 year na. Nga, okay na, ganado na ang
6: pagkaon. Oo, padayon Japon yung vitron.
4: Mm-hmm.

0: Pag matulog, mabiyaan ginang gadgets basta kay naka-Bitron syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Bitron syrup mga pinalangan ni Paminawa.
1: Ako si Monina Codinera Atis, Barangay Central, Mate. Kung apo nga, 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dilipod palingkuron, dilipod siya kabalong mo lingkod, dilipod siya kabalong mo sulti niya. Sige ma'am, magpaminaw anang Bitron syrup. Akong giina kong anak nga, try ninyo palit o Bitron syrup. Kay basin di, makatabang po na sa bata. Kay sige gunan ninyo o patirapi niya, buragwa may alibyo. Motong gi, patry sa kong anak, kalawis sa Ginoo, kabalo na siya mo, sampit o mama, papa, basta kay nindot siya kay ang Bitron syrup.
0: Ngunana, ganindot ang produkto nga Bitron syrup. Ang Bitron tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ta og Bitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Bitron tablet mga pinalanggan di pamilya. Katong inyong mga lulo og lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong i-Bitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Bitron tablet.
2: Pangalan sa natong address?
3: Akong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katil de Oriental.
2: Salti eh, mister, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Bitron tablet.
3: Oo, sa dilipog magamit ang wapang makasulihan ng Bitron tablet. Ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12, na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagamit ako ng Bitron tablet. Morga la City, katulgo na ko. Ang tula alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamatan. Mag-resulong hihika sa pagkaon. Usa lamang ko sa balay, nag-inusara ko.
2: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
3: Oo, mahal na akong kaon. Mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mahal na akong tingo na akong mahal pa yung Bitron tablets di ay. Kaya suka, sana, nakabati ko sa ako, ang kanima advertise di ay sa ako, ang Kuya Cardo.
2: Mm-hmm.
3: Matong isulayan na ako ang Bitron, isulayan na ako ang sinur man yun. Maayogid gamit ito na Bitron tablets.
2: Okay.
3: Ayaw katul, may na akong taon.
2: Mm-hmm, sige, salamat.
3: Ako na ginamintin. Ito, nagigit Bitron tablets.
2: Mo na niyong ginamintin ka ron?
3: Oo, mga akong ginamintin ka ron.
2: Sige, salamat kaya sa paggamit, anak.
3: Salamat.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Bitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remar, Jimboy, Risa, Jerick, o akong bana nga si Nestor Tanyo. Aminaw ni mo, nagpag-aray si Emeline Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Pag-aray ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Tag sa akong anak nga si Shilami Yuluhio o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares, kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril Magbulugtong sa North Cotabato. Shoutout ko akong asawa nga naglingkod, Luisa akong anak nga nag-study Luizal Salde Cabantao ni Procjes Base Camp Maraman. Pag-aray ko akong pamilya dahil sa Puro 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpag-aray si Delphine Patambag from Davao City. Katong ato mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron, ha? Oh, kay karon panahon na daghan pug ayong mga tao nga maunay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Oh, kay ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, ngayon na ba? Karon, kay lahi na, daghan na kayong mga instant ka mga foods. Unang usahay, di na siya maayo sa imong panglawas, sinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon, di na kaayo ka kaon o gulay, kay karni-karni na yun, no? Pag ginalang-alangon, katong yung naghuboy-huboy sa katambo, no? Kira maging ng kuan good ka ng tambok basta kaya di lang ni mo itulon. O nang magamit kag Huwander Cardio Care, natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema ni mo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi ragkalit imong naong, mautro ragkalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon palang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag nag-stroke, ha, kanang ma-stroke, bitaw ka? Mag-inom ka og Huwander Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Huwander Cardio Care, ha? ko na kay Almoranas, gamay manaod ako, na kay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, na kay Almoranas, ang atong Huwander Himuaid mo ay champion anak. Oh, natay Huwander Himuaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong Almoranas. Daghan may pong kaproblema, anak, karon. Oh, daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay... Oh, mauaw magkangamutugan nga na kay Almoranas, no? Oh, pero naidaghan ka ka problema, ana. Oh, maunang kinanglan magamit ka og Huwander Himuaid. O na imong gamiton, ha? Huwander Himuaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay Stanan, no? Masing napay wa katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kaya nga kape gini. Buntag o duhapon, biro yung gaya herbal magod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslum imong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ni nga to ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Basin og gididana ka pagpangapi kay imong sugar protein ang taas. I-try ni atong Huwander Herbal Coffee kay stevia man ni. Kato nga to mga kaigsuunan diya nga trabaho na to expo sa init, ulan, sigitag ka ulanan, sigitag ka initan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan mainitan sa ay, di ba? Kay di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay mapiksan po kanu bisag na atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa subaw, hilanat, ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga. Dali kay ka magsakit. Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na ito na butangan o food supplement ka vitamin C kay nili man kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinahanglan ka na mag-outsource. Muna, diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Huwander C+. Ano kanindot sa Huwander C+ kay kanang pwede tanan all walks of life ngano man naman may Huwander C+ nga drops kanang bata nga bagong natao taman 1 year old pwede man ato tiraho no Huwander C+ nga drops no unya na pud may Huwander C+ nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata duha ka tuig taman 12 anyos unya na pud may Huwander C+ nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mo na kumpleto na. Kanang atong Huwander C+ vitamin C kumpleto na. Mo na nga ako kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng subaw o guban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Huwander C+ nga capsule. Mo na ginainom na to kanunay. Dako magay nagtabang na to. Huwander C+ nga capsule. Ha? Kuya, mangutan na ko sa di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars. Tiyan. Murag ba? Ito nga, testingan nyo mo ng otong Huwander Bumira Diyos, pusing makatabang. Garay ko akong ay gagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis, Occidental. Kuya Cars, pagaray ko tanan aminaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis Occidental sila si Iling Akain Gingging og Nining. Nagaray ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy taga Sinabuagan. Nagaray si Angel sa Poblacion Valencia. Nagaray ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Nagaray ko akong maigsoon Santa Rosa, Lapu-Lapu City kang Manang, Bito og Noy Bukol. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak. Pinada ni Maribel Saruna, taga Barangay Linda na Bunturan, Davao de Oro. Pag-amuma sa kinayahan ang title sa iyang balak, ato na yung hatagan ng kinabuhi. Anang butang sa palibot, balaan ng gasa gikan sa kahitasan. Hanglan takining amumahon o diliangay ang abusuhan. Yuta walog tubig o mga kahoy nga makita sa kahangturan. Libutang isip tubag sa panginahanglan sa katawan.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Adun ako? Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad bauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Facebook na.
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Crooksing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kaya kung dugan mo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw sa yang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Kung niya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron, grabe.
0: Bitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunay ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kodis Gold, celebrity artista ka.

0: Baratu pa.
1: Lalami anna.
0: Baratu pa.
2: Susas Lechon Manok and Liempong.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susas Lechon Manok and Liempong.
0: Tara na.
4: Tasbang ibu blood sugar. Atu na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Atu na kini anti-diabetic property. Samosa. Charantine. Nagkapamupo sa gluco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
2: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghahatag kaninyong tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa said Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa said marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po din atong tulumanon sa mayong panglawas sa tutunan nato sa mayong kabubuton sa Shed Marketing. Ano yan na po gining imong Mr. Panyawan? Kamusta, kamusta, kamusta, Ison? Nanginaot kami sa Shed Marketing ang maayo ka ng imong lawas. Nakapagpanyawan ka na ba? Ha? Kung mupalit kag panyawan products, Ison, ha? Tanawa gayon ang label, gumikan kay narabay mga atong competitor, matod pa nila, Ison. Bisan kung walay kompetensya, apan iginakonsider nila nga competition ko na sila. O, sige na lang. Mga competitor na to, Ixuon, nga kung mupalit ka sa parmasya o muingon lang kag panyawan, tagaan ka sa produkto nga dili mao. Gumikan kay kanlang mga tindiro na to o tindira, Ixuon, makadawat na sila o komisyon gikan sa other companies. Kami sa Set Marketing, kita sa Set Marketing mga igala, Ixuon, wala man na to na gina-implement, no? Gumikan kay ang atong gusto, kana lang yung tinuod yun nga makatabang. Strategiya man as marketing ng iyon na apan sa tinuod lang mga igala, Ixuon, delikado kayo para ka natong mga consumers. Gumikan kay posible nga tagaan ta sa katong piki nga paglantaw na to. Uy, wala man is tatak nga said marketing. Ayaw ka nagpalita, ha? Ihatag nagbalik din. Ing na lang gayod nga, miss katong panyawan nga na ay tatak nga said marketing ang akong gusto. Ayaw kong tagai sa panyawan ra nga na aray tatak. Gumikan kay wa kami kabalo kung unsay sulod o gunod ni ana. May man is sa said marketing higalag soon. Kaya napamatudaan naman kini sa napulo katuig kapin o usap kaning atong produkto mga higalag soon. Asay sa pamatud-an na aprobado kani di papeles mga higalang isuon na doon na kani klaro nga CPR, kung Certificate of Product Registration. Mao kani kalahian na to sa uban na itong mga produkto isuon, no? Gumikan ka kaning atua, tinud-an na ngayon na doon ay tabang ikahatag sa mga katawahan. At doon ay daghang detractors, natural man na. Gumikan kay ang usagali ka tao, kung muaksyon na galig sa ka mga higalang isuon, palingkamutan nga birahon paubo sa ubang mga nangasilo o nangahiubo.

0: o baka nangaselo sa ila. No mo ka na logic. Apan mga galingsun, ayog ka balaka gumikan kay ang said marketing, mubuhat lang yun sa tilud-anay o diniyos na pamaagi, aron kitang talan matabangan sa atong mga balatian. Susama karong adlaw ang mga galingsun na dunay pangutana. Matod pa sa pangutana, igalingsun. Kaning magtumar kita sa said Panyawan Herbal Capsule Plus. Maayo ba kini nga imnon? Uban ang kanang inom usab sa synthetic chemical drugs. Ang tubag niya ng mga igalingsun, simple lang kayo. Nganong mutumar pa man kag synthetic chemical drugs nga kung mismo ang ato ang said Panyawan Herbal Capsule Plus makatabang na nimudaan. Ha? Naamong kuy mga tao mga igalagisoon nga himuon nilang alternative ang ato ang produkto. Rosahay po mga igalagisoon, mula ba back up ba? Kung dili sila makatumar sa Panyawan ay sa kanang synthetic chemical drugs, dili sila sa Panyawan. Inaanin ang pagbalansya ng mga igalag ka Panyawan. Nutritional versus chemical. Aha may mong piliyon. Kanang chemical nga makahatag ganimog kalaot si mong lawas nga sige kang gatumaran ng tambala only to give you relief, no? I-relief lang ang imuhang balatian. Unless kining atong said Panyawan Herbal Capsule Plus nga aduna gyoy natural healing nga pamaagi nga kung imong tumaron mga igalagi suon makatabang gayud dako si mga pinagi sa pagpukang sa mismo roots or kanang ugat or kanang gamot sa sinugdanan si muhang mga balatian. Mao kanay nakalahi mga igalagi suon eh. Kining atoa walay overdose, walay side effects. Mao kanang tinuod gayud nga makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Busa mga igalagi Panyawan kung panalitan ikaw na gatumar manggali ka karon og synthetic chemical drugs, paminawa lang imong kaugalingon. Sulay ay paggamit ang ato ang set Panyawan Herbal Capsule Plus kung unsay batio nimo. Mualibyo ba or mas madugangan or mas makabati kagaruhay si muhang gibati? Kung panalitan kung unsa manggali imong gibati diha, naruhay ba kan hala tawag sa tong official text line. Pahibaloa kami 0919-182-8597. Daga salamat sa inyo pagpaminaw o sa kamayong adlaw ka na itong tanan. Pawkad to ang tulumanong. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga mutubag sa inyong mga pangutana mahitungo sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga said Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
1: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
2: Sed Panyawan Luna.
0: Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa.
2: Sed Panyawan Luna.
0: Ang Sed Panyawan Luna. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
1: Maayo kini nga ihaplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
0: Sed Panyawan Luna. Ginamak sa Seed Pharma, ugya po na po sa Seed Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.
3: Ang Seed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
4: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
5: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
6: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
4: No! Dili imitan niyang bruha! Ngano ko'y...
6: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
4: Imitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
5: Nagkakita ka ini?
4: Oh.
5: Uwat kini siyemong gibuhat kani ato. Tungod siyemong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kigisamaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kaayuhan.
4: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
5: Ha? Ha? Ha? Tam!
6: Jenny!
3: Tam and Jerry! Uy, katsoy! Sayop! Tam and Jenny!
7: I like your eyes, you look away when you...
3: Ma! mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apuhan.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapalong. Isa gyud ko nga user aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Seed Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka nato sa Seed Marketing. Kung hindi ka matatang di maaaring pag-amusan ng mga uri na sakit, no approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: Ma! Ma! Be, mag-andam lang pagkaon sa atong bisita.
1: Kinsa, ma? Oh! Ah! Nga nang ipasa ka man ni mo tagawa nga, ma!
0: Eh, nga no ka, ma?
1: Baka na oga na, ma! Kay dili na siya ko na to!
0: Sa!
2: May third eye man tingali ka, imak!
1: Nakailan ka na ako?
2: Ang, ang! Gisang pit baya ka na ni Ipang, nga... Imak, pag-andam rag pagkaon sa tong beseta. Tiguang tuod ko, apandili ko bungol. Kay kita mo aning akong dunggan nga natabunan sa akong taas nga buhok.
1: Kada ko
0: ang dunggan ng tiguang nga, uy. Hala! Ikapay-pay man ang dunggan na imitan niya.
1: Palayo niya, ma. Palayo, kay dili lagi na singunato.
2: My third eye, kagod ang imak, uy. Apan, ikaw ray my third eye nga dili. Kakita na ako kung magpahide ko sa akong identity.
1: Hide?
2: Kanlang parehas ana ba kana oh eh palihog tagu alang ko ninyo sa pangan nga ermitanyang bruha.
1: Kadako bayani kini akong suliran ng kalaki ha. Mapakana og ana maki mahadlo ko ana niya.
0: Ay pakanon sa lagi nato ning tigua mga tigua nga makay kala ina kay sinultihan mo rag nagutman.
2: Buutan ka man gyud ay ipang. Og tungod sa imong kabutan, pwede kang mag-wish og akong tumanon.
1: Yan lagi nagtubay, ma.

0: sa man ka, uy.
1: Mark my word, ipa, imak. Ihatag ko ang wish ining ipang sa umaabot nga panahon.
2: Tinood ka ang wita niya.
1: Hey, excited ba yan niya? Pero may lanapakamo, sis ko. Tumanon ko ang imong wish ipang.

Ay. May gani kay kitagan pa kong chance sa supervisor ng mong trabaho upalik. Sabi na ko, ang wala niya pag-reply na ako, tatako na ko sa kong trabaho. Mausad lagi. Last chance na lang ko, no? Ay, mangandar na ko alang sa kong trabaho.

0: Aron sa mata din hedo nga nag-check-in minunta ng hotel ni Ciudad Sogbo. Lugay mo itong mauli sa ato dong.
1: Kita na may bawa na ta. Kung nasa magdabaho si Jenny, buknoy. Kay, nahibaw na taga sa magpuyo.
0: Agoy. Wa ko mato magtuodong da nga. Naapaday kay ka nang wag yun mawain mo gibati nga itong day Jenny kaya to.
1: Angot ba? Huwag din may sugot ko kanyang ito nga petisyonan ko lang mamang papa nga ito ko pati wasong eskwela sa Amerika. Kaya ron, malimot ko sa maldita. Kaya hibawam ko nga way forever namang duha. To sa away sa mga apuhan. Nga ako, didaan ko nulo pagpakingsood sa ilang pamilya. O, ingon mo sabi siya. Garin na mo.
0: O ba? In short dong, ang inyong mga puhan raon tang nag-away niya, pagan na mo ane?
1: Pero, di, paminaw ni mo. May gusto ka si Jenny na ko?
0: Klaro kayo eh. Huh? Kanan mga pasiklap o pangidlap sa iyong mga mata nung pagkanindo talaon. Murag mo, masa? Sparkling iyang mata.
1: Sparkling?
0: Oo.
1: Pero maldita kayo eh.
0: Ay, sas. Tabor na siyang gibati nung, kanan maldita niya.
1: Masa?
0: Pustaan pa. Mahong ato ng trabahoon ang inyong umaabot ng relasyon ni Jenny. I-fight ng inyong mga pagbati nung.
1: Murag imposible na samtang naapas las lulo iskog si nang ipang. Nay.
0: Aon sa man. I-disappear na to sa earth ang inyong mga pagbati aw ang inyong apuhan ba inoon. Aro na inyong kong baka taga katubanan.
1: Unsa?
2: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto o mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay o likay ang piki ng panyawan, pili agyod ang may tatak. Seed Marketing.
3: Gigama sa Seed Marketing.
4: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipanong. Sige mo siya, pamila ko siya sa radyong Panyawan ng Dotnyot. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kayo sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
4: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ito ay hindi ka matang hindi maaaring pagkano sa mga uri ng sakit. No proof 30 claims. Karong panahuna, pait kung ato na kita'y balatian. Apan, ayaw kabalaka. Kay dili tanong pait makadaot.
6: Kaya, huwag kang bitter.
4: Gumikan kay adunay bitter nga makapabetter. Ang Sed Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule o Panyawan Liniment Oil. Nagkadalit ka rin nyo ning atong tulumanon. Bitter is better.
7: Bitter is better.
4: Sa ngalan sa mayong panglawas mga igalig soon, welcome ning atong 2 minutos nga tulumanon. Tudka na to sa mayong kabubuto sa Sed Marketing. Tigama sa Panyawan products nga aduna kayo resulta sa itong kalawasan. Nga nung maayo man kining Panyawan, abini mo igalig ka Panyawan, kining Panyawan nga tanom na ilhan kinis Tagalog isip makabuhay. Kung imong unahunaon igalig ka Panyawan, ang dulot nini pang...

0: everyday aron kawagtangan ka sa usa nimo ka mga bisag unsang matang sa mga problemang panglawas. Tumara lang ang usa ka panyawan herbal capsule everyday sulod sa 30 ka adlaw kun usa ka bulan ug pamatik di ang kalahian sa imong gibati. Mas makapagawas na kagaron sa imong hugaw, mas makatulog na kag insakto, haruhay ang imong pamati, maayo imong panglawas, gumikan kay ikaw protektado. Gumikan kay ikaw aduna kay taming nga dili ka kasudlan sa bisag unsang matang sa mga balatian. Kinahanglan kita og depensa. Og kung depensa mo isgutan, panyawan ang pangalan. Ginama sa SED Marketing. Bitter is better.
1: Bitter is better.
0: Tulman ang hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama sa panyawan herbal capsule og panyawan liniment oil. Ang mga produktong pait nga makaayo. Bitter is better. Hangtod sa sunod higayon.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Usaban pamati otra sila.
4: Uy.
3: Total bang tingguang naman
4: sila. Amawa ni mo eh. Simbako ka di ay.
3: Bita dong, kumidyar to nga ako eh. Sa pero taon. Nga mao magani mong giuli din eh. Kaya gibingaw ka sa imong apuhan din sa Pilipinas. Bago magtuo nga na sa nilain kang gibingawan. Pastilan. Pastila na yun.
4: Di, kadit lang. Akong tawag ka sa lulo, ha? Nga dita pagkauli ka ron. Pasigog ba o sunod adlaw ba?
3: Ay, kabala kang lulo ni mo, eh. Kusog pa ito. Abtik pa ito. Meron kating maam sa siyang kaon. Nag-i-hire mo ng mga may tao ng usa ka nutrius, nutriunest. O sa na? Nutriunest.
4: O,
3: Mona. Nutritionist. O, Mona. Mona dong, aron ba ka ng kuan, hustos sustansya ang imong mga apuhan nga yung mga kaon lami mauna ang bisang maidad paglulo ni mo masulo niya mo kayo, di ba? Lami mo kayo niya mo jogging pag inubuntag siging exercise.
4: Sige, nai, pangandam na kay kinahat to basundan si Jenny asa siya nga mall magdabaho sa mall mangga.
3: Oh, sige dong, may problema. Mao na ako na balitaan nilang nang imak ng mall ko no. Wala ko gibaw asa ng mall.
4: O sige na. Ato masundan mo siya dito sa Young Boarding House. Din katapusan mo siyang nasundan.

0: Ito na tong ermita niya, Bruja Maipang.
1: Mak. Ngaan mo bang ka? Uy, ngadlo ka mang ermita niya, Bruja, nga maayo raman to siya.
0: Ma, wa ka kabante sa sinultihan niya. Makapanlimbaw sa balibo. Nakaibulungan ang ipanghisgutan. Mga imposible.
1: Ay, ingon anak, yun ang mga taong gutom, Mak. Magpataka na lagyaw-yaw kay nagutman gud.
0: Ay, mutnang ni mo ma, uy. Basta kay madlok yun ko atong giingon yung si ermita niya, Bruja.
1: Ay, unsa, unsa ron, Mak?
0: Da kong truck mananiyon sa tugkaran lang ng isko, Ma.
1: Ha? Unsa may karga?
0: Tempa. Uy, mga kabilyang dagko kayo.
1: Unsa?
2: Oh, naupo ta dero?

0: Nakuyawan ko sa miabot kada kong truck di sa itong tukaran. Uy!
1: Sorry, Lo. Huwag ko magkapahibawan mo daan. Pero, gitawagan na ko si Yaya Rosa na nagbantay na mo siya. Pero, natuog ba mo kuno ka? Huwag din kanya, Sulti.
0: Ay, naumpra pa magkulos, Rosa.
1: Oo. Ingon din lang, Lo. Ipapahilo na lang ko na nasa tukaran. Kay tanaw para ko kung masaya kong mahimo din sa siyudad. Aron nga, ato na masuksan ang gusto mong paril sa ato tara sa yuta. Yan yun ni Nang Ipang.
0: Ay, salamat kayo ako ko ha. Pero, muadto na ko sa barangay dong. Manangid ko anis kapitan na sigurado magyod kong sulungo na sab ko aning Ipang dat bahin in eh. Kung mahibaw nga, ato nang dayon na papatrabaho sa kural.
1: Oh, sige, sige lo. Onya lo, di arabaw ba na ko si Buknoy? Ang imo sakyan.
0: Ay, na, doon na ng barangay hall eh. Maglakaw na ko. Pagkuyog na kong rosa kung muabot.
2: Ah, sige, sige. Sige, lo. Okay, okay. Bye, lo. Okay. Amping. Buang, ha? Buknoy.
3: Mataman.
2: Nalimot ay ko pagpahibawa ni Lulo.
3: Nga,
2: gipadeliver ko sa akong orderan ang ubang materialis sa ato sa probinsya.
3: Aw, oh, amin ako din ang mas nakaanto. Nag-order pag iday ka.
2: Kwan, may gihatag naman breakdown ang kaila og amigo kong engineer. May isa ba kinala nun sa pagpakura lang sa mong yuta, no? So, ito mo amigo na ko, dito sa ato. Kanikaanto na biyato sa ato sa una. Sa high school pa mi. Silingar mo na itong barangay.
3: Mm-hmm.
2: Pero, niyan na siya magbase sa siyudad. O gayang pamilya. Kay, iyan sa itong hardware ang itong giadto. Na akong giobiran.
3: Buti ka, ginamigo ni mo sa akin. Kabawin siya kung kuwarta yun siya ni mo. Deliver na yun.
2: Nungusulta sa punya. Paisa ko tukuron nga mansyon dito sa bukid.
3: Masa ito, binisaya ng deliver dong?
2: Ha? Ah? Hatod, hatod.
3: Ako na ko baka ngatay. Deliver.
2: Karahan.
3: Pero para na sa iyong future wife nung sa?
2: Future.
3: Future wife ba ni mo ba?
2: Sa?
3: Kung di jean ni ba?
2: Ha? Kung masugo itong malita na ko.
3: Mao ba? Sugda na itong panguyam ka rin. Ato na itong sa muling itrabuhan. Kay, tultulan ba ko? Ay, tultulan naman ako ang, natultulan ako ba? Kung asa ang muling itrabuhan na jean eh. Ato na ito!
2: No!
4: Magpatukod man tingalis lagbay, Maipang.
5: Tuod sa! Pero nga nung magpatukod pa man sila, nga naan naman sila na ng karaan nilang bay.
4: Aw, base ilang ilisan ng ilang karaang bay.
5: Pero tasamak, dili ka ang alang nas gilalisan na mong pagkural sa mong utlan ng isko?
4: Basin mo sa?
5: Uy, papatay ko na gunas isko, eh, Mak!
4: Ma!

0: Okay. Sigurado ka? Nga niya masay din nga department si Jenny?
1: Okay. Ngayon lagi, sundam to na ko. Pinilapitan sa mga display ni mga polo-polo, mga kurbata eh.
0: Pero, di ko pala ta sa akong ipatin eh. Diba sig, magsaligod niya na babayan na.
1: Sige. Ikaw rin bahala nang usayon mo po diskarte. Sumangil ang magpili-pili diha. Sumangil. Og, pidota na ito ka kung naanas din siya eh. Kaya, drama na ito. Nga, kuhaan ba? Sulag mga nga, nag-abot mo rin eh. Onsa ba?
0: Oo. Sige na eh.
1: Okay. Sumangil. Sumangil na. Sumangil. Uy, iya siya nung.
0: Asa?
2: Mommy! Is that you?
1: Nah, is that kuno ka?
0: Uy!
1: Kisa mo lang gamal kailan mo nung puwang kulor buhok!
0: Nikki?
3: Paminawa! Paminawa! Testimonya sa kayuhan, dali ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
4: Kinakuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubakon mo itong isa ka anak nga karon no, di na ba siya sige.

Sa mga kahay, sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutan na kabangin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay pumanong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 98.1
5: BTV Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Population Mario, ako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ako ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw Sir JP, naot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang super anti oxidant, magmighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dr. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
9: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
8: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
8: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
9: Mm.

0: Antioxidant supplementation. Mauna nga kung gatditx 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuodra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
2: GTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa ka mubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi nga mga indigenous nga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So unsa may naadas prutas ug utan, way lain antioxidants ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
0: Mao pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta. Mao pa'y pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud, Sir JP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo kus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 90s, 80s, and now
7: the home of real music.
6: 98.1
8: DTX.

0: si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ko padayon og inom. Nagababa na jud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
2: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og yung usab ang G&D Sari-Sari Store, naalag kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Nawan-an na baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?

0: sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
1: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tapang para sa high blood pressure.
0: Malungga.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

0: Strong. Subuk na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Betron Drop sa kunganak. Gipa-fishing ako kunganak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-fishing aning Betron Drop. Palihog, pamalit na mood kay Pabitibo jud siya kayo sa bata.
0: Betron. Subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-

0: magaling.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o glyempo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
2: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka paranaw.
2: Ug pagpamihi. Hilod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-Detex 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-Detex 500.
3: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: Detex 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
6: Ha? Unsa di na anak kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, kanindot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa mo, palit ako ang Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaas residential care facilities. Anaas sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Health Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadaol nga pasilidad. Kining pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: The home of real music.
10: 98.1
11: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci.

kulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? So,

0: mura nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pinga, kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise dud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag natog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mu-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners. And daghinaot pod ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 DT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir, lah, minuto ako, kwan yung kaplas o, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, tayo, matay, kutibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. O anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo.

0: Dagga Pinagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa lugar.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: The home of real music.
14: 98.1 DT Radio.

0: is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyam siya reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kuto-kuto, marasay kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto kong kwan niya plaso, salamat niyo kong dako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Rayuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pag-

0: Education Center, sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Hinamoy utang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching.

0: Munching, munching mo ang ga. Munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
0: Kaysa una kapuyon day ka?
1: Oo, oh, kapuyon to.
0: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Tawhay na rin mong lawas day, ma'am.
1: Tawhay na.
0: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Munching.
1: Munching.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
3: Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
4: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, Mag-76.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagdaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika. 90s, 80s,
6: and now the home of real music. 98.1
7: BT

0: 101.1 BT Radio.
1: Hello sir.
2: Yes sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: No, wala man ko ka-open sa radio sir. Okay ra na sir.
1: Okay ra kay ako ra man ang ikuan i-record naman ni namo.
2: I-record oo.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat jud ko sir nga.
1: Kisay ngalan nato gani?
2: Altea, yes sir.
1: Aung sa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: So ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Sige ma'am. Ma'am Altea, no ma'am Altea?
2: Opo.
1: Asa ganin nyo ha ma'am sa bais?
2: Sa Luok sir, sa Luok.
1: Barangay Luok na siya, Barangay Luok o Sitio Luok?
2: Barangay Luok na siya na eh. Oo, Barangay Luok, Sitio Luok. Barangay Luok.
1: Barangay Luok bais. So, unsa man?
2: Barangay Luok, Sitio Kanaway kay kuan manggod nang utana ta ko sa kadi manggo ko taga diri sir kanang
1: okay.
2: Na uyab brother ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tigi batyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon na may nag-ingon na ako ang inaan sa ko ang uyab nga itry ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then itry po kuan na sir munang nang sa tawagan niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
1: kaya nga noon sa mga ito ibatyag ni mo itong una.
2: Ano kapoy jud ko akong lawas sir lalo na kung gikan ko sa trabaho kapoy kay akong lawas nga mura ko kanang mura ko gasukan ako ato nga naga kalibanga kun nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba
1: nagkalibang kag dugo
2: yan
1: nagpa-check up ka na nagkalibang kag dugo wala jud
2: ko pa-check up sir kay ningi man sir nako operahan ko no ko nga wala ba ako kwarta in taon put kay panang wala tay financial ko taon kulang sa financial
1: ba moto nga nahadlo ka nga matug doktor so ang imong giinom
2: ang hagunay capsule sir.
1: So ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa ipalit sa ako sir og duha ka buok kung mo try nang nisulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kako akong lawas then pag CR na ako mura mag tulo na lang ang dugo mo nang ko sige mo palit na jud ko ni daggan mo na ipalit na ko tag unom tag pito
1: unya karon so

siya ang agony tap. So, kanya akong testimony, dili dyan niya siya ingon nga, kuan, tinuod dyan niya siya. Una ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan, umanang usahay, wala ko'y kwarta, mangulos lagalik ko kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para ra dyan.

0: makapalit ko anak ba.
1: Sige, ane na lang siya, Ma'am Althea. Ang imong buhaton, muadto ka sa among opisina diya sa Baez. Nakadumduman ka, no?
0: Asa man ang opisina sa
1: Baez? Naasa may kuan. Babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So, namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: So, muadto ka dito kay... Para, ugma na lang, para tagaan puti ka o okay ba nimo, tagaan ka na mo o bugas.
0: Salamat sir, thank you kayo sir. Kaya kaming karon sir, akong uya, akong guwan sir, wala di tayo panagat ron sir. Kaya kanang kabalon, de karos balita ron sir. Kaya tungod aning na kaning atanol na ay guwan kaning mga isda town. Kaya ako ba yung uya ba yung mananagat ba ya sir? Nga ako kung
1: may noon kay
0: kapod mara po tayo panginabuhi ba?
1: Amo deng na-appel kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Althea ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baez.
0: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
0: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante sa second floor na diha among opisina.
0: Opo. Anara ka diha, sir.
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nga unsa man akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyan kung balik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Inaw lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuwan ba ya ba true name is Junior ba ya, sir? Dili ba ya yung na...
1: Okay na. Why problema? Junior, dahi ka?
0: Oo, Junior ko, sir.
1: Why problema na? Why problema?
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga junior mang good.
1: Sige, salamat,
0: kes. Sir, mga ko, sir, baka wala man dyan ko pang kuwan, sir, ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga hindi na dito ko mawala sir ka ng mga ayota ko ba?
1: sige lang pangayay lang dito kaya ako lang tiksan ng in-charge dito para makawan makainumpog ka.
0: Sige sir, salamat to guys sir.
1: Sige.
0: Kaling yung kuha na testimonya sir, dili dyan siya yung nga kuha, wala ba? Tinuo dyan siya, manang kanang sa naminaw sa karon, kanang sa naminaw karon, dili dyan siya yung baka, kung dili ko ni siya yung nga bayran ko, ako dyan mismo nga nitawag kayo.
1: Okay, dili man ta kailag yun.
0: Oo dyan, ako dyan, nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na room dyan sa number nga, mingi akong uyag nga, na kay gadali-dali nga, kaduha man yung balik-balik ko niya, usay malimot man kung kung man yung kuha na kaya naputay sakit nga lintanan po da nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apex ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na ako dugay na dyan ako mutawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuo dyan na sir.
1: Sige Ma'am Althea at tulang ka dito mga launa, salamat kayo Ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dalhin mo sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
0: Sige, dyan may paminaon na yung anak sir. Nadyan may, mo dyan ay amung paminaon ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, kauban talaga na sila.
0: Kauban na sila, pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko yung kanang resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Sige, salamat kayo.
0: Thank you, Drew. Bye-bye. Kayo, sir.
1: Bye-bye.
0: Lamat.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned. Okay.

0: Maayong hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Marcos Jr. agad na ipinag-utos ang masusing imbestigasyon sa insidente. House Prosecution Panel, ipinakilala na ang kanilang legal spokesperson para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung sino siya, kilalanin. Malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na bukas. Kung magkano, alamin. At professional basketball player na si Kai Soto, inanunsyo na ang pagbubuntis ng kanyang asawa na si Rere Madrid.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, binuksan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasang magbibigay ng patubig sa mga sakahan sa buong taon kahit sa panahon ng tagtuyo.
2: May kakayahan itong mag-imbak ng halos 4 milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng mahigit 1,000 Olympic-size swimming pool na kayang magpatubig sa mahigit 500 hektarya ng sakahan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: May taas na higit 32 metro. Naglalaman ng halos 4 na milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng 1,500 Olympic-sized swimming pool. Ito ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mabini, Bohol ngayong araw.
4: Malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim.
3: Sa tulong ng bagong irigasyon, makapag-iimbak na ng tubig sa panahon ng tag-ulan na magagamit ng mga magsasaka upang mapatubigan ang kanilang palayan sa tuwing mainit ang panahon o madalang ang supply ng tubig. Mahalaga ito lalo tong 2024. Umabot sa higit 234,000 metric tons ng palay ang produksyon sa Bohol o katumbas ng 74% ng kabuang rice production sa Central Visayas. Isa rin ito sa mga pangunahing hanap buhay ng mga residente sa lalawigan.
4: Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa isang taon na pagtatanim, pwede nang magtanim mga magsasaka ng 3 planting sa isang taon.
3: Nasa 700 magsasaka ang inaasang mabebenepisyohan ng irigasyon sa 5 barangay sa Bohol.
5: Pag ganitong tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig, pag maraming ani, maraming pera.
6: Malugod na nagpapasalamat na sa ngayon, sa tagal-tagal ng panahon, na i-turn over na po ang Mabini Kayakay Islip. Salamat po.
3: Bukod sa irigasyon, magagamit din ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa paglikha ng hydroelectric power o kuryente, aquaculture site o paramihan ng mga isda, at flood control na panlaban sa baha. Clayzel Pardilla, para sa Bayan.
1: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto para maibangon ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Kabilang riyan ang flood control project sa Tang Metro Cebu Expressway na ginawa ng 4 lanes mula sa dating 2. Nagbabalik si Clayzel Pardilla.
3: Nasirang mga kabahayan, nagpatong-patong na mga sasakyan at daang-daang binawian ang buhay. Yan ang iniwan noon ng Bagyong Tino matapos ang malakas na pag-ulan na nagpabaha sa maraming lugar sa Cebu na karaang taon, kabilang ang lungsod ng Talisay. Para maibsan ang labis sa pagtaas ng tubig ngayong tag-ulan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginagawang flood control project sa Mananga River sa Talisay City.
7: Inayos natin yung mga flood control na structures dito at may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, may merong lalabasan ng tubig.
3: Sa ngayon, inilikas na ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog na itinuturing na danger zone. Target naman ni Pangulong Marcos na magpatayo ng dam malapit sa Mananga River na sasalo at magkokontrol sa tubig sa ilog upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa Talisay City.
7: Patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo.

0: Taanan ng kalsada. Pero ngayon,
1: eh pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tingnan at inspeksyonin. It is almost finished.
0: Mula sa dating dalawang lanes, ginawa na itong apat. Ang walang gutom sa Cebu City pagkain sa mga Pilipino.
1: After this, sa Sambuanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito. Lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
0: Bukas ang walang gutom kitchen mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang magbigay ng libreng pagkain. Kalezal Pardilia para sa bayan.
2: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibong balita po ang susunod daming iulat. Patay ang tatlong estudyante habang pito ang sugatan sa pamaril ng kapwa nila mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Pambubuli umano ang ugat ng pamaril base sa eksklusibong nakuha ng inyong PTV na pahayag ng isa sa mga suspect. Inang ulat

0: Brigadier General Jason Capoy, estudyante rin ng nasabing paaralan, ang mga suspect na pawang mga minor de edad.
1: We were both student, grade 9 po, same school, and hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7.
0: Eksklusibong nakuha ng PTV News ang statement ng isa sa mga suspect. Lumalabas na nagsimula ang lahat matapos na mabuli ang suspect dahil sa gupit nito. Bitbit na ng suspect ang baril nang pumasok ito kaninang umaga sa paaralan para gumante sirang bully sa kanya. Hindi na daw sana nito itutuloy ang pamamaril, pero muli na naman siyang nabuli matapos siyang tanungin kung buhay pa ang naggupit sa kanya. Dito na nagdilim ang paningin ng suspect sa kabumunot sa may baril sa isa sa mga biktima. Isa lang daw sana ang kanyang babarilin, pero natunigaw ng mga estudyante kung kaya't muli itong nagpakawala ng sunod-sunod na putok. Sabi ng PNP, malaki ang disaralan ng mga suspect.
1: Marami siyang entrance and exit, and we only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na-implement yung face cam.
0: Pagmamayari daw ng isang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 9mm na baril na ginamit ng isa sa mga suspect, habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu ang kalibre 38 na baril na ginamit ng isa pang suspect. 40 basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad sa crime scene, kung saan sinasabing nagpalit po umano ng magazine ang isa sa mga suspect.
2: Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe to learning. Therefore, the police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents and community stakeholders.
0: Matapos ang insidente, agad na aresto ang isa sa dalawang suspect. Sa hot pursuit operation naman, na aresto ang kasamahan nito. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos na rin ang malalimang investigasyon sa insidente. Ang Department of Education o DepEd, mahigpit ang ginagawang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Bukod sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, tiniyak din ng DepEd ang tulong sa mga biktima. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Nagpahayag si Senate President Sherwin Gatchalian ng matinding pagkabahala at pagkondena sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Anya, hindi katanggap-tanggap na nagaganap ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralang dapat ay ligtas sa lugar para sa mga estudyante. Hinimok niya mga otoridad na tiyaking mapapanagot ang mga responsable sa insidente. Binanggit din ni Gatchalian ang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite noong nakarang linggo, kung saan 7 estudyante ang nasugatan. Nanawagan siya sa Department of Education na magbigay ng agarang psychosocial support sa mga apektadong estudyante at paigtingin ang mahakbang sa seguridad sa lahat ng paaralan.
4: Samantala, inabot ng siyam-siyam ang isinagawang marking of evidence ng defense at prosecution panel sa pre-trial conference ngayong araw. Bagamat libo-libo ang mga ebidensyang kailangang suriin, inaasahan pa rin makumpleto ang proseso bago mag-June 25. Kinaulat ni Bernard Ferrer.
5: Muling nagharap ang defense panel, prosecution panel at private prosecution sa ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok sa marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Gayunman, dahil sa dami ng documentary evidence na kailangang suriin, hindi ito natapos. Sa Article 1 pa lamang, umaabot na sa halos 4,000 dokumento na magkabilang panig. Sa kabila nito, inaasahang pa rin makukumpletong proseso bago ang June 25 na target mailabas ang pre-trial order

0: o ang tinatawag na mini roadmap ng magiging takbo ng impeachment trial.
1: Sa akin, yun ang inabutan ko ng calendar. So, I'm working on that. I'm working on that calendar.
2: For the July 6, kahit nag-extend sila ng pre-trial.
1: Yes, yes. Tight, but we're still at cap.
0: Nung nakarang linggo, natapos na ang marking of evidence para sa Article 3 o bribery at Article 4 o grave threats. Pinapayagan din ang pagharap ng mga testigo na magkabilang panig kahit hindi sila nakalista sa kanilang pre-trial briefs. Nilinaw na hindi sila maituturing na surprise witnesses.
1: Yes, as long as they would make the proper reservation.
3: Both made reservations, sir?
1: I will have to check the records, but I do expect that both will make reservations.
0: Hindi rin tutol ang defense panel kung nanaisin ng prosecution panel na unahin iharap ang Article 4 o grave threats sa paglilitis.
4: Yan naman po ay prerogative o prerogativa ng prosecution kung yan ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila na articles.
0: Kinumpirma naman ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na nananatiling naka-heightened security ang Senado. Patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies at sa Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga posibleng banta sa mataas sa kapulungan. Nakadepende anya sa mga impormasyong matatanggap ng USAA kung kinakailangang higit pang higpitan ang seguridad bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6.
5: It depends, that is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies and armed forces of the Philippines, kasi we will react, of course, according to the situation, according to the information that we will receive.
0: Sa ngayon, walang natatanggap na anumang banta sa impeachment trial. Bernard Ferrer para sa Bayan.
6: Formal nang pinangalanan ng House Prosecution Panel ang kanilang legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa pangalawang araw ng pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Ipinakilala na ng House Prosecution Panel si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang kanilang legal spokesperson para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Siya rin ang ikalabing isang private prosecutor na tutulong sa prosecution team.
8: As we all know, the

0: in the service of that process.
1: Susunod na rin ang ikalawang batch ng private prosecutors. Dalawa na lang sa apat na articles of impeachment ang nakasalang sa markings of exhibit and evidence ayon kina lead House Prosecutor Jervy Luistro. Kabilang dito ang alleged misuse of confidential funds at unexplained wealth ng Vice Presidente. Nais-a nila na matapos na ang marking ng ebidensya para mapabilis na ang pagproseso sa pre-trial conference. Pero hanggang June 25 naman ang palugit ng impeachment court para rito. Habang ngayong araw naman ang pagsusumite ng komento ng prosecution at defense teams sa kanilang stipulation of exhibits.
2: To clarify, this comment seeks to expedite the process of the pre-trial conference. Ang punto po ng comment ay iwas delay, honor the process.
1: Samantala, pinasinungalingan ni Luistro ang usap-usapang nilamon umano ng defense team ang kanilang panig sa pagsisimula ng pre-trial conference.
2: That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
1: Samantala, makikitang doble ang hiniling na petsa ng prosecution panel kumpara sa hiniling na trial dates ng defense team. Pero may dahilan anila ito.
0: Because of the number of witnesses, no, that we've identified in our respective pre-trial briefs. But you will note that in their pre-trial brief, because they've adopted most of our own witnesses, they actually listed 97 witnesses, no? So it's also a question if how come they listed 97 witnesses but they only asked for 30 trial dates. Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses. But of course, no, we don't want to preempt.
1: Ang impeachment court pa rin ang magtatakda ng trial dates pero paninindigan ng prosecution panel tuloy ang impeachment trial proper sa July 6.
2: We are not struggling. We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner.
1: Aminado si Luistro na sa dami ng ebidensya at exhibits ng magkabilang panig, hindi kakayaning matapos ang paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente ng hanggang Setyembre lang. Kaya naman giit ng prosecution panel, nakahanda sila para sa impeachment trial proceedings. Sabi rin ni legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Tolosa, nais nila makapaglatag ng isang compelling case na may matibay at nag-uumapaw ng mga ebidensya. Paraan niya kahit 16 votes ang kinakailangan para sa conviction ni VP Sara Duterte hinggil sa kanyang impeachment trial proceedings at alinsunod na rin sa institusyon, ay masesecure nila ito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: At sa pagkakataong kung ito, makakausap natin sa linya ng telepono ang tinlagang spokesperson at bagong miyembro ng prosecution panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa. Diane Kirer po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
4: Magandang gabi po, Ms. Diane.
3: Alright, Attorney Tolosa, ano po ang naging mga pinakamahalagang kaganapan o pangyayari sa pre-trial conference ngayong araw na ito?
4: Ngayong araw, no, tinuloy natin yung pag-mamarka ng mga ebidensya, no, at ang isa pang mahalagang nangyari ay nakapag-comply na ho tayo dun sa directive ng impeachment clerk of court, no, which is to file our comments on the request for stipulation of the other party.
3: May naging maayos po ba ang takbo ng pre-trial conference ngayon? At hingin na rin po namin ang inyong komento doon sa mga unang napaulat na nagkainitan ng prosecution at defense.
4: Yung mga ganyang mga bagay, no, na nare-admit natin, na sinasabi nila na nagkakainitan, these are exaggerations. So remember, this is normal ho yan, no, sa ganitong klaseng proceeding because it's an adversarial proceeding, no, na minsan, no, nagkakaroon ng spirited discussions pero normal naman ho yan.
3: Pa ang magkabilang panig ng kanilang mga listahan ng testigo at ebidensya at may mga napagkasunduan po bang mga ebidensya ang dalawang panig na hindi na po kailangang patunayan pa sa paglilitis?
4: More of yung dun sa stipulations, so, no, stipulations for factual matters. So, nag-submit na ho kami noong response namin or comments namin dun sa request for stipulations nila. And makikita ho natin yan once nag-issue na ng pre-trial order kung ano na ho yung mga final stipulations na ko-consider ng court, no, to have agreed upon by both parties. As to the evidence, nakalista naman ho lahat yan na dun sa pre-trial brief na sinumite namin, no, bago nagsimula ang pre-trial itself. At ngayon, kasalukuyan pa hong ginagawa yung marking ng evidence.
3: Well, attorney, para rin po sa kaalaman po ng taong bayan, paano po nakakatulong itong pre-trial conference para mapabilis at mapalinaw pong aktual na paglilitis?
4: Oh, kasi dito, kapag nakapag-agree, no, ang both parties na sa mga ibang bagay, no, na kumbaga ay aaminin na at hindi na kailangan pagpresenta ng ebidensya, makakabilis ito, no, dahil hindi na kailangan magpresent pa ng testimony na itong mga bagay na to.
3: Attorney, pagkatapos po nitong pre-trial conference, ano po yung susunod na proseso?
4: So, under the impeachment rules, no, after within 10 days, impeachment clerk will issue a pre-trial order. Tapos, the parties will be given an opportunity to have their comments. Pagkatapos ho nun, July 6, magsisimula na ho ang trial proper.
3: Kauntay po nitong July 6, attorney, may nakikita po ba kayong pwedeng maging balakid para sa pagbubukas po ng trial sa July 6?
4: Hopefully, wala na ho at magtuloy-tuloy na ho itong proseso at makapagsimula na tayo mag-present ng una nating testigo sa July 6.
3: Panghuli na lamang po, attorney. Ano pong inaasahan po ninyo maging estratehi ng depensa batay sa mga naganap na pre-trial conference?
4: Well, sa ngayon, no, karamihan ng argumento nila this pertain to technicalities and general denials. So, we haven't seen yet mga concrete na ebidensya na ipresenta ho nila para masagot yung mga allegations contained in our articles of impeachment. Thus, more importantly, the evidence that we'll be presenting against her.
3: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Thank you, Attorney.
5: Inilatag na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang pagkakasunod-sunod ng presentation of evidence and witnesses ng prosecution panel para sa nalalapit na impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte. Una rito ang Article 4 na alleged assassination kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Pangalawa ang Article 1, alleged misuse of confidential funds. Pangatlo ang Article 3, alleged bribery and corruption sa ilang opisyal ng Department of Education. Habang panghuli naman ang Article 2, ang unexplained wealth ng Vice Presidente. Ayon kay Adyong, nakabase ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon sa magiging estratehiya ng prosecution team at kung ano-an niya ang unang maintindihan ng taong bayan.
6: Well, I think this is how the House Prosecution Panel decided the sequence kasi it would be also part of the strategy para ano yung unang-una apart from the submission ng mga evidence which is more easier for the public to understand. Kasi unang-una, sinasabi naman natin from the very beginning, hindi lang po ang Senado ang nag-evaluate at nag-assess ng ebidensya, pati na rin ng publiko.
5: Samantala, patuloy na itinataboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na pumasok sa Exclusive Economic Zone Pilipinas. West Philippine State sa bahagi na hoy na ang kanilang barko na BRP Malabrigo. Ilang beses na nag-radio challenge ang BRP Purang Barko Guard Bureau 4 na illegal ang pananatili at operasyon nito sa EEZ ng Pilipinas. Nagpalipad na rin ng maritime

0: 7 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte sa Hilaga, habang ang pinakatibog na track nito ay sa Capones Island sa distansyang 30 nautical miles.
1: Matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan kagabi sa Metro Manila, agad kumilos ang MMDA para tanggalin ang mga nakabarang basura sa mga estero. Yan ang ulat ni JM Topso.
2: Agad na tinanggal ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga nakabarang basura sa mga drainage sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang malakas na ulan kagabi. Ilang drainage inlet sa EDSA Balintawak, Quezon City, Makati City at Malabon City ang nabarahan ng mga basura. Tila nakasanayan na kasi ng ilan nating kababayan na tapon doon ng basura na kadalabang estero sa Metro Manila. Tuloy-tuloy naman ang programa ng MMDA na bayanihan sa estero kung saan inaalis ang mga nakabarang basura sa mga identified estero na siyang nagdudulot ng mabilis na pagbaha. Hindi naman nagkukulang ang ahensya sa pagpapaalala sa publiko na ang basurang itinatapon sa hindi tamang lugar ang isa sa pinakamalaking nakikita ng MMDA kung bakit bumabaha.
3: Na pagkakala nila yung mga maliliit nilang tinatapon or nothing, pero combined, it will really clog our drainages and not only the drainages, pati yung estero mismo kasi nababawasan yung capacity yung flow ng water.
2: Inihalin tulad naman ni MMDA Flood Control Director Mark Navarro ang mga estero sa isang straw na kapag may barang sago, hindi maayos na dadaloy ang iniinom mo. Kasunod ito ng isang sitwasyon kung saan may kama silang nakuha sa isang estero.
4: Itong mga pagki-clean up ng mga estero natin, it's not just about a whole government approach. It is also about the responsibility, collaboration, coordination ng not only LGU but also syempre

0: the private sector. Yes. So it's very safe to say na ang kalinisan sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isang mamamayan.
1: Binigyang diin naman ng MMDA na ang maliliit na basura na ating itinatapon sa tamang basurahan ay may malaking tulong para makaiwas sa baha. Sinisiguro din ng ahensya na kanilang tututukan at palalawakin ang kanilang mga programa kontra baha para hindi man tuluyang mawala ang baha, mabawasan at mabilis naman itong huhupa. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Walang patid ang Department of Public Works and Highways sa pagpapalalim ng isang ilog sa Iligan City ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-ulan. Yan ang ulat ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
3: Sa lawak ng pinsala na dulot ng bagyong basyang sa Iligan City noong Pebrero, bakas pa rin sa mukha ng mga residente ang takot.
4: Yung mga bahay namin na wala na, atip na lang. Punta kami doon sa evacuation. Nalaman namin, lalim ng tubig dito. Tapos may nagsabi sa amin ng taga-barangay, pumunta na kayo sa evacuation. Ang mga maliit namin na mga bata, kinarga namin sa truck sa barangay.
3: Isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha sa lungsod ay ang pag-apaw ng Iligan River dahil sa silted o mababaw na ang ilog. Kaya naman ang pamahalaan, pinaigting pa ang Oplan kontrabaha rito kasunod ng pagbisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Puspusan ang dredging o pagpapalalim sa Iligan River sa Barangay Tubod upang tanggalin ang mga naipong putik at debris.
5: So sa Iligan River sa Barangay Tubod sa Iligan City, meron tayong dredging operations doon and nakapag-accomplish na tayo ng 100,940 cubic meters. So yung total target natin na volume in cubic meters ay 80,000. So yung progress po natin ay nasa 126%.
3: Laking pasalamat naman ng mga residente dahil mas kampante na sila ngayong mas pinalalim na ang ilog.
4: Pero nagpasalamat ni nga giaksyonan dayon ang suba kay lalom na gipaloloma na hapit na nahuman ilag trabaho. Di na kay mi mahadlok nga taghan pa makusangit sa ulay ang mga kahoy og saging. Salamat nami sa presidente iyan ang gi patarbaho palimpihan ang suba.
6: Anindot na nuna kay inig magbaha dili na kaabot diri. Salamat ra pud nga gihim gikuan na diha kay murag iwas ta sa baha ba.
3: Dito naman sa Barangay Abuno naitayo na ang temporary bridge matapos na ma-wash out ng baha ang Panul-Iran Steel Bridge noong kasagsagan ng bagyong basyang.
7: Yung masasabi ko sa Pangulo natin, may nagawa siya sa barangay namin kasi inaksinan niya agad yung tulay namin na na-wash out. Mapapasalamat po kami una-una sa DPWH through Secretary Dixon kasi person na nagpunta doon si Secretary Dixon at kay President Marcos kasi in-approve niya yung request at saka yung budget para sa tulay.
3: Sa ilalim ng kontrabaha ng pamahalaan, hindi lang may iibsan at mapabibili sa matinding pagmagahan pang matagalang benepisyo sa kalusugan, kalikasan at ekonomiya. Mula rito sa Iligan City, para sa Integrated State Media, Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,

0: Lakas pa sa typhoon category ang Bagyong Francisco. Pagamat maliit po ang posibilidad itong maglandfall, nakakaapekto sa ilang lugar sa bansa ang trough o ang buntot nito. Bagyang hinihila ng Bagyong Francisco ang habagat kaya't nakararanas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ng ilang lugar sa Palawan, Visayas at Mindanao at posibleng magpatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, inaasahan ng maulap na panahon at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa bunsod po ng localized thunderstorms. Tayong sa pag-aasa, inaasahang itataas bukas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan. Habang isang low-pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan rin po ng pag-aasa. Sa ngayon, maliit pang tsansa rito maging bagyo sa loob ng 24 na oras at walang direktang epekto sa bansa. Abangan, pamahagi ng libreng bigas sa Quezon City, pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Kung magkano ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas? Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ulaat Bayan.
2: Disaster Watch. Habang lumilindol, kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanin. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno, at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasan ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ako, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas ang lipunan.
7: Leadership starts from the top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance. Because good governance is a matter of right.
10: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
2: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at

Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: pinangunahan mismo ni First Lady Liza Aneta Marcos ang patupad sa buong bansa sa ilalim ng Local Government Support Fund na galing sa tanggapan ng Pangulo. Inangulat ni J.M. Thompson.
1: Isa si Erlinda Sartorio sa mga benepisyaryo na pangalawang beses nang kukuha ng libreng bigas sa Quezon City. Anya, sa hirap ng buhay, ang 10 kilong bigas ay malaking bagay para kahit papano'y makatipid ang kanyang pamilya.
2: Siyempre mahalaga sa amin yung 10 kilong bigas. Malaking bagay na rin yun eh. Yung sa pang-araw-araw. Opo, pang-araw-araw kasi wala naman kaming trabaho.
1: Ganon din si Elma Baro na dala-dala ang kanyang anak na maagang pumila para makakuha ng libreng bigas. Anya, ang matitipid sa pambili ng bigas ay mailalaan niya sa panggasto sa kanyang mga anak.
3: Mahalaga po yung sa amin kasi pang araw-araw po namin pagkain kahit kasi hirap din po kami sa buhay kaya ano po sa amin yung 10 kilong bigas.
1: Batid ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos ang kahalagahan ng libreng bigas sa bawat mesa ng pamilyang Pilipino. Kaya personal niyang pinangunahan ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga gaya niyang ilaw ng tahanan.
4: Kasi alam ko, as a mother, mahalaga na nagkaroon ng pagkain. Konting

0: tulong lang to, I hope it goes a long way.
1: Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinababa ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, binili ng kanilang lokal na pamahalaan ng bigas mula sa local farmers dahil bukod sa mga residente ng lungsod, nais din ng pamahalaan na matulungan ang ating mga kababayang magsasaka.
2: Ang ginamit po natin ay ang Sagip Saka Act, which enables us to enter into negotiations with farmer cooperatives. Ang presyo po ng kada kilo ay 50 pesos. Siyempre may balot pa yon, 55 pesos per kilo, 550 pesos po for every 10 kilos. Yan po ang natatanggap nila sa araw na to, 10 kilos po.
1: Mahigit 200,000 benepisyaryo naman ang kabuang bilang ng inaasahang makatatanggap ng libreng bigas sa Quezon City.
2: So we depended on the CBMS or the Community-Based Monitoring System. This is the survey that was provided to us by the Philippine Statistics Authority, PSA po. Batay po sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga household sa lungsod, doon po nakita yung mga, or doon po namin binatay ang pagpili naman, bigbigyan po natin ng tulong. No? Ito yung mga pinakanangangailangan na mga membro ng ating or sektor ng ating pong lungsod.
1: Tinitiyak naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga residente, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Ito po ay isang sustainable effort ng ating pamalang national katuwang ang mga lokal na pamalaan po natin. So ito pong pag-ikot natin kasama ni First Lady Luisa Renata Marcos ay nagsimula na po dito sa Quezon City. At alam ko in this week, dalawang venues pa ang iikutan at pagkatapos ang ibang mga lungsod na sa National Capital Region. So ito po ay ginagawa hindi lamang sa NCR, ngunit sa lahat po ng lungsod at bayan sa buong bansa. So it is a simultaneous through the Local Government Support Fund and we expect to finish this by end of the year.
1: JM Thompson, para sa bayan.
4: Magkakaroon na ng mall voting center sa Region 1. Ito'y matapos magkasundo ang Commission on Elections at isang mall sa Dagupan City para maglaan ng lugar bilang voting center sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng mall voting program, mabibigyang ginhawa, accessibility at ligtas ang lugar ang mga botante. Gayon din ang mga gurong magsisilbing poll workers. Mahigit 1,000 botante mula sa barangay Pandal sa Dagupan City ang unang naikinabang sa bagong voting site. Napili sila batay sa layo ng kanilang voting precinct.
5: They were selected based on proximity of the respective established precincts to the mall. This program does not benefit voters alone. It will decongest the existing voting center and provide our teachers who will serve as poll workers a safer and more comfortable workplace.
6: Sinimula na ang pag-imprenta ng Computerized Voters List o CVL para sa Barm Parliamentary Elections 2026 sa National Printing Office ngayong araw. 6 na probinsya at mahigit 100 lungsod at munisipalidad ang kabilang sa isasagawang eleksyon. Ang tatagal ang printing ng CVL hanggang sa June 30 at ito'y sisimulan tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
4: Iba't ibang sektor sa Barm ang nagsagawa ng kilos protesta sa Cotabato City para isulong ang maayos na pamamahala at transparency sa Bangsamoro government. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
7: Pinangunahan ng Movement to Support Moral Governance and Fight Against Corruption ang Peace Rally kasama ang mga kinatawan ng civil society organizations, Bangsamoro Islamic Armed Forces, Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade, mga katutubo, kababaihan, religious leaders at iba pang political party. Layunin ng rally na isulong ang moral governance, transparency at pagpapalakas ng mga pampublikong institusyon sa Bangsamoro. nagsimula ang marcha sa Governor Gutierrez Avenue at nagtapos sa Barm Government Center sa Cotabato City. Binigyan din dito ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga institutional reform, mas mahigpit na mga hakbang laban sa korupsyon, pagpapabilis ng implementasyon ng mga proyekto at pagpapalakas ng mekanismo ng transparency at oversight sa lahat ng ministry. Nagpapasalamat ang grupo kay Chief Minister Abdul Rauf Macacua at sa mga Bangsamoro Parliament members sa pagsuporta sa mga hakbang tungo sa mas maayos at responsableng pamamahala. Nagkaroon din ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Cotabato City dahil sa traffic at dami ng rallyista na nakiisa sa nasabing pagtitipon-tipon. Ayon sa Cotabato City PNP, naging mapayapa naman ang isinagawang rally.
8: Okay naman yung peace and security natin, although medyo may kunting traffic, may kunting, hindi naman kunti, pan talaga, matraffic talaga dahil sa pagdagsa ng isang ginaganap na rally ng mga may mga advokasya ng mga grupo dito sa BGC.
9: Magtatagal ang nasabing Bangsamoro Peace Rally hanggang alas 12 ng tanghali dito mismo sa harap ng Bangsamoro Government Center. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
6: Umakto umanong in-house contractor sa mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa testimonya ni Henry Alcantara sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa kasong graftong na inumanay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Inang ulat ni Rod Lagusa.
10: Aabot sa 90 million pesos na kickback ang umano'y natanggap ni dating Senador Bong Revilla bilang proponent mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang naging testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Paliwanag ni Alcantara, ito'y base sa sinabi sa kanya ni Bernardo. Anya, ang kanyang driver ang nagdala umano nito kay Bernardo na nakalagay sa 4-5 boxes na siya namang dinala kay Revilla. Ang naturang halaga ay nanggaling umano sa koleksyon ng advance payment mula sa mga kontraktor. Ito'y kasunod ng pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa Casong Graph kung saan sangkot umano si Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon pa kay Alcantara, sa in-house arrangement ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza na pawang mga kapwa-akusado ni Revilla sa naturang kaso, umaakto rin umano ang mga ito na in-house contractor. Una nang sinabi ni

0: Justice Department ang TNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Rene Paterbonya at Divine Adili. Ito ay dahil nais ng CIDG na magkaroon ng solidong ebidensya ang kasong isasampa. Yan ang ulat ni Ryan Lisigues.
1: Hindi pa tapos ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang isinasagawang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Rene Paterbonya at Divine Adili. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa sila nakakapagsumite ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyco. Mabusisi ang isinasagawang investigasyon ng PNP para matiyak na magiging airtight case ang kasong kanilang isasampa.
2: It took longer than we thought. Of course, dahil mas inaano natin, we should build an airtight. So, we cannot give you an exact timeline regarding the filing or the endorsement to the DOJ.
1: Noong nakaraang linggo, ay nagtungo na sa CIDG ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University, kabilang na si resigned head coach Tab Baldwin. Inabot ng magdamag si Baldwin sa tanggapan ng CIDG.
2: All of these statements, not only of the coach, is still being processed. So, we would not like to comment or release some of the parts of the statements as not to unduly prejudice yung public as well as yung judgment. Magkakaroon ng prejudgment po kasi sa mga all parties involved. But, nevertheless, we will be checking and we will be with the CIDG for any updates.
1: Ngayong linggo ay inaasahan naman ng PNP CIDG na magtutungo sa kanilang tanggapan ang presidente ng universidad para magbigay ng kanilang salaysay. Una nang sinabi ni DILG Secretary

0: John Vic Remulla na hindi tugma ang salaysay ni Baldwin, coaching staff at mga kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa isinagawang training sa Aurora na nauwi sa trahedya. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Patuloy na gumagawa ng mga hakbangang Council for the Welfare of Children para lalo pang mapababa ang bilang ng mga bata na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, bumaba ng 40% ang child labor sa bansa katumbas ito ng mahigit 500,000 noong 2024. Ilan sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinalakas na government intervention at multi-sector partnership na layang matiyak na pumapasok sa paaralan ang mga bata. May paalala rin ng CWC sa publiko sa oras na makakita sila ng batang nagtatrabaho.
2: If you see children working at itong mga bata na to nakasadlak sa initan ng lantangan, sa ulanan, nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, exposed sa mga chemicals at mga heavy machineries, or sinasaktan o ini-exploit, call the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. No? 1383, apat na numero po yan, 24/7 po kami. We will help you, we will help the child.
3: Mas pinadadali na ng pamahalaan ang mga proseso para sa mga negosyong kabilang sa international trade. Inilunsad of Information and Communications, katuwang ang Bureau of Internal Revenue at National Tobacco Administration, ang Philippine National Single Window Integrated Digital Platform na layong pabilisin ang pagproseso ng mga dokumento at pag-ugnayin ang mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa DICT, tutugunan ng TNSW ang mga hamon sa kalakalan tulad ng magkakahiwakit ng requirements at mabagal na koordinasyon. Bahagi ito ng pagsusulong ng digitalization at ease of doing business para mapabilis ang daloy ng sa Pilipinas.
1: Kasabay ng pagdiriwang ng National ICT Month, sa gawang Department of Information and Technology, call ng AI Technology Roadshow. Line itong palawakin at palakasin ng digital transformation sa buong bansa. Pinangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, unti-unti na rin nagiging bahagi ng operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Artificial Intelligence o AI bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang digital transformation sa bansa. Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol ng AI Technology Roadshow dito sa Legazpi City.
5: So, of course, ang sabi nga ni BBM and paulit-ulit na sinasabi niya during State of the Nation addresses niya na by 2028, dapat strong ang digital. So, kami, we really make sure

0: the
1: University and College. Sa ako na kabinaing makatulong sa mas mabeso ng impormasyon na paggawa ng mga ulat at pagpapahusay ng online services. Bukod sa mga lecture, nagkaroon din ng hands-on demonstration upang personal na maranasan ng mga kalahok ang paggamit ng AI sa kani-kanilang trabaho.
2: Kailangan talaga namin itong masyado kasi diba, lalo na sa reporting and doon sa sa mga SOCARD, sa mga... post namin sa social media extra effort and yung time saver
1: pag-i-meet ng information and sa buong bansa. Sa patuloy na paglawak ng paggamit ng artificial intelligence, inaasahan ng DICT na mas marami pang institusyon ang magigital na hinaharap at gaya ng mas mahusay sa mamamayo sa Albay. Para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang balita po para sa mga motorista dahil ipatutupad simula bukas ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Energy Department, bababa ng halos 4 piso hanggang halos 6 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 9 piso hanggang 11 pesos naman ang tapyas sa presyo ng diesel. At para sa halos 10 piso hanggang 12 pesos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Nagpaalala rin si Energy Secretary Sharon Green na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga hindi susunod sa itinakdang price range.
4: Nagsama-sama ang mga dart enthusiast at ilang organisasyon sa isang friendly dart tournament sa Makati City. Inisyatiba ito ng Gidog Group of Companies para suportahan ang Park Foundation. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Kanyang target ng boards ang mga players kalahok sa Unity Soft Tip Dart Tournament sa Makati. Ang player na si JR Sabanal, 4 taon nang naglalaro ng darts at anya first time niyang makapaglaro sa isang soft tip dart tournament.
6: Nakaka-enjoy naman siya laruin. Parang steel tip. Pero mas feeling ko mas nag-enjoy ako kasi yung ang tawag dito yung digital na daan yun. Mas gusto.
5: Ang Unity Dart Tournament na ito ay layong mapagsama-sama ang mga dart mga org na isang friendly dart. Inisyatibo ito ng Gido Group of Portahan ang adhikain ng Park Foundation.
7: Nakapag-enjoy na sa paglalaro ng darts, nakatulong pa ang ating mga players dahil bahagi ng kikitain sa tournament na ito ay mapupunta sa isang charity.
8: It's beyond the excitement of the tournament. We also created this tournament to support our foundation, the Park Foundation. Park Foundation naman is we help the musically inclined children from the poorest of the poor areas like Tondo, San Juan, Mandaluyong, which are really have a passion in music. Our mission is to generate or produce 300 more scholars doing and playing the orchestra.
5: Ang motorcycle taxi naman

0: yung sa
1: nagawa ang Dark Tournament na isang immersive theme park na talaga namang ma-e-enjoy ng mga Gen Z, millennials at mga kids at heart dahil sa iba't iba nitong interactive games. Mayroon din itong mga virtual reality, 3D games at tampok din dito ang isang 9D flying theater. Kakaiba at immersive ang experience. May talsik paminsan ng tubig at ihip ng hangin depende sa kung saang dimension ka dadalhin ito. Tila mahahawakan mo rin ang mga mapupuntahan mo sa sobrang realistic. Ang pamilya ni Reo Maanyo nagpunta dito para ipagdiwang ang birthday at graduation ng mga anak at ang Father's Day kahapon.
2: Dito kami ka nung since 19 dito dahil hindi na ulit matagal na bago maulit ulit na magsama-sama kami.
1: At syempre hindi rin natin pinalampas ang pagkakataon na masubukan ang iba't ibang games at ang 9D flying theater. Talagang nakamamangha ang teknolohiya sa likod nito.
3: The immersive VR first. Come and visit us here in Meta City. We are located at the 4th floor, cinema level, Glorieta 4.
1: Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
4: Excited na binahagi ng soon-to-be daddy at professional basketball player na si Kai Soto ang pagbubuntis ng asawa niya na si Rere Madrid. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
5: Hintay ko yung anak. Trump. It's a prank.

0: Masayang ibinahagi ni Narere Madrid at Kai Soto ang magandang balita sa inaasahan nilang sa isang media post. Ipinasilip ni Narere at Kai ang ilang personal moments mula sa kanilang journey bilang mag-asawa at bilang mga first-time parents. Kasama rin sa video ang mga emosyonal na reaksyon ng kanilang mga mahal sa buhay nang malaman ang good news. Sa caption ni Rere sa kanyang post, sinabi niya mga salitang "we're having a baby" kasabay ng pagtawag sa kanilang pagbubuntis bilang kanilang greatest adventure. Tinanong din ng mag-asawa ang kanilang mga taga-subaybay kung team girl o team boy sila. Matatanda ang noong May 28, inanunsyo ni Narere at Kai ang kanilang pag-iisang dibdib at makalipas ang halos 3 linggo, muli nila ngayong ibinalita ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Bumuhos naman ang mga mensahe ng pagbati mula sa kanilang mga kapamilya, kaibigan at mga taga-suporta sa social media. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: At para sa iba pang update at balita ay follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPA.
2: At yan po ang may init na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: on 7:15 PM.
1: 7:15 PM.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: And now, back

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
2: Amoy pares, amoy araw.
3: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
2: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
3: Ang dungis mo!
4: Ma! Tama na!
5: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
6: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
7: Ang saya balikan ng ating kabataan.
5: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
8: Ono, game na?
9: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
10: And now, back to
11: the music.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at
1: you. Padayon sa pagpamino sa DYPS BD Radio 98.1 FM.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching mo hangga? Mamunching, itangas kami dire sa inyong lugar dire sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na niya, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una, kapuyon dahi ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mong lawas dahi, ma'am.
4: Okay na.
3: O sige, salamat. Ito nga lang usap mo, ma'am. Monching?
4: Monching.
5: May natulungan ka na ba? May oras? Kakayanan? O kaalaman ka ba? Isabuhay ang bayanihan. Maging bida. Maging bayani. Maging volunteer. Kasangga mo ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency.
6: Para sa diwa ng bayanihan at kolektibong pagkilos tungo sa inklusibong pagunlad at napapanatiling kaunlaran, inaanayahan ng lahat na makibahagi at tumulong. Maaring magkipag-ugnayan sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency sa pamamagitan ng numerong ito. 0921-579-6759.
7: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
8: Mama, paano po ba ang tamang paghuhugas ng kamay?
9: Ganito yan, anak. Dapat takuskusin mong mabuti ang pagitan ng iyong mga daliri, ang likod ng kamay at pati na rin ang dulo ng koko gamit ang sabon. Hugasan mo ang iyong kamay ng tubig at saka patuyuin mo gamit ang tuwalya, tissue o dryer.
10: Mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ay maaaring panlaban sa mga sakit na gaya ng sipon, pagtatae, flu, pneumonia at iba pang uri ng impeksyon. Kaya siguraduhin laging malinis ang kamay upang malayo sa mikrobyo, bakterya at virus na maaaring pagmulan ng sakit.
7: Malusog at malakas na katawan. Panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
11: And now, back to
12: the music.

0: Yang semayang gabi mga higalang amigas amigas coffee na ang kaping kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman. Yes, ang kaping suwabe. Suwabe, suwabe mga higala. Ay, mayong gabi mga gabi di Radio Tuburan. Latos on air na tadiha. Asa naman yung atong mga kauban na? Yes, Kuya Nals, paldong-paldo na naman. Mayong gabi no sa ating mga kabantayan na speak dyan sa Kabangkalan. Sa atong mga ka-K5 News FM, asa na mo, ibta na nadiha. Yes, karong oras sa mga higala, kauban ng inyong DJ Bray, mayong pagpanihapon sa mga nangaon na sana all. Yes, arita sa Amigos Coffee, Amigos Capsule, sa doon ay mga gipamating balatian sa kit sa kalawasan. Karong oras sa mga higala, arita sa pagpaminaw sa testimonya ni Nanay Vivian.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang ko ko lo, nagkaragkar si Pagkukabok. Nag-iisot pa dyan kong kabok. Ay, di ko kita eskasada.
1: Kamusta naman ka na, Nay Vivian Labide?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat kanang Amigos Kopi. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong digamit. Wala dyan ko'y tambal gitong mar, kanarad yung Amigos.
1: O saan nakatuig ka na gamit o Amigos Kopi?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong goiter, gamay na kayo.
1: Ilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Vivian?
2: 400.
1: Ya, yeah, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang, yaging, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming? Taka may bagong experience nimo sa Amigos Coffee Bee kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Kuhaan ka lang.
1: May daw yung mga ay sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig ato nanay no niya.
2: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurukurok na hotel. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Niya yeah. Ka nang didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 20, August 24, 2024.
2: Oo, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurob, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, kung magsigil ko kanabitang luwag dugo, naulian na po ito. Naulian na po ito.
1: Hello?
2: Sige. Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI? Abrapil?
2: Oo, kaya bang sigil pangingi, sigil pangingi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitong gagmay niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya. Kana labing ginukanukan.

0: puso.
1: 54.
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara Diyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano pa nga, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang uji na laman kung kakurusas, o na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatumal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, na
2: wapod. Oo, mawag pwede akong nakatabang ako, ag amigos, kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na lagluwa, wala na. Wala na yun ka nang, isa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko gayo. Amigos, amigos na may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa kanto.
2: Wala na, naulian na, dahil ato kong pagbag yung tino, ang tukarag akong sakit, amigos na may nakauli, wala man Diyos ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na Diyos, hindi ko magpakawa, o amigos, bisan o hindi may makapalit o kinarton, mupalat mo doon akong paris o kanang kadaadlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo niya. O nga may kwarta, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasi-sasi, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang, hantag karon.
1: Is it straight or yun?
2: Oo! Oh, na lang din ay akong gisaligan. Ay, ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Kirnahed.
1: Mahib, o.
2: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kayo ako pa yung pili mo, kung paninaw sa radyo lagi.

0: lang kung magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na kung sugar kay madlok ang kukuog ka ng...
1: Kung nakaipahimay na...
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya. Wala na, normal lang yun.
0: Normal na kung sugar niya.
1: Kanya, ano mong...
0: Di na tayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Na grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, ganyan, ano man, nangotan na si Idol Baby Boy, ano ko nung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan man ko, makakuan ko ba nga, sa una kung napakusakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kayo, dili mo itik, kayo nila, di pa magamit, kaya rin, laging niwang nga, kayo sa una, nga mura manggugog ka ng, Wait, kuan ba? Kuan lang ang bana at yung hadlok na gali ko, basi nangitaglain ang bana. Pero karon! Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin kamang!
1: Sila pa yung dandi mo?
0: Nga, pero mura o kung kagahong lawat. Panawon ni mura na 30 ka, 30. Masakot naman, masakot naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka?
0: Isang magbitaw po niya. Dahil na. Puyag lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig yun. Undangan, istak sa kumparis kay naligayaan ko pirme kay mamasahiro.
1: Sige, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay ra?
0: Thank you kayo
1: patapinan pag ikatog patapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
0: Thank you Kuya Angel. Maunag din ay pinakanindot nga nagawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapinansa na itong 2,000 pesos nga ka.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay yun?
0: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyoy kanang mura pag... Ang panan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong taona. Kaya luwat man ko sa Amigos, man. Kaya ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
0: Ano ang kayo? Nakamunog kayo. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay dyan kayo.
0: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil ha. Katong pagkanaon ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagritay. Sige, buta. May panghita diri. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray ninyo. Tuloray na palit.
1: Atita kayo tayo pangalan mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, Kuya!
2: Okay, dagang salamat o maayong adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Minting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya magkapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting, usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
3: Maayong adlaw sir.
2: Kumusta? Unsa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee sa

0: Primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga. Paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
1: Mm-hmm.
0: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani,
1: mm-hmm.
0: Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko niinom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362.
1: Mm-hmm.
0: Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku kay down.
1: Mm-hmm.
0: Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasya ko, kay, look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung mo sige yung inom, ang akong sugar is nang down yun.
1: Down.
0: Down yun kaya akong sugar is akong sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuha na lang, kanang 160.
1: Mm-hmm.

0: Mona nga wala lang ko ninyo. Try lang. Nya pagkuman pagpa-check sad mo or may bawa ninyo kung nabay ipikto sa inyong lawas kaysa kuha dako magay ipikto. So mo na ron nga ako usa na ko ka kanang nang isuporta sa Amigos Cafe o lagtad pagsulti Amigos User sa inyo kuron. Okay.
1: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga tingsuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Amigos 51
2: Skin. Ah, yes ma'am. Kinsa gani ni mong name ma'am?
3: Sharon Catalan sir.
2: Sharon Catalan, taga-asa ka ma'am Sharon?
3: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madalien.
2: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos ma'am no?
3: Yes sir, usa ko sa mga user sir.
2: Pila na kakabuan na gamit og Amigos Coffee ma'am?
3: Last year nag-start ko use aning coffee last year month of November sir.
2: November last year, so happy na ka mag 1 year that kingdom sa amin.
3: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
2: Ay, nagkalain-lain sakit. Taghan
3: eh. Oo.
2: Sakit, ma'am.
3: Taghan kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero daghan kayo sakit.
2: Pila edad ni mo, ma'am?
3: 20 city, sir. 20 city.
2: Uy, kabata pa ni mo. Mm-hmm. Kung saan mga gipaminaw sa atong one ma'am, sa itong kalawasan?
3: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya, nagka-edema.
2: Kung sa'y cause mo nung din nagkakabarog?
3: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang palapalapa, padong sa akong tuhod ng hupong.
2: Kung saan siya, edema ma'am, ako yung idea da?
3: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutambok siya.
2: Ah, bali. Oh, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
3: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, na po history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, na ko'y acute kidney.
2: Ayan, kay,
3: kung sa'yo,
2: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
3: Oo, sir. Oo.
2: Dayan.
3: Moto sir. Oo, moto siya. Nay, nag-introduce na ko na niya coffee.
2: Mm-hmm.
3: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mo, di sa mood music. Sakit po. Moto, ang tanggiman ako. Nag-introduce ako ang...
2: Ginom niya mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
3: Oo, ni mura si... Oo, ni sakit siya ba magbing...
2: Hatag siya reaksyon.
3: Oo, mura gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa ni palpitit akong dughan.
2: Okay.
3: Akong kabuhi, mura di samot. Magrabi kita akong... Kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman eh akong giinom ng kape.
2: Okay, gipanulot na.
3: Oo, di ko na ni Muragwa, di ko na ni kauyo na ni kape. O sa nagkasing kape ha. O tagingnan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagkuko lang po. Kung mo to,

0: kung nagpadayon ko for 3 months yung reaction, nakahurot ko mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ng iyang reaction.
1: Taas-taas kayo reaction siya mong lawas, no?
0: Taas-taas kayo siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
1: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipa, anak mo pong ka?
0: Oo, gawas atong sa akin niya ako ang major disease na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng post na ito nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Sa day kay all ma'am.
0: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ng kuan. Nasagunan na niya sa nang kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na-normal na siya?
0: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
1: Mm-hmm. So, karaman, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
0: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kinang nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga nagkasakit. Kay ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Yes, okay, migraine.
0: Migraine.
1: Tapos tayo migraine, ma'am. Insumiyahon, sad ka.
0: Oo, okay ka nang natin. Yung sa guwato before, nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom nako.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay sa una. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
1: Ayan, eh, malik na sa point.
0: Ibalik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, Jai.
0: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react sa primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
0: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend na ko ang kaning kapihang nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisagay to yung name one again, ma'am. Si Ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Hi, bro. May ngapon na si mo, bro.
3: Nga mangyapon man da.
2: O, oh, taga din, gani ka, bro.
3: Dari, malinaw dos, bro. Balintawak, barangay, Balintawak.
2: Balintawak, Escalante.
3: Escalante City, bro.
2: Ba, pilay mo edad ya?
3: 51 na ko subong, bro.
2: 51 ko subong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
3: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
2: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Te, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
3: Ah, damon ba tiyag ko? Likod kagawa kagang budlagit, ng kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
2: Nga, kasakit likod mo, bro.
3: Oo, likod kakilid.
2: Kakilid? Hindi madala pa hilo sa misis, how? Sa migata?
3: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
2: Madugangan balda? Tay, kamusta pa rin mo sa Amigos Coffee? Ano na tabo iya?
3: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na. Dala mo na mabatyagan nga daw mabata, magkagalik-balik sini, kagma namin man pirmisaka, kapayas.
2: Bote, ano ang sakit sa'yo mulikod na dula, Ged?
3: Ah, wala na. Okay-okay na. Damo-dandi ulo brown sa siyap. May pintura sa kagkuhan ng body repair daan. Kanika.
2: Ah, ga body repair ka sa salakyan?
3: Hmm.
2: Eh, amo na na, ginainom mo ang Amigos Coffee.
3: Oh, naguntat na ko gani. Inom nga berna. Hat, kay nasiguro kong amigos, kape.
2: Ginasiguro mo na, instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos kape na ginatira mo.
3: Oo, oh, muna ginapukusan ko subong kay
2: makapapagkugib. Oh, bogo garantisado.
3: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
2: Ano?
3: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos ko pa eh.
2: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
3: Oo, balintawak.
2: Di sa... Bogo, grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo kayo gabas ko kagad.
3: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko ng maintenance ang... Amigos ko pe, kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagab eh, daw lakyo kagit katama, pero kung maka-amigos ka daw sa way lang, mabangon magkagyapon daw normal ang git, way ka ginabatyag.
2: Bo, te, gabaskog git, baskog.
3: Oo, mayoy kayo, dako kayo na bubig sa akon ang amigos ko pe na.
2: Dugay ka na gamintin siya na.
3: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang...

0: kayo sa akon.
1: Stay okay, dyan. Okay, kasi may sit mo, gayon naman.
0: Oh, gayon naman sa akong gabi. Kisa nga, tayong tulog. Yung mga
1: pagkakanay. Oh, bakit hindi ba katulog yung mo, misis?
0: Okay, gusto mo ang guro mabato man eh.
1: Mabato, mabaw, grobe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis? Oh?
0: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw 51. Oh, te okay gid, okay gid. Te ano mambal mo sa nagapalmati isubong, okay gid ng amigos kopita?
0: Ang sa way isang nakapagamit, nami gid kung makatilaw sila sa amigos kopi kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pagid balik sa ila. Adlaw-adlaw ng Lubrown sila, misis.
1: Wow. May harap galing Lubrown, adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo, misis, bro.
0: May isa, may dirbe. Hindi ka ka-absinan pag ginaslap. May dirbe ta mo.
1: Wow, grabe. Kaya ano, pilagid ka raw na maubos mo?
0: Misan, isa-isa lang. Importante, permanente.
1: Wow, pero, so, ibig sabihin, kapigapigid. Ha? Why na ka pa nga king si misis masama ka amigos, no?
0: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo sa sarayon.
1: Pati, sige, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
0: Sige po.
1: Sino ganito pangalan mo?
0: Dodoy Orulan, bro.
1: Dodoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: Oo,
1: oh, city po. Samot na mo ganyan, salamat ah.
2: Mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako ganyan naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag ganyan siya.
3: Arthritis, Kuya Rolling?
2: Yes.
3: Ay, may gawin sa Kuya Rolling, kalimot ko Kuya Rolling. Pilang edad ni mo Kuya Rolling marayan?
2: 57 na, akong edad karon. Oh,
3: okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, oh, Asturias, sige, Cebu.
3: Asturias, Cebu. Padayon, Kuya Rolly.
2: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kuntiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na yun, hantod ka ron. Gikan mga duha na katuwid, hapit na mo tulo, paggamit na ko nini. Unya, wala yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala yun siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako'y kidney problem. Sir Angel, then kanabi ka magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Di ka paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
3: Unsa kay mong kidney problem ato kaya ruling marayan?
2: Akong kidney, magsulsol akong hawak, kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras barog, walay problema. Gikan sa pag-take na kong amigos, coffee. Dili na hambog, tinuod na.
3: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos topic.
2: Yes, unya.

0: Lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
1: So, para.
0: Yes, idara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe yun na ko. Kay inyong katulog sa king kumuinom aning amigos ko pi buntag, unto, o sa dayong katulog. Kay kining amigos ko pi mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: Ah, to balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapaya.
0: Oo, oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil ang pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Pato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya.
0: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga palihas ni mo, pangidaron, segmentize, no, segmentize. Okay, John, dito na nga, dot coffee.
0: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na tong hawak, no? Mga edad-iraran, diya, 50 edad pataas, ang Amigos Coffee na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nagkaana po siya, wow, probin ang tested na nga ko, Kuya Rolly Marayan.
0: Yes, tinuod yun. Dili ni Hambog, dili ni ingon user ko, kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so dagay kay salamat kay Rolly Marayan, ha?
0: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
2: Bourbon, no? So, natay nagi Andre o sa kaginang tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing kay siya muhatag siyang testimony. So, may buntag ni mo, ma'am. Kisay pangani mo, ma'am?
3: Lia Pitong.
2: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
3: 63
2: years old. Tagasa ka, ma'am?
3: Tagasagay niya. Naasa ko din sa Bourbon sa mag-ari nga sa poblasyon.
2: Ah, okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay, ma'am, once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, kay karon pa magita nakita.
3: Kay previously, ana, taas ko og tuan ka ng pagdugo, kung maabot og 160, ana, over 70, over 80, ana, di. Yeah, at the same time, sa taas kayo ang akong sugar.
2: Taasan din mo sugar.
3: Oo, niya. Ma-feel good na ko mga mangatul ko ba?
2: Ah, mangatul ko niya. Allergy,
3: oo, niya. Kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel siya na ko mangatul.
2: Ah, mangatul. Balik, hindi pang-ihi niyo ba? Mukatul na yung
3: pwerta. Mukatul, oo. Mukatul siya. Di, karon nakay naka-advise na ko yun niya. Inom, ani, suway. So, ni-inom ko na ito. Within 1 week.
2: 1 week lang ni mong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Mga na lang inom, ma'am, gato raging Amigos Coffee.
3: Gato Amigos
2: lang. Asa natin palitan, ma'am?
3: Ato sa Lin-An Store.
2: Lin-An Store, sa Sagay, Bourbon. Okay.
3: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na, okay na akong lawas. Wala na, din akong maluya.
2: So, nagpangiin mo, ma'am?
3: Wala na, wala na, wala na.
2: Imong blood pressure, ma'am?
3: 140 over 80, maintain.
2: Maintain na siya, no? 160 to sa una.
3: Karon, na imo ng 140.
2: Na imong sugar, ma'am?
3: Kuha na, akong sugar na 127.
2: Sa una, ma'am, pila din?
3: So, 240 to 60.
2: So, 240 to sa una, ma'am,
3: no?
2: 1 week lang ni mong inom.
3: Wala na, less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Dili na kong batiog kapoy, hindi na kong magduka. Hindi
2: na kaduka, o, hindi na kakapuyon. So, lagsik na, ma'am.
3: Lagsik na.
2: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga epektibo gina.
3: Epektibo, dili na ingon nga, char-char nga storya, tinuod gina.
2: Basta, ma'am, dito kaila, ma'am. Nagian ra ka
3: na. Bitaw ko ni ingon bitaw ko nga palit mo anak heron duol na lang ko magpalitan diri sa bumbot.
2: Okay, so daghan kayong kon ma'am.
3: Salamat.
2: Daghan kayong salamat ma'am. Kinsa to usab atong pangalan ma'am?
3: Lia Pitong.
2: Lia Pitong sa poblasyon Bourbon. Yes guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am. Lia Pitong ha, dili to binairan mga ludiya. Ako lang itong nagian. Salamat kayo ma'am.
4: Oo, tao na lang.
1: Wala kong nabutanin si Mutingo.
4: Nagtakay ko ang kining ko ano isapin padong na ka sa station.
1: Ah, padong na ka sa station. Sige, pangayuan natin ka kamay na interview kita. Oy, dili tinura padungog dita, no? Kaya nagtakay ka ng turno.
4: Asa ko yan?
1: Pangayuan natin ka kamay na kuhan niya testimonya sa Amigos Coffee, Tita Ila. O sa ika-share ni mo live daron sa commercial, Tita Ila.
4: Oh, live, gay, sa karun. Okay, may dami sa tanan mga kabarkada, ah. Grabe kayo. Ako, usad niyo pong kining, isa gitawag pa ng mga tabarkada, buhing testimonya aning Amigos Coffee. Kay, ako, kay kugyo, GPT, Sir Angel, niya, naasad ko'y kining high blood, naasad kay kasad sa kolesterol. Ito nga ni aging abuan, nagpa-check up sa niya, motigiingon ni lagi sa kong auntie nga natrabaho sa South Jane nga, kining medyo ka o kanya mo itong kanilaging minus-minus pa kay kas mga kwarta ka no, di nagkwangkwad at nangita tagpamaagi kung usi ang ngayon natumuhat no, sumoto nga ni try ko niya, thank you po tayo kuya Angel nga imo po kong gi kwanan sa akin ng amigos copy ba ni try ko na kasuway na magkukuhan ni pero dili kay kugyud hingap eh pero pag tilaw gina ko lami magiday kayo kuya Angel ang amigos copy niya katong imong ihatag na mo nga katong murag silbing pakapin o Jesus o sa disang pag tumar na ako kuya Angel kasagaran yun ako ang BP yun is 150/90 yun kuya Angel niya nahibuo ko kay nagpakuhan ko sa kuyaan atong namiaging adlaw ni kusway ko no ko BP tiluti kay para mo rin magkaning feel ako murdaan kaya kung pamati kuya Angel niya pero may na kong sintun ay nga kung makapasingot na ini amigos ko so mo to dito kuya Angel niya na-shock ko nga pag BP ni Tilusi, kung ano man lang ang ako ang BP, kaning 120/90, sumurmura ko na, kula, tinuod ka ni inani, ni Tilusi, sabi ay, pagtuunin mo na ko, di ko kaibaw mo, talaw o BP,

0: Huwag niyo na ha. Ako, moingon yun ko ninyo mga kabarkada. So, wayigid ninyo ang Amigos Kinik Herbal Coffee kay lamigod na kape o na doon na pa'y binipisyo alang sa atong mga panglawas. So, nindot kayo mga kabarkada. Panigamuti lang ninyo nga makapalit mo kung asa na ninyo ma... Kuhan, basta kay daghan kayo ni baligya sa mga akaning pharmacy na doon ko lang mo rin tututan na lang mong Amigos Kinik Herbal Coffee mga kabarkada. Lamigod, promise mga kabarkada niya. Kanang pirmi ko pa ning to niya dayon kuan pa gyud kanang miles po ang akong cholesterol. So minig ko say dunay alibyo ang Amigos Coffee mga kabarkada. So mo na kuya Angel man gabi niya.
1: Isa pangagi ni mo kuya.
2: Si Rinio
1: kada picture mo sir.
2: Dari sa kuha sa Liloan.
1: Usa kita gi painom ni mo si mong Amigos Coffee mga sawa.
2: Oh, nauli ano ba yung dua kang yung diabetes ka. Kanti tipin. Wala, normal na.
1: Sao na pila dito yung sugar ko ya?
2: 300 kapil, 380.
1: So karon 114 na lang.
2: 114.
1: Oy, grabihan. Pero imong misis, pila ra ka box yang nainom nga Amigos?
2: Katulo, eh, amo gani ni tabangan.
1: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan ko ya, si mohang
2: kuadto mga kada semana palit mong kutag usa ka karton. Dali tulo ka semana.
1: Tulo ra ka semana yang inom
2: oh, Amigos Coffee. Oh.
1: Karang 300 nga sugar ko ya, wala siya batiyon na siyang lawas, unsa siya batiyon na.
2: Batiyon no, eh, malipong siya.
1: Malipong dayon.
2: Bukat ang lawas.
1: Say kasulti ni mo, okay jo Amigos Coffee.
2: Ah, okay kayo may ang Amigos Coffee.
1: Pila na to ka tuig?
2: Dugay na ay mga hindi na siro mga 5 ka tuig.
1: Sobra 5 ka tuig yang sugar ngayon na.
2: Oh.
1: Ya, tulo lang ni mo ka semana or tulo ka karton nga Amigos gi
2: normal siya. Lamat kayo sa Kape,
1: kape
2: ni mo nga,
1: sikibo
2: kayo.
1: Ah, sige. Gisa niya tayo mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan ka sa nung lilo.
3: Barangay Langob, Asturias, no? Nata din rin interview, no? Sa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Barangay Langob, Asturias.
4: Purok uno.
3: So, naa din rin si nanay, no? Ako nang nabalitaan nga, naglisod ako nung nikuan. Lakaw si nanay. O niya, nag-inom lang og Amigos. Kisa yung alani mo, nay?
4: Felicita Narbasa.
3: Felicita Narbasa, pilang edad na to ma'am?
4: 64.
3: 64 years old, so senior citizen na din eh. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas ma'am nganong nagamit kag Amigos? Sa wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
4: Kapoy kay kung lawas doon nga sakit ako mga bukog.
3: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
4: Yeah. Paggamit na ko murang na-apti ko naulian ko. Nakalakaw-lakaw kung ato pa doon sa mamaw.
3: So, ato nga time, eh, dili nakakalakaw.
4: Buwan, mag-ngihi lang kung kusa ko. Diaper good ko.
3: Kadiaper na ka. So, bali...
4: Murag simana siguro to kapin.
3: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy dyan kayo.
4: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
3: Dili ka kabarog, no? So, mawala to yung mag-ibati na, dili ka kabarog.
4: Yan, wamang ko yung gikuan. Wamang ko yung...
3: Asad. So, mawala ito, dili lang ka kabarog. As in.
4: Akong ginanggot ako mga anak, sus, ayaw ko ninyo dada sa doktor yun. Bahala, ari lang ko diri.
3: Okay. So, yan ay, unsay, giinom ni mo ato na, ang Amigos Coffee lang.
4: Oh, mara to.

0: amigos ko, pahimog iinom. Mm. Kailangan kasi siya mo na inom na eh.
1: Hindi, kung baan ito, tulo. Tulo pa ito kasi siya ako na kung, mura na ulian ko.
0: Tulo kasi siya, na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so, mura dili ni mo ma-explain kung unsa imong gipaminaw, basta maulan to.
1: Oh, maulan to.
0: Sakit imong lawas.
1: Okay, mura bitaw ko, mura nalimot na ko, mura nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
0: Kalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ato sa world.
1: Ang nag-duaw dari sa ako, Adong, wag sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe gina itong kahimtang
1: nanay. Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Na, sila, ay akong apo. May tikwan din rin ako niya. Akong anak isa ni Uli din rin, may nag-atiman ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Monay.
1: Matasapit maduha sa, no?
0: Doha ka simana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
1: Ah, mangihi na lang ko anang kuan. Diaper.
0: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin, mangihi na lang ka sa sawk.
1: Mangihi lang ko sa sawk. Dugay man kayo po. Di man kong kabarog. Dugay man kayo kabarog. Ana, dugay kayo. Murat ko ato. Naunsak ako ato. Ay.
0: Dugay kayo kabarog, Nay. Mm. So, karon Nay, okay na.
1: Okay na ko.
0: Kusog na mo dagan.
1: Wow. Di pa kadagan kaayo.
0: Pero makalakaw na. Makalaglaag na.
1: Makalaag na ko dito sa
0: bangon. Naulian na kasi mong kogalingon.
1: Naulian na.
0: Naulian na. So, ay mong giinom, Nay. Unsang products yung giinom na to?
1: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, Nay.
1: Mm. Tatrainta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tatrainta imong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At ka magpalit sa Santa Lucia.
1: Oh, kayo mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon nay musuway ka ka anang
2: amigos.
1: Ingko unya asa man ka ko palit ani dog ingon siya silingan ko no nila na ah. Moto akong gipada sa iya hanga dadi sa kodong kay bayran lang kana ko dire.
0: So palit tulo ka siya siya tag 30. Maoro tay nakapaayo ni mo nay. So kung gidapa ka to sa ospital,
1: Impas ta dito.
0: Labaw pas 30 pesos na.
1: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari ako sa balay.
0: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-diaper na. Dahil tulura ka sa singa, amigo, si imong giinom.
1: Oh, nya, kahantot ka rin, nag-inom. Ah, nya, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag humana ko inom ato, murang naulian ko.
0: Naulian ka, pag inom mo sa tulo. So, kung sa'y kasultini mo na sa amigos ko, Pinay, itong mga silingan. So, epektibo bang amigos, Nay?
1: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Copy. Naulian ko.
0: Okay, so motong testimony ni Nanay.
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan, purok ka din na, purok uno, no? Okay, so dagang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa amigos, ha? So ang inom ni Nanay lang gang amigos kopi, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nga matul pa ni Nanay sa atong interview. Nga kung wapay diaper, ha, nangihi, naging sa diya sa banig. Nga ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan nga, pildi na giga.
1: Oo, oh, building na yung ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, so tila, ingat ka buhay na ako ni mo piloto, ugat ka, pildigyot ka. Asa pero, akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwangan ako, ito kuno sila pildi ko ay.
0: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee, tulo lang ka sa singa, naglubog, nagdiaper, si Nanay, explain ni mo?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, money yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw magkikistorya na nato lang gaano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kay salamat no. Nanok ka diri sa Langob, Asturias.
3: Ay, yes, sir. Good evening.
4: Abay gabi ni mo, Ma'am Vicky. Asa gani ka napita karon, Ma'am Vicky?
3: Ah, naa diri sa Medellin, sir.
4: Iya sa Medellin, poblasyon Medellin.
3: Yes, sir. Poblasyon. Ay, yes.
4: So, pinay edad na ito, Ma'am Vicky?
3: 50, sir.
4: 50 plus yun nga, 50, Ma'am Vicky. Why labis, walang kulang.
3: Walang labis, walang kulang, sir.
4: Okay. So, Ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
3: Ha?
4: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee.
3: Ay, yes, sir. Dugay na, sir.
4: Dugay na. Usa ka share ni mo sa Amigos Coffee, Ma'am, naayo sa imong gipaminaw.
3: Ah, sa akong ano sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Arthritison pag yun.
4: Arthritison pag yun. O niya, sa pag-inom mo sa Amigos Coffee, ma'am, na nausa pa na nahitabo?
3: Ah, okay na sir. Okay na, normal na akong paglibang, pag-dispose.
4: Normal
3: and
4: na
3: then, nakalos kilos ko.
4: Ay, teka ma'am, sa una niya, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
3: Ah, yes sir.
4: Sa usan ka simana, kapila ka malibang?
3: In a week, sir, three times.
4: In a week, three times. Oya, karon mo nga nag-amigos na ka?
3: Every day na, sir.
4: Every day
3: minsan na ka? Minsan twice a day. Normal na.
4: Normal na yung bowel movement.
3: Yes, sir. Until naka-lose ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako. Naka-dispose na.
4: Nag-sling saan ka, Ma'am Vicky, pag inom ni mag-amigos coffee?
3: Yes, sir.
4: Okay, so live karon mam sa Hag Radio. Audrey, ika-share ni mo mam sa mga naminaw na to karon mam. Okay doon, gamito ng Amigos Coffee.
3: Yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang. Try yun ninyo. Hindi kay magmahay yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
4: Wow! So, dagang kayong salamat, Ma'am Vicky. Kaamin nyo sa ma'am.
3: Yes, sir.
4: Ayan, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
3: Okay man, sir.
4: Gusto na mag-cut-cut sa kamayas, ma'am?
3: Oo, sir.
4: Balita lang ko, ma'am. Yung Mr. Ma'am, ito yung manok, ma'am, no?
3: Na, sir.
4: Sa una, ma'am, nga mga nag-amigos, manok rin, huwapon si mong Mr. Di ba, nakaanap, mag-ato na ko, ma'am, no? Hangman mayo pang manok, kay bukwakas.
3: Yes, sir.

0: Mana?
1: Karon, asa may orang hot, ikaw orang manok.
0: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow.
0: Alam mo. Siyempre.
1: Ay, grabe. Santo pa.
0: Instead na, instead pa, sir, na, na pa, paedad ta, adili, kahit pagbata ta.
1: Sa kahit umod
0: ni collagen.
1: Kita kayo galang si mong bata, ma'am?
0: Romulo, sir.
1: Romulo, humahit.
0: Yes, sir.
1: Ah, so, pero maminti ng anak-anak, ma'am.
0: Kung may time, sir. Ay! Hoy, sir.
1: Makatatag testimonya ni Ma'am Piki humahin dia sa lungsod sa Midilin. Gaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko dia sa manok. Idol Roger Piki nga siya. Ihaon ko na lang ni manok. Uy, kay, ang manok may una hikap-hikap.
0: Mag-sure.
1: Pero karon, okay na Ma'am Piki.
0: Okay na, sir.
1: Bahala na yun. Bahala na yung manok imong bana. Basta ikaw di unahon.
0: Alangan, sir.
1: Nagagig, salamat, ma'am.
0: Yes, sir. Thank you din, sir. Good evening sa tanan.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.

Yes, amigas, coffee na mga idol. Ang kape nga kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman. Ang kape nga dunay vitamin C. Nagkalain-laing mga testimonya no ang atong nadunggan. Ang atong nabatian mga Cavite Radio Tuburan. Manang ayog si Piata kung kape naman lang o kape naman lang. Arita sa kape nga healthy, ang kape nga para sa tanan. Yes, para sa mga taga Tuburan, available diha no sa Tuburan ang atong Amigos Coffee inubanan sa atong Amigos Capsule. Na diha sa JJKL Bake Shop. Na po diha sa 234 Store. Jawas Bake Shop diha sa Tuburan. O diha sa mga taga Asturias, na diha ang atong Alsado Mini Mart. Papalit usab diha sa Tasia General Merchandise. And daapah diha sa kuano sa Ilo General Merchandise diha sa Asturias. Sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan, nandyan si Kuya Nal sa ating station. And nandyan po sa Farmacia Negra sa Kabangkalan.

0: Yes, let's go, let's go, let's go. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Karong orasa mga higala, arita. O arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Tawag man ka na ko, sir. Yes, yes, kuya. Nagpasawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
2: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
1: Yes, kuya.
2: Si ROC team dia sa 90.11 Cebu, no?
1: Yes, kuya.
2: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
1: Nagsaisinta na, kuya, itong March 26.
2: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad madod ka nga mo testified, eh.
1: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi din ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay, kuya, ning purchase ni, niya, ning inong bag ko na ining Amigos Capsule.
2: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kataghanan nga naminaw ka rin.
1: Yes, grabe din siya ang effects ko. Kay anyway, before bago din mo, kanaw kay Sony Muntian, mo inom din ko aning Amigos Capsule. Nya din pagka dayon katugpon sa gabi eh, 2 times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, oh, naan kayo mong lawas, pamati mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan cartoon ko yan, dusi ka sangkap, no? Puro skumbal, ang anaan ni ini. Then, Adonai L-carnitin, Ampalaya leaves, spirulina, Garcinia Cambodia, ginseng, barley, Adonai Guyabano, niya, green tea, silent husk, niya mangustin o collagen o yan napag-iglota tayo. So,
2: Ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
1: Hindi tayo siya, Kuya, pamati sa inuhang lawat. So, yun kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgo siya ay ginseng ko, yeah. So, okay. Makapalagsik yun siya. Makapalagsik. So,
2: nilagsik yung mong kalawasan?
1: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, bumika na ng ginseng na gibukang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. And, okay. Naamgo siya glutathione, kuya, o kaning collagen. So, daghan ito, wala mo toong sa isinta na ko.
2: Ayay. Ay.
1: Na yun. Kaya ning hamis man nakuha ang naong.
2: Ning hamis ang naong.
1: Yes, kuya.
2: Oh, nakita na yun. Grabe yun. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
1: Kuya, as usual, kuha yun. Kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
2: So, nanay panghingod to di ay Kuya Rolly Marayan?
1: Nanay panghingod to, kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nag, pitaw ang mata, so, pwede gyapon.
2: Ay, nako, so, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
1: Yes, kuya, good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong breakfast. So pwede yung nindota og sa gabi. So mo gyud pud mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon usa man ni hapon. So grabe yung epekto, kuya, alas 9 sa gabi. So good ang panghigda. Sugdan dayon.
2: So, ana, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
1: Mag-istorya sa kuya, dayon, alam na.
2: alam na. Nya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janice?
1: 45, kuya. 15 years ang gap na mo.
2: 15 years. Ya, kamusta kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janice? So, di painom po ni mo gamigos capsule si Ma'am Janice.
1: Yes, kami doon ako ya. Doon nga dyan, may.
2: Yeah,
1: mainom siya kung sa amigos coffee.
2: Kaya ako nung ingat na 40 pataas. Kuya Rolly, mara yan.
1: 45 yung edad doon, kuya.
2: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man, tinghuaw pa o nindagayday pa?
1: Grabe kuya. Ang ubani, huaw naman, pero kung gamit ka ni ining amigos capsule of coffee, sigurado dyan na bini huaw ang inuhang na sinati.
2: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang amigos capsule?
1: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awhagon, kinanaman ni sa mga butika, palit din mo ang iining amigos capsule niya, itry ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto ni ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang atiran to ni mo o amigos coffee.
2: Yes, yes. Nagagay ka naman, yun. Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
1: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
2: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
1: Yes, ROC-10, Rolly, Kapantangan, Marayan.
2: Yes, nagagay, salamat.

0: na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
1: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
0: Tinuod ba na? O siya may naanabe?
1: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
0: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
1: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
0: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
2: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visaya. Yeah,
3: yeah! Yan, sa ganingan salamat kuya Rolly Marayan. Amigos Capsule mapalit sa mga butika. Mga pharmacia diya sa inyong lugar, mga higala mo ng ayog dugaya. Kung kape o capsule naman lang ang inyong gipangita, arita sa proven, tested, masaligan, nga makahatag o kaalibyuhan, mga idol. Yes, at doa ha, ato na itong gipang shoutout kung asa nga mga pharmacy butika available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Yes, wala na igong oras. Daghang-daghang salamat. Kini na lang ang inyong DJ Brian. Arita, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Maayong gabi. Iyas sa tanan.

0: kan?
1: Muncing.
0: Oh, mamuncing, muncing imo angga. Ah. Mamuncing ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
0: Kaysa una kapuyon day ka?
1: Oo, oh, kapuyon ko.
0: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
1: Okay na.
0: Sige, salamat sa tingnan natin mo sa ma'am, Monching.
1: Monching.

0: 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon to.
2: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan natin mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.

Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin at pagtutumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: sa Andam Tuboran 463-9130 o sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
2: Vitron!
1: Take Vitron!

0: Kugon.
1: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
3: DTX 500 BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
4: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ang kasingalan na to, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching, munching yung mga. Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mo na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitog, malipong-lipong ko. Nya dili na, nya, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kaysa una, kapuyon dahi ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
6: Okay na.
5: Oh, sige, salamat sa tingnan mo sa mama, ma'am. Monching?
6: Monching.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact
1: nga nagkapanubo
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang dato.

0: Os, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Eh, pero sa mga kasibugan, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigo, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo ito nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong paminaw sa kulawas.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
7: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
6: Malunggay, paligon sa imong immune system,
7: Tubo, natural energy booster,
6: Ginger, panguntra sa inflammation,
7: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto kang ligon nga immune system, o energize every day,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: List for life.
8: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Tas pang ibu blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa. Sharantin. Nga kapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Vitron, subok na!
7: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak, tinuod dyan nga. Dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo. Dali na po siya patulugon, kuya. Kung kintay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay table dyan siya kayo sa bata.
6: Vitron, subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Oh.

0: Sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka na ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw ka ninyong tananog. Welcome na usap nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Sinautong tayo galag isuona nga nakakaroon sa maayong panglawas. O nakatumar na ka sa mga produktong kapsula sa SED Marketing. Nakahaplas sa milagrosong klase sa haplas o usab nakapangapi sa kape nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalag isuon, kanina na po si Mr. Panyawan. Alang nining atong kasika sa panglawas at kini ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapo na po sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa kalawasan. Ayaw kalimti mga igalag isuon ang atong mga kapsula. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangustin o sa bluyang dilaw. Anapod kita'y SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Dili usab kalimtan mga igalag isuon nga dunay kita'y SED Kogon Herbal Capsule. Ang naginusarang klase sa kapsula isuon nga dunay gahom sa Kogon Plant nga napamatud-an nga daghag ikatanyag ng mga kayuhan sa atong mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato na karon nga adunay mga gipambati susama pananglitan sa pag-angkon sa ginatawag nato nga mga pagpanakit sa ilang kaunuran, panakit sa ilang mga kanutahan, adunay arthritis, rheumatism, adunay problema sa ilang mga katul-katul sa panit.

Ay, methyl salicylate, camphor o sa menthol. Lindot kayo ka nga ipahid sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang isoon, atong isgutan o sab, kining labing bago nga klaseng produkto sa said marketing. Kining atong said panyawan coffee mix. Ang mga ingredients sa tuang said panyawan mga igalang isoon, ang panyawan, ang mangosteen, at doon na po kini purple corn o usab cinnamon. Mao ka ng lamian kaayo kining klase sa atuang ginatawag nga kape. Sa katong mga mahiligon niyang kape, higalang iso, natin panikanunay nga kining atong klase sa kape, talagang sa unga klase gumikan kay dili kini siya tamis, no? Dili susama panalita na ng mga gikahiligan ni mo nga mga klase sa mga kape, kaniin na taas o content sa creamer o usab sa sugar, hinungdan nga posible ngayon noon ka nga makaangkon sa mga balatian. Kining atong set panyawan coffee mix mga igalang iso, una niini ang pinaka main ingredient yun, no? Kining panyawan. Ang panyawan o saka herbal nga diin na pamatudaan nga sulabihan kapait ang taste niini. Apan ang ikadulot niini nga kaayuhan sa atong kalawasan, why sama? Gumikan kay puno man kini sa vitamina, minerales o mga nutrients nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang ikaduhang ingredients sa set panyawan coffee mix mga igalang isoon kining atong mangosteen nga diin na pamatudaan mga igalang isoon nga taas kini og content sa antioxidant level. And of course, usa kini sa mga maingon na ito nga milagrosong klase sa prutas. Gumikan kay andam kini nga mutabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan, pagpalindot sa atong mga panit, ug ang overall functions na ito sa atong lawas. Dili po na ito kalimtan mga igalang igsoon nga kini atong set panyawan coffee mix na doon na kini purple corn. Kining purple corn mga igalang igsoon, mais nga purple ang kolor, kining murag violet, no? Murag purple. Kini siya nga klaseng corn mga igalang igsoon, nindot kini siya alang sa katong mga kaigsoonan na ito nga doon ay pagtaas ilang sugar level. And naapod kini siya cinnamon, kining cinnamon na natural kini siya nga klaseng sangkap nga makatabang sa pagpatamis, ugusap, paghatag o alibyo, ilabi na sa mga kaigsoonan na ito nga doon ay pagtaas sa ilahang asukar sa lawas. Muanang kanang mga diabetic patients na ito niya, mamahimo na ka makapangapi ka ron sa atong milagrosong klase sa kape nga makatabang ngayon sa atong kalawasan. At doon na kanin siya ay panyawan, mangosteen, purple corn o usab cinnamon. Okay na nga itong said panyawan coffee mix na pamatut ang makatabang ngayon sa atong kalawasan.

0: Hugset Celebrity Kajik Soap, Hugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balabihin, Standard Time. Tatlong minuto makalipas pong alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Francisco patuloy na binabantayan ng pag-asa.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naka-alerto at handang magbigay ng tulong sa mga lugar na na maaring maapektuhan ng bagyong Francisco.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa lungsod ng Cebu.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, personal na ininspeksyon ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Manang River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu.
4: Headlines.
3: Mga Pinoy mula sa Middle East na natulungan ng repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa mahigit sa 10,000.
4: Headlines.
3: Karagdagang mga armas sinuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
7: News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, June 23, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Francisco na may international name na Mekhala na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagbabala ang DOST PAGASA sa posibilidad ng malalakas na pagulan dulot ng bagyo at ng umiiral na southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahan ang pagulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters sa Batanes at Cagayan. Dahil sa epekto ng bagyo, dahil sa bagat, makakaranas naman ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Ayon sa PAGASA, maaring mas mataas pa ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible ring lumala ang epekto nito sa mga lugar na nakaranas na ng mga nakaraang pag-ulan. Pinapayuhan naman ng mga lokal na pamahalaan at ang publiko na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na abiso ng PAGASA.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Naka-alerto at nahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng agarang tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapekto ng Tropical Cyclone Francisco. Kasabay nito, patuloy din ang pagtugon ng kagawaran sa mga komunidad sa Mindanao na naapekto ng kamakailang lindol upang matiyak na naabot ng kinakailangang ayuda ang...

0: pamamahagi ng tulong sa mga pangunahing o sa mga pangunahing pangangailangan sakaling magkaroon ng paglikas o iba pang emergency situation sa mga apektadong lugar. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito upang matiyak ang mabilis at maayos na paghatid ng suporta sa mga pamilyang maapektuhan ng anumang sakuna.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa ng Department of Social Welfare and Development sa Cebu City. Sa kanyang pagbisita, personal na inobserbahan ng Pangulo ang operasyon ng pasilidad. Sumama rin ang Pangulo sa pamamahagi ng pagkain sa mga benepisyaryo.
2: Actually, yung Walang Gutom Kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So bali, nagsiserve po ng breakfast at saka lunch ang ating Walang Gutom Kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na Walang Gutom Kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse, at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad.
0: Ang tinig ni DSWD Region 7 Project Development Officer 3, Carl James Ocubillo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, layunin ng Walang Gutom Kitchen na magsilbing komprehensibong community service hub para sa mga walang tirahan at mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger.
3: Yung Walang Gutom Soup Kitchen, itong kitchen na to ay nakabukas araw-araw katulad nung nasa Pasay niya na branch para sa ating mga pamilya na nangangailangan ng hot meals or warm meals araw-araw. Itong facility natin magbubukas to operationally starting tomorrow, and it will cater to mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tawag na ito, inaasahang makakatulong ang nasabing programa sa pagpapabuti ng nutrisyon at katatagan ng pamumuhay ng mga nangangailangan ng serbisyo na ito. Ngayon din ang pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo.
4: Malaki pong pasalamat namin sa Walang Gutom kasi makakain araw-araw ang mga anak namin. Wala pa yan sa isang araw, kaisa, hindi kadalawa lang, hindi kami makakain ng kumpleto kasi mahirap lang po kami.
0: Ang isa sa Walang Gutom Kitchen beneficiary na si Josephine Grama.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Mananga River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu. Ang nasabing lugar ang matinding naapekto ng matinding pinsalang dulot ng bagyong Tino noong Nobyembre ng taon 2025, kung saan pinalikas ang mahigit sa 170 families na naninirahan sa tabi ng ilog. Inaasahang matatapos naman ang rehabilitasyon sa katapusan ng Hulyo ngayong taon. Kapag nakumpleto, mababawasan ang panganib anang pagbaha at mas mapoprotektahan ang mga komunidad na malapit sa Mananga River.
5: While we are rehabilitating, we have

0: to already plan for the bigger projects, the Manang Adam and the other projects that we will do. So tuloy-tuloy lang tayo. This, the work never stops. No, see, just we just have to keep on pushing and pushing until we really come to a point na protektado na yung mga communities natin.
1: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project o SRIP sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol. Sa pamamagitan ng proyekto, mahigit sa 500 hektarya ng sakahan sa 5 barangay sa mga bayan ng Mabini at Alicia ang magkakaroon ng sapat na patubig. Inaasahan naman na mapapatas nito ang produksyon ng palay at mga high-value vegetable crops ng mahigit sa 700 mga magsasaka na magbibenepisyo sa proyekto. Marinang magtanim ang mga magsasaka ng 3 beses kada taon na magre-resulta naman ng mas mataas na kita at mas matatag na supply ng pagkain.
3: Kulay namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito. Kabilang nito, kabahan sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga magsasaka sa Mabini, Bohol, nagpabot ng pasasalamat sa Marcos Administration para sa pagsasakatuparan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Makakatulong ng malaki sa pagsasaka at pagpapatatag ng agri-sector. Partikular sa Bohol ang pagsasakatuparan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Nanita Esagre, miyembro ng Mabini Kayakay Irrigators Association, malaking tulong ang proyektong ito sa pagpapatubig sa kanilang mga lupang sakahan, lalo't sa tubig ulan lamang nakaasa ang kanilang mga lupa at pananim. Ayon naman kay Rito Muring, presidente ng samahan, panatag na sila na mayroon na silang siguradong mapagkukuhanan ng tubig para sa kanilang mga taniman. Habang si Ellen Suelto naman, treasurer ng asosasyon, nagpaabot ng pasasalamat sa Marcos administration para sa pagsasakatuparan ng mga planong una ng inilatag ng administrasyon para sa pagsuporta sa mga magsasaka ng bansa. Narito ang magkakasunod na tinig ni Nanita Esagre, Rito Muring at Ellen Suelto.
5: Ang palayan talaga dito malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan kung sa ulan, ngayon, makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suporta nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
6: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Kung dati, umasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin nga blessing, yun, masaya na kami kasi may makukuna na kami ng tubig.
7: Hindi pong pasalamat namin sa NIA administration. Kasi kung wala po sila, wala po ang aming proyekto na dam. Sila po ang may gawa nito. Ang lahat ng mga plano nasa kanila po. So, maraming salamat po NIA.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation project ng pamahalaan sa kanyang pagbisita sa Southern Cebu. Kabilang sa mga proyekto ang slope stabilization at protection works, ang drainage improvement at rehabilitation ng mga creek. Sa nasabing proyekto, inaasahang mas magiging ligtas at mas mabilis ang biyahe sa Southern Cebu sa oras na matapos ang rehabilitation ng 4.55 kilometers na Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Naga City. Mula sa dating 25 minutes na biyahe, aabutin na lamang ng 10 minuto ang paglalakbay mula Barangay Pangdan patungong Naga Valley Industrial Park. Layunin ng proyekto na makabuo ng mas matibay, mas ligtas at climate resilient na infrastruktura upang

0: sa budget ng BMW para sa repatriation at reintegration program sa mga OFW na apektado ng Middle East conflict. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tuluyan ang nakauwi sa bansa ang 24 na overseas Filipino workers na naipit ng 9 na buwan sa Russia dahil sa umano'y kakulangan ng dokumento na biktima kasi sila ng illegal recruitment. Paliwanag ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney P.Y. Kaunan, isa ito sa mga naging bunga ng pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Sinabi niya na inimbestigan na ng DMW kung ano nangyari at kung sino ang nasa likod ng illegal recruitment.
3: Nataasan kaming ihatid sila sa kanila pong mga iba't ibang probinsya at bigyan din po sila ng tulong pinansyal para makasimula sila dito dahil napakatagal din po nilang na-detene doon sa Siberia, no? Pero on the part of the Department of Migrant Workers, sinabi rin po ito ng ating mahal na sekretary Hans Leo J. Kakdak na titingnan din nila at iimbestigahan kung anong nangyari dito sa ating mga kababayan at bakit sila nakarating doon at bakit ganun ang kanilang sinapit.
2: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan sa Mark In, Mark Out.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay babala ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namatang nagpapatrolya malapit sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Provinces sa Hilagang Luzon. Namataan ang Chinese Coast Guard vessel sa pinagtatalo ng bahagi ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Agad itong ni-radio challenge ng PCG at giniit na wala itong legal na otoridad upang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na napansin nilang tila sinusundan ng barko ang direksyong kaugnay ng tinatawag na 9-dash line, ang malawak na bahagi ng karagatang inaangkin ng China. Ayon kay Tariela, patuloy na hamunin at ito dokumento ng Pilipinas ang mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea upang maipabatid ito sa pandaigdigang komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Matagumpay na sinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine Navy at United States Coast Guard ang Philippine-US bilateral

0: Central Maritime Cooperative Activity sa kalagatang sakop ng Pangasinan at Calayan Island, kabilang sa mga lumahok sa nasasakyang pandagat ang BRP Melchor Aquino at BRP Sindangan ng PCG, BRP Diego Silang at AW-109 helicopter ng Philippine Navy, gayon din ang Charles Mouth Rope at Emlyn Tunnel ng United States Coast Guard. Nakibahagi rin ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagde-deploy ng dalawang F-A-50 fight combat aircraft upang palakasin ang maritime domain awareness, aerial surveillance at koordinasyon sa pagitan ng himpapawid at karagatan. Nakatuon ang pagsasanay sa maritime operations tulad ng communications exercises, division tactics, search and rescue exercise, at visit board search and seizure operations.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, karagdagang mga armas sinuko naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito. Ang detalye at itsante ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: 6 pang armas ang isinuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police kasunod na rin ang revocation ng pagbawi sa kanyang license to own and possess firearms o LTOF at rehistro. Ayon sa PNP Public Information Office, pinangasiwaan ito ng PNP Firearms and Explosives Office at ang Regional Civil Security Unit 4A sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Nabatid na isinuko ang naturang armas ng kinatawan ng senador buhat sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para isa ilalim sa pansamantalang pangangalaga at binapagtalima na rin sa mga umiiral na panuntunan. Dahil dito, umakyat na sa 26 ang kabuang bilang ng mga armas na isinuko ni De La Rosa kasunod ng 20 iba pa na una-una nang isinuko noong Hunyo 11. Sa klaw ng revocation order ang kabuang 117 iba't ibang uri ng armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot sa 4 bilang na mga nasawi matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Nasa 15 pang mga mag-aaral mula sa San Jose National High School ang nagpapagaling sa iba't ibang pagamutan matapos na masugatan sa insidente na aresto ng mga otoridad ang dalawang suspect na sangkot sa pamamaril. Patuloy naman ay iniimbestigahan ang motibo at iba pang detalye ng pangyayari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, maigpit na nagpapatupad ang pamalang lungsod ng Tacloban ng curfew para sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa mga otoridad, paigdingin ang curfew sa barangay San Jose at sa iba pang bahagi ng lungsod bilang bahagi naman ng pinaigding na seguridad para sa kaligtasan ng publiko. Inaasahan din ang malalaka o ang madalas na police visibility at patrol operations sa San Jose at sa mga pangunahing pampublikong lugar, kabilang ang Sangyawan Grounds. Ayon sa Tacloban City Police Office, hindi papayagang makapasok sa Sangyawan Grounds ang mga minor de edad maliban kung sila ay may kasamang magulang o legal na tagapag-alaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: School shooting incident sa Tacloban, kinundena ng Department of the Interior and Local Government pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan ginit. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mariing kinundena ng Department of Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng 3 estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang kagawaran sa pamilya ng mga biktima at hiniling ang mabilis na pagaling ng mga nasugatan. Gate ng DILG, walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay nito ay inatasan ng DILG ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa DepEd at mga LGU para repasuhin at palakasin ang mga safety measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakipagtulungan to sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mera Embustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaligtasan ng mga paaralan.

0: Lobat City. Ayon kay Romulo na tumatay ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naganap na pamamaril ay isang matinding hudyat na dapat nang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na kailangan ding tugunan ang mga malalalim na dahilan na nagbubunsod ng karahasan kabilang ang isyu ng mental health, bullying, madaling pagkuha ng armas at iba pang banta sa mga bata at komunidad. Kaugnay nito na nawagan si Romulo sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng isang mabilis, patas at masusing imbestigasyon. Hinimok din niya ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang psychosocial support at iba pang kinakailangan tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o mga haka-haka habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Tiniyak ng mambabatas na nanatili siyang nakatuon sa pagsuporta sa mga patakaran at intervention para sa ligtas na kapaligiran ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpayag ng pakikiramay ang Council for the Welfare of Children o CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa pamilya ng tatlong estudyante na nasawi at iba pang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ayon sa Director, pinagutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa trahedya at pag-aaral kung paano maiwasan na maulit pa ang parehong insidente sa mga paaralan sa bansa. Agad din anyang nagbigay ng direktiba si Undersecretary Tapales at anya handa silang tumulong sa pamilya ng mga biktima sa mga estudyanteng naapektuhan sa trahedya at maging sa mga suspect na kapwa mga minor de edad sangayon sa Juvenile Justice and Welfare Law.
3: Tawag po ka agad sa opisina, yung Makabata Helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po doon sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act po.
2: Samantala, ginit din ni Undersecretary Tapales ang posisyon nila kaugnay sa sinusulong na pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Law. Anya, mas kailangan ng mas maigting na pagpapatupad sa batas. Nilinaw din ni Tapales na parehong protektado ng batas ang mga biktima at ang mga batang nagkasala o children in conflict with the law. Pero hindi totoong impresyon na ilan na hindi sila mapaparusahan. Kasama rin anya rito ang civil liability ng kanilang mga magulang.
3: On an academic discussion lang, if may discernment po yung mga bata na gumawa, ibig sabihin alam nila ang tama at mali at yan ay nasuri ng isang social worker at eventually ng ating korte, ng regional trial court kunyari po, kung na lamang may discernment sila, parang tumuloy po yung kaso sa kanila at mapanagot po sila. Ano, kasama na yung civil liability ng mga parents po nila dahil po dun sa danyos na kanilang nagawa po dun sa mga namatay po.
2: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Patuloy na sinusulong ng National Commission of Senior Citizens ang digitalization ng pamamahagi ng pensyon at tulong sa mga senior citizens sa bansa. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez na pinatutupad na nila ang paggamit ng digital transfer ng mga cash gift at anumang tulong na binibigay sa mga senior citizens. Anya, nagre-remit na sila ng cash assistance sa Bangko, GCash at Palawan Express para naman matulungan ang mga senior citizen na walang kakaalaman sa mga digital transactions. Nagsasagawa rin ang 16 na

0: NCSC Regional Offices ng Digital Literacy Training Program para sa ating mga lolo at lola.
1: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagko-conduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens. At nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens, ay sa amin ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transactions.
0: Si NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pride BH, sinanyayahan ang publiko na makisa sa Love Laban 2026 bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasahang dadagsa ang libo-libong kalahok sa Love Laban 2026, ang taunang Pride Festival ng Pride PH na gaganapin sa June 27. Sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Bahagi ng programa ang Pride Expo kung saan magkakaroon ng marketplace, tampok ang advokasya ng naturang komunidad, Pride Villages para sa food, art, music at safe spaces sa area ng Maginhawa at Araneta. Gayun din ang Pride March kung saan inaasahan magtitipo ng libo-libong kalahok upang ipanawagan ang pagbabago at inklusibong lipunan. Magtatapos ang pagdiriwang sa Pride Night na magbibigay pugay sa talento, kultura at katatagan ng LGBTQIA+ community. Pakinggan natin ang naging panayam ng Radyo Magazine sa Pride PH National Convener na si Ms. Angel Romero.
4: So, it's open to everyone. It's totally free. We are inviting everyone. So, LGBT man, LGBT families, or fur moms, or fur dads, lahat po, welcome po sa Love Laban 4. It's going to be on June 27, Saturday, sa UP Diliman.
3: Layo ng pagtitipon na ipagdiwang ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at pagsusulong ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community sa bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, natapos na. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay ang pagtatapos ng unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layong wakasan na ang digmaan ayon sa mga mediator mula sa mga bansang Qatar at Pakistan. Ayon sa ulat ng BBC na pagkasunduan ng dalawang bansa ang isang high-level committee at isang roadmap patungo sa pinal na kasunduan sa loob ng 6 na araw. Ito ay kinumpirma rin ni Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Arachi kung saan kanya ring inihayag ang malaking progreso patungo sa tuluyan ng pagwakas ng kaguluhan sa Lebanon. Bahagi ito ng kasunduang nilagdaan noong nakaraang linggo na naglalayong itigil ang ligera sa lahat ng larangan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Nagsimula ang pagpupulong nitong linggo sa Switzerland at nakatakda namang ipagpatuloy ang mga teknikal na talakayan sa buong linggo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Cebol MLBB pasok na sa 2026 Asian Games. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Lalaro sa 2026 Asian Games ang Cebol Mobile Legends Bang Bang or MLBB team matapos panguna sa qualifiers. Nagtala ng 6-1 record ang ating national team kung saan tinalo nila ang Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam at Indonesia. Natalo ang Cebol MLBB sa Cambodia sa ginanap na qualifiers. Mauna para sa Cebol MLBB team, sina Carl Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Pabico, JP De La Cruz, Dave Viana Jr. at Dwayne Pillas. Samantalang ang coaching staff naman ng koponan ay pangunahan ni head coach Alec Alvarado, analyst Kim Sebanes, at assistants Francis Clindro, Michael Bocado at Denver Miranda. Gaganapin ang Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya sa Japan sa darating na Setyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News

0: benefit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag,
1: Pilipinas! Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
2: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
1: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Provincial Health Office ng Mountain Province nanawagan na iwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas Bontok. Narito si Apollo Padain.
14: Radyo Pilipinas. Report.
13: Apollo.
15: Nanawagan ang Provincial Health Office ng Mountain Province sa mga empleyado ng gobyerno na iwasan ang sakit sa kidney na tinaguriang chronic kidney disease o CKD. Ayon kay Brenda Kayat na isang nurse sa Provincial Health Office ng Mountain Province, ang CKD ay dulot ng hypertension, sobrang katabaan sa katawan, sobrang pagkain ng asin, paggamit ng herbal supplements at walang prescription na gamot at paninigarilyo. Ang simptomas ng CKD ay makikita sa pagmamanas sa mukha, paa at binti, laging naihi, may dugo naman sa ihi, walang ganang kumain at laging sumasakit ang likod ng katawan. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulpadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
14: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Health Center, the evacuation plan, sinusulong ng Dagupan City para sa mahigit na kahandaan sa kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Sarah Kayabiyab.
14: Radyo Pilipinas. Report.
13: Sarah.
16: Higit pang pinalalakas ngayon ng pamalang lungsod ng Dagupan ang kahandaan nito laban sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagtalakay at pagbuo ng City Managed Evacuation Center Health Focus Plan. Nakatuon ang naturang plano sa pagtiyak ng maayos at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan sa panahon ng mga emerhensya, kabilang ang malalakas na lindol gaya ng ibinababalang The Big One at mga posibleng insidente ng tsunami. Dinaluhan ang pulong ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, Department of Health at iba pang katuwang na ahensya

0: na may mahalagang papel sa pagsusulong ng kalusugan at kahandaan sa sakuna. Ayon sa mga opisyal, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamalang lungsod ng Dagupan na mapalakas ang sistemang pangkalusugan at matiyak ang kahandaan ng syudad sa pagtugon sa mga pangailangan ng mamamayan sa mas mahusay, mas ligtas at mas epesyenteng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng Dagupenyo sa panahon ng sakuna at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sabdang Rural Health Unit, sertipikado na bilang Animal by Treatment Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang balitang atid ni Maizel Estoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maizel.
3: Isa ng ganap na Animal by Treatment Center, ang Rural Health Unit ng Sabdang, matapos nitong matagumpay na makapasa sa mga pantay ng Department of Health para sa naturang sertifikasyon. Ayon sa RHU, natugunan ang pasilidad ng tatlong pangunahing layunin ng isang Animal by Treatment Center, kung saan ito ay nagbibigay ng ligtas at epektibong kapaligiran para sa mga pasyente at kawani, wastong pangangasiwa sa mga kaso ng rabies exposure, at mahigpit na pagsunod sa mga pulisi at gabay para sa maayos na operasyon nito. Nagpahayag ng pasasalamat ang RHU Sabtang sa certification team ng DOH Cagayan Valley Center for Health Development sa kanilang binigyan ng suporta at paggabay sa pagproseso ng sertifikasyon. Sa pagkakaroon ng sertipikadong Animal by Treatment Center sa isla, mas mapapalapit na sa mga residente ng Sabtang ang serbisyong medikal para sa mga kaso ng kagat ng hayop bilang bahagi ng layunin ng pamahala na magkaroon ng mas ligtas, mas malusog at rabies-free na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kababaihang PDL sa Lucena City, sumailalim sa Computer Literacy Training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mara.
4: Sumailalim sa Basic Computer Literacy Training ang Persons Deprived of Liberty o PDL sa BJMP Lucena Female Dormitory sa pangunguna ng DICT Quezon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month 2026. Ayon sa pabatid ng DICT Quezon sa naturang pagsasanay, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggawa ng dokumento, data management at pagbuo ng presentation gamit ang office productivity tools. Bahagi ito ng pagsusulong ng inklusibong digital transformation sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-aaral ng information and communications technology para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pagpapalawak ng digital skills ng mga PDL, paghahanda para sa posibleng hanap buhay sa hinaharap at kanilang muling paglahok sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas po ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 2 children in conflict with the law nasa kamay na ng pulisya matapos ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Daisy.
8: Napasa kamay na ng Police Regional Office 8 ang dalawang children in conflict with the law o CICL na sangkot sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Mariin namang kinundinan ng Department of Education Region 8 ang marahas na insidente. Habang agad silang nakipagtulungan sa mga otoridad para higpitan ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro.

0: kanilang kaso. Habang patuloy ang panawagan ng Department of Education at DSWD para sa kapayapaan at kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga apektadong mag-aral at guro, sinailalim sa Psychosocial Support Intervention. Matapos po ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dalia.
3: Agad na nagsagawa ng psychological first aid at iba pang psychosocial support interventions ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 para sa mga naapektuhan ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kahapon. Ayon sa DSWD 8, bilang bahagi ng paunang pagtugon, nagsagawa ng assessment ang mga social worker ng DSWD sa apektadong paaralan upang matukoy ang mga serbisyong kinakailangan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Naglaan din ang ahensya ng libreng transportasyon para sa 15 mag-aaral na hindi agad nakauwi matapos maiwan ang kanilang mga personal na gamit sa loob ng paralan kasunod ng pangyayari. Patuloy namang magsasagawa ang DSWD ng iba pang psychosocial support interventions upang matulungan ang apektadong individual na makabangon mula sa trauma at emosyonal na epekto ng insidente. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na pagbibigay ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas po ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
6: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
5: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless kamis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
6: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
5: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
6: Eterno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
7: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
8: Miss Philippines!
6: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
5: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
6: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
5: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
4: Yan ang Pinoy kultura.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Paglilinis ng Iligan River. Patuloy sa ilalim ng Oplan kontra baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atid ni Sheriff Timhar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sheriff.
7: Lumampas na sa itinakdang target ang dredging operations o pagpapalalim ng Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng Oplan kontra baha ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DPWH 10 OIC Regional Public Affairs and Information Officer J. Micah Maraginota, umabot na sa mahigit 100,000 cubic meters ang nahukay na putik sa ilog, tumbas ng 126% ng target na 80,000 cubic meters. Patuloy rin anya ang pagtanggal ng mga bara sa mga kanal at sapa sa Barangay del Carmen at Mahayahay. Kabilang dito ang mahigit 125.30 cubic meters na nalinisan sa Saranay Creek, habang lampas kalahati na rin ng target ang natapos sa Rojas Avenue at Mahayahay Creek. Bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa Iligan City. Matatanda ang matinding hinagupit ng bagyong Basyang ang Iligan noong Pebrero na nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala kung saan libu-libong residente ang naapektuhan, kaya isinailalim agad ang lungsod sa state of calamity. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pamalang lokal ng Zamboanga, pinaigting ang mga akbang upang mapigilan ang pagpasok ng bird flu sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Justin.
8: Pinaiigting ng pamahalang lokal ng Zamboanga sa pamagitan ng Office of the City Veterinary ng Disease Prevention Control Program upang mapigilan at maiwasan ang pagpasok ng avian influenza o bird flu sa lungsod. Ayon kay City Veterinary Dr. Arcadio Cavan, kabilang sa mga hakbang ay ang paghihigpit ng border at pagpapatibay ng mga contingency plan kasunod ng mga naitalang kaso ng bird flu sa Misamis Occidental at ilang mga lugar sa Zamboanga Sibugay nitong mga nakaraang buwan. Partikular anya sa mga pinagtitibay ay ang sanitary at control checkpoints ng syudad sa Barangay Licoma at Timbapa sa pakipagtulungan ng sektor ng seguridad. Maliban anya sa banta ng bird flu, bahagi rin ng mga pagsisikap ay upang maprotektahan ng livestock at poultry na lungsod sa iba pang uri ng mga sakit tulad ng African Swine Fever ASF at iba pang zoonotic diseases na maring makapekto hindi lamang sa mga hayop kundi maging sa tao. Nagkipaugnayan na rin ng OCVET sa City Disaster Risk Reduction National Office upang palakasin ang avian influenza contingency plan upang maging handa sa pagtugon at matiyak ang kaligtasan sa kalusugan at mapanatili ang kabuhayan ng mga mamamayan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 23, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang...
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero,

0: is cool.
1: Minsan kaligtasan at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Mayroon pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
4: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, ika-23 ng Hulyo, taong 2026. Sabayan po tayo na pakikinggan sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napakikinggan sa 104.3 The Capital FM. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Samantala, papasukin muna natin ang balitang ito. DSWD nagpaabot na ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng sugatan matapos ang shooting incident sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban sa Leyte. Ang buong detalye ihatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bukod sa total support ay nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng biktima ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa DSWD Field Office 8, matapos ang kanilang isinagawang assessment ay iniabot nito ang 100,000 pinansyal para sa 9 na sugatang mag-aaral na kasalukuyang nagpapagamot sa iba't ibang ospital sa lungsod. May 4 pang estudyante na nakatakda ring makatanggap ng kaukulang intervention sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng DSWD ang pagbibigay ng Bureau Assistance sa pamilya rin ng mga nasawing mag-aaral. Bukod dito, magsasagawa rin ang DSWD at ang City Social Welfare and Development ng case conference para matukoy ang angkop na intervention para naman doon sa 2 minor de edad na suspect. Una na rin nagpaabot ng pakikiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan para matulungan ang mga biktima na unti-unting makabangon mula sa trahedya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, ako po muna inyo po makakasama sa isang oras na paluntuntunang...
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ang inyo pong lingkod, Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Alan Alanige. Mga kasama, makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development upang bigyan po ng kalinawan at paliwanag hinggil sa mga bagong polisiya at aksyon ng DSWD hinggil po sa nangyaring shooting incident sa isang paaralan dyan sa Tacloban City, Leyte. Gayun din mga kasama, ang bagong polisiya ng DSWD hinggil sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na hirap sa buhay, magbibigay, willing po ah.

0: si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas Manila.
1: Christopher, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Ase, kumusta naman po ang DSWD sa mga oras na ito?
1: Well, tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Itong emergency cash transfer ay isang adaptive strategy that bridges the gap between emergency response, disaster response, and early recovery. Ito ay tulong ipinapaabot natin kasi alam naman natin na hindi po lahat ng kinakailangan ng isang disaster-affected family ay nilalaman po ng isang family food pa. That's the reason why nandibigay tayo ng cash transfers para mabili rin ng ating mga kababayan yung iba pa nilang mga pangangailangan gaya ng gamot, pagkain ng mga bata, at gayon din yung pwedeng pagsasaayos ng mga nasira nilang mga kagamitan o kabahayan. This will complement, of course, the financial assistance that is being provided by other government agencies, Chris.
0: Asik, dahil nga po may mga estudyante na biktima po ng malakas na lindol dyan po sa Mindanao, yung nangyari din po dun sa Tacloban, Leyte, na mayroon pong mga estudyante na naging biktima, o sabihin natin na hindi man sila naging biktima, o yung mga naging testigo po doon po sa nangyaring shooting incident, ano po ang action po ng DSWD po sa nangyaring kaguluhan doon?
1: Well, nakakalungkot, Chris, itong nangyari dyan nga po sa Tacloban City na meron pong mga bata na na-involve. Ang DSWD po sa pamamagitan ng aming pong field office ay agad na nagsagawa o nagbigay ng psychosocial intervention, psychosocial support dito po sa mga pamilya ng nawalan, gayon din po sa mga naka-witness, mga teachers, mga ibang mag-aaral, nang sa gayon makatulong sa pagproseso ng kanila pong na-witness, na-ramdaman, naranasan, na-trauma, stress. Immediate po tayo na tumulong sa mga individuals po na ito. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
0: O samantala kasi, ASEC Irene, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagkakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at sensitibong larawan o video na maaari magdulot ng karagdagang trauma at paglala sa mga naapektuhan. Ano po masasabi niyo po, ASEC Irene? Dahil siyempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga kababayan natin na nag-share po ng video. Pero ano ba dapat ang maging action nila sa nangyaring insidenteng ito?
1: Well, nagbigay nga ng nabanggit ko, Chris, sabi nakapag yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. But mahalaga rin ang partisipasyon at kooperasyon ng publiko hinggil sa ibinibigay natin ng mga interventions para ma-address na yung pong trauma, yung stress na naranasan ng bawat isa po na nandun sa area. Kaya tama yung nabanggit mo na dapat yung publiko ay maging kaakibat natin at maging active partners in ensuring na ito pong heartbreaking incident na ito ay hindi po

0: hindi po kumakalat ano yung mga impormasyon that are sensitive, sapagkat dapat maging ano tayo eh, maging child sensitive tayo, maging rights based, and of course maging responsive dun sa pangangailangan po ng mga pamilya ng naging biktima at ng mga children involved, at gayon din nga nung sabi ko na lahat na naka-witness po doon sa pangyayari. Tayo po sa DSWD, again, hinihikayat po ang publiko na maging kabahagi po tayo sa pag-recover nito pong mga individuals involved.
1: Kasi kay Irene, itong debriefing process po ito, gaano po katagal ito? Tsaka meron din po bang gamot na ibinibigay po sa mga individual na sa ilalim dito?
0: Well, alam mo, Chris, of course, yung immediate psychosocial intervention ibinibigay natin. But yung kinakailangan ng mas masusi pa na intervention, binirefer natin sa ating pong partners, particularly from the Department of Health and other private organizations na may expertise hinggil dito, para kung kinakailangan pa ng mas masusi na medical attention ay nai-provide ito. No? Yung ating mental health and psychosocial support services ay of course nag-i-extend doon sa mga iba pang pangangailangan ng mga apektadong individual.
1: Asek, sa ibang usapin naman po, mas pinadali at pinalawak po ng Department of Social Welfare and Development na pagkuha po ng gamot, dahil maaari na rin pong gumamit ang ahensya o ng DSWD guarantee letter sa mga piling mercury drug branches sa buong bansa. Maaari nyo po bang dagdagan po ito, Asek, kung ano po ang mga nakapaloob dito sa polisiya?
0: Yes, Chris. Alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin po na mas mabilis, mas maayos, at mas epesyente yung pagpapahatid po ng ating serbisyo, particularly doon sa mga vulnerable sectors na nangailangan po ng medical assistance. Ano? Patuloy na naghanap ang DSWD ng mga pamamaraan upang mapalawak at mapalapit ang access ng ating mga benepisyaryo sa mga kinakailangang tulong. Kaya po tayo ay nagkaroon ng partnership with Mercury Drug para po yung pangangailangan sa gamot ng mga vulnerable sectors natin ay agad po na maibigay. Actually, Chris, simula po ng Hunyo ng taong kasalukuyan, yung 262 na selected branches ng Mercury Drug ay tatanggap po ng guarantee letter mula sa Assistance Individuals in Crisis Situation ng DSWD. So, yung mga pangangailangan po nila ng gamot at iba pang mga medical supplies ay mabilis na po nilang ma-access because of this partnership.
1: Asek Irene, kapag halimbawa po yung nabigyan po ng guarantee letter, parte rin po ng sektor na nagbibigay din po ng 20% discount, halimbawa senior citizen, makaka-avail din po ba sila ng senior citizen discount?
0: Well, ganito kasi ang proseso, Chris. Yung pong beneficiary o yung client magtutungo sa DSWD, i-assess ng ating social worker, ipapakita yung prescription, and then itatawag natin o i-coordinate natin sa Mercury Drug, and then if available, we will issue the guarantee letter addressed to Mercury Drug. Ngayon po, yung gamot na yan ay i-dispense ng Mercury Drug dun sa client. Lahat po nung nandun sa prescription ay i-dispense dun sa client, and then DSWD na po ang magbabayad doon po sa gamot na dispense ng Mercury Drug doon sa ating pong client. So any applicable discounts of course will apply.
1: Asek, gaano po karami pwedeng bilhin na gamot po? Good for one month po ba? O yung buong reseta na nakasulat po sa prescription po ng doktor?
0: Yes, that's correct, please. Kung ano po yung nakalagay doon sa prescription ay siyang i-dispense ng Mercury Drug doon po sa ating client.
1: Okay, Asek Irene, gawin naman po tayo sa ibang usapin, na dahil po meron pong walang gutom kitchen ang inulunsad po dyan sa lungsod ng Cebu. Siya na pong binuksan ito kahapon kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si DSWD Secretary Rex Gatchelian. Ang ikalawang walang gutom kitchen sa Cebu. Ano po ang maaasahan po ng ating publiko na maibibigay na serbisyo ng walang gutom kitchen?
0: That's correct, Chris. Kahapon nga, nasa Cebu tayo para pasidayaan.

0: ng Gutom Kitchen?
1: Well, similar to the one we have in Pasay City, ito po ay magbubukas ng alas 8 ng umaga for breakfast, and we will also serve lunch, and hanggat meron pa pong food ay makakapag-serve tayo hanggang afternoon snack. So, ano po ito? We operate Monday to Friday, similar nga po to Pasay, but of course in some cases nagbubukas din po tayo ng weekend.
0: Asik Irene, ano po ba yung requirements para po makakain po sa Walang Gutom Kitchen?
1: Chris, kinakailangan lang po na magtungo sila sa ating itong Walang Gutom Kitchen, either in Pasay or in Cebu. And sila po ay i-re-register natin sa system, bibigyan po sila ng stub o ng chip, and then diretso na po sila doon sa ating pong kusina at hahainan na po sila ng masarap at masustansyang mga pagkain.
0: Last question po, Asik Irene, ito po bang Walang Gutom Kitchen po ay madadagdagan pa sa ibang parte ng bansa?
1: That's correct. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na i-reduce o lutasin natin ang kagutuman sa ating pong bansa, magbubukas din po ng isa pang Walang Gutom Kitchen dyan naman po sa bahagi ng Mindanao, particularly sa Zamboanga City. At inaasahan po na sa taon na ito ay may isa sa ayos. Ongoing na po yung preparations para po sa pagbubukas ng isa pa nating Walang Gutom Kitchen.
0: Asik, any message po sa publiko?
1: Ang DSWD remains committed to provide social welfare and development activities or interventions para sa ating pong mga kababayan. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipapaabot sa mga kababayan natin lubos na nangangailangan. Magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa po ang programang
2: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publiko, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 78, Sports Radio 918, Radio Pilipinas, Radio Publiko 738, at Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3.

0: FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Mga kasama, sa puntong ito, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard hinggil po sa nangyari pong entrapment operation dyan po sa Biliran na nagresulta po ng pagkakaaresto ng isa nilang tauhan. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commander Noemi Cayabyab. Magandang umaga, Commander Noemi. Si Christopher po ito ng Radyo Pilipinas Manila.
7: Yes, Sir Christopher, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa.
6: Commander Noemi, kwentuhan nyo naman po kami. Ano po ba yung nangyari dito sa Biliran? Bakit nagkaroon ng entrapment operation dito at nahuli yung isa nyong tauhan? Bakit po ba nahuli? Ano po bang ginawa ng inyo pong tauhan?
7: Well, based sa initial report na naibigay sa atin, Sir Christopher, no, nagsimula ito na makatanggap ng reklamo mula sa mga lokal na mangingisda at ito na ang Criminal Investigation Detection Group ng Biliran ay nagsagawa po ng entrapment operation. Pero ngayon po, Sir Christopher, ang direktiba naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hill Gaban, a zero tolerance policy po tayo pag ito may mga misconduct po ang ating po mga tauhan. At sinimula na rin po ng Philippine Coast Guard ang ihiwalay na investigasyon kaugnay po sa pagkakaresto ng ating pong isa sa mga tauhan na nakatalaga po sa Biliran dahil umano sa kaso ng extortion po.
6: Ano klase extortion po ginawa po ng inyong tauhan?
7: Well, ongoing po ang investigation natin dyan, Sir Christopher, para malaman po yung kabuuan na reklamo po dito sa ating pong tauhan. Kaya naman po ang ginagawa natin ngayon is nakikipagtulungan rin po tayo sa Philippine National Police kasabay po ng parallel investigation na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard.
6: Commander, itong tauhan niyo po ito, bali, ano nagreklamo, isang mangingisda, tama po ba ko?
7: Yes, mga lokal na mangingisda po yan, Sir Christopher.
6: So, paano po yung nangyari? Ito lang po grupo na to na nagreklamo o matagal na po niya ginagawa po ito, Commander? O kung may idea po kayo, ma'am?
7: Well, as to the comprehensive complaints po dito, kasama po yan sa iniimbestigahan natin ngayon, Sir Christopher.
6: Okay po, sa ibang topic naman po tayo, Commander, ano po ang ginagawa po paghahanda ng PCG kaugnay po ng Super Typhoon Francisco?
7: Well, nagbigay na po ng direktiba si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez kasama po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hill Gaban na sa pagdaan po nitong bagyong Francisco at pagsimula rin po Sir Christopher ng habagat na siguraduhin po ang pagbibigay ng mabilis na pagtugon, naka-heightened alert status po ang Philippine Coast Guard ang operating units nito, particularly sa mga apektadong lugar sa may northeastern Luzon. Nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group. Ito po ay composed ng ating medical personnel kasama po ang ating mga rescue streamers. Naka-standby na rin po ang ating mga floating assets kasama rin po ang ating mga radio communication to conduct immediate response humanitarian assistance kung kinakailangan po. We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya, katulad po ng PAGASA for the regular weather updates, at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination, particularly sa area po ng mga coastal residents, yung atin po mga mangingisda, atin po siyang pinapaalalahanan sa gayetong hindi po magandang

0: sektor sa mga apektadong area. Ito yung Itbayat, Basco, Ivana at saka Santa Ana. Nagkaroon na rin tayo ngayon ng temporary suspension ng lahat ng trips, no? Ibig sabihin, regardless po ng gross tonnage ng mga sasakyang pandagat, since nakataas po ang signal number 1. And of course, yung pagpapaalala sa mga mangingisda na kung again, getong masama po ang lagay ng ating dagat, ay huwag po munang umalis at makipag-ugnayan po palagi sa atin po mga coastal barangays para makapagbigay po ng mga safety reminders po.
1: Commander, meron na po ba kayong nahuli na lumabag po sa mga paalala po ng PCG?
0: So far, Sir Christopher, wala pang nai-report sa atin at kami po ay nagpapasalamat sa pakikipagtulungan rin po ng ating mga kababayan.
1: Ma'am, nanghihinig po kami ng update regarding po doon sa naganap po na malakas na lindol po sa Mindanao. Ano na po ang update po sa mga operations na ginagawa po ng PCG?
0: Well, patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area. Kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard K-9 Working Dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya, sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong nai-report na isang missing individual dyan. At malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin. Nagkaroon din po tayo ng deployment ng ating mga tauhan, particularly sa pag-assist sa DSWD sa pag-load, pag-prepare at pag-distribute po ng mga relief goods, mga non-food items and even yung mga drinking water supplies sa area po ng Glan, sa may Barangay Lais, sa may Malita, kasama rin po yung Jose Abad Santos sa may Davao Occidental. Naglagay rin po rin tayo ng ating apat na desalinator units sa mga apektadong lugar, particularly sa may Sitio Malabinuang, sa may Barangay Balangonan, Barangay Butulan at sa may Jose Abad Santos po sa may Davao Occidental. So ito pong ating desalinator units, it has the capacity po to produce 10,000 liters of potable water para po makatugon po sa mga pangangailangan po ng ating po mga kababayan dyan. Nag-deploy rin po tayo ng ating barko, itong BRP Corridor. Ngayon po ay nasa General Santos na ito. Lulan po nito ang halos 200 tons of relief items to include po yung mga family food packs, mga hygiene kits at mga bigas at saka tubig po. At bukod po sa ating barko, tayo rin po ay nagposesyon ng ating PCG helicopter. Ngayon po ito ay nasa Jensen. Kahapon dineploy po natin ito to conduct aerial surveillance, hazard assessment at mapping activities po kasama ang Mines and Geoscience Bureau po.
1: Commander, may mga insidente din po kasi na bali yung isang yate na may karga pong relief goods ang nasunog tsaka yung isang at pickup truck na aksidente na may kasamang relief goods. Kayo ito po bang mga insidente nito nabibigyan din po ba ng tulong ng PCG na nagsagawa rin kayo ng rescue operation ng mga ganun po?
0: Yes, tama po kayo. Yung nabanggit niyo po na nasunog po na yate, ang unang tukmugon din po dyan ay yung Philippine Coast Guard, kasama rin po yung mga local fisher folks po natin sa area. So lahat naman po ng mga pasahero na sakay po ng yate that time ay na-rescue rin po natin.
1: Gandang balita po, Commander. Commander, dahil po ongoing pa yung rescue and retrieval operation, gaano po katagal po yung isasagawa pong operation na to? Hanggang may mag-declare po ba o hanggang makumpleto po yung numbers na hinahanap natin?
0: Well, Sir Christopher, yan naman talaga ang ating layunin sa lahat ng ating mga search and retrieval efforts na ginagawa na mahanap itong mga reported na nawawala po. So ngayon po kasi ang nagiging challenge po sa area based po sa feedback na natatanggap natin sa ating mga kasamahan is usually yung kapal po ng lupa dahil ito po ay landslide incident at saka yung instability po ng lupa o ng soil, no? So it would cause risk din po kasi sa atin po mga responders. So in every operations din naman po, aside sa our objective to locate itong missing individual, is to ensure as well yung safety ng ating mga responders. So as we speak, Sir Christopher, ay ongoing po ang ating operation na ginagawa dito po sa may Barangay Ilayan. Nabanggit ko po kanina.
1: po, ASEC, ah sorry, Commander, yun doon po bang sa mga rescue operation, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap po ng mga aso? Kasi yung nabanggit niyo pong aso, yung, I think dalawa po yun, eh malaki talaga yung naibigay na location sa mga rescue operation, sa rescue operation personnel. Kasi na, nalalaman ka agad nila kung nasaan yung mga bangkay eh.
0: Yes, tama kayo, Sir Christopher. Ito pong working dogs natin na nabanggit ko, si Talia at saka Siri. Ito po ay mga search and rescue working dogs. So, dogs po. So, ibig sabihin, yung kanila pong capability is really to locate mga bodies, buhay man po yan or ano, patay po. Yun po ang kanilang kakayahan. So, ito naman pong ating mga aso ay talagang tested na po sa lahat po ng mga retrieval or even mga rescue efforts na iginagawa po ng Philippine Coast Guard.
1: Commander, may plano po ba po kayo na dagdagan pa yung aso?
0: I'm sorry, Sir Christopher.
1: May plano pa po kayo magdagdag pa ng deployment po ng searching dogs po?
0: Well, pagdating po dito sa May Sarangani, apat po ang nakadeploy sa natin na aso dito. Yung dalawa ay sa ibang area po. And again, ito na naman po ang area na hinahanap natin na meron pang reported na missing individual. Yung mga previous deployment po ng ating aso, sila rin po actually ay nakapagbigay po ng positive indication na kung saan nakapag-extract rin po tayo, unfortunately, ng mga bodies po sa area na reported sa atin.
1: Mabuhay po kayo, Commander Noemi Cayabya po, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard at sa buong hanay po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po sa walang pagod at sawa niyong pagbibigay serbisyo, lalo na sa mga ganitong insidente ng lindol at sama ng panahon.
0: Yes, Sir Christopher, makakaasa po ang ating mga kababayan na mabilis na pagtugon po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Christopher, at magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Commander Noemi Cayabya, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. At sa susunod po na palutuntunan ng boses, makakausap po natin ang ang administrador ng National Irrigation Administration.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
11: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Laging totoo,

0: Voces. Tito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kasama, sa puntong ito, nais lang nating batiin ang mga nanonood po sa ating social media account na si Lu Panganiban mula dyan po sa ating kapatid sa Harap Buhay sa DZXL po. Tsaka si Paulo Franco po ang bagong medical technician sa Marita Clinic sa lungsod po yan ng Maynila. Sa puntong ito, makakausap naman natin ang MMDA Metro Traffic Base, si Ann Gozon, upang alamin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa Calacang, Maynila. Magandang umaga po, Ann Gozon. Si Christopher Tirambolo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
2: First, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasanan po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng daloy sakyan. Masusunod na lamang po na pagbagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa may FB Harris hanggang Top Avenue, asahan natin pagbagal ang daloy sakyan. Masusunod na sa pagbagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic po sa dito po sa may Boni hanggang makarating na patayin ng Ortigas. Paglagpasaman po yan, tuloy-tuloy po bisan dalis sa kyan. Moderate traffic na lamang po dito po sa may Santolan. After Santolan po, light traffic na po yan hanggang makarating na patayin ng Monumento. Ang ating C5 southbound, the beast flyover hanggang makarating na patayin ng Green Meadows, asahan natin pagbagong dalis sa kyan. Muli po itong babago sa may Ortigas Avenue hanggang makarating na patayin ng Bagong Ilog. Paglagpasaman po yan, tuloy-tuloy po bisan dalis sa kyan hanggang makarating na patayin ng Taguig. Ang ating C5 northbound dito po sa may Bayani Road hanggang Upper Makati, asahan na po natin pagbagal ng daloy sakyan. Paglagpasan po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na patay ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Tuesday, may plaka po nagtatapos sa 3 at 4. Ating pong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Ann Gozon, mula sa MMDA Metro Traffic Base. Mamaya makakausap po natin at ang administrador ng National Irrigation Administration na si Engineer Ed Guillen upang alamin natin kung ano ang kapasidad ng proyekt na bagong bukas na proyekto. Ito po yung Small Reservoir Irrigation Project. Diyan po yan sa bayan ng Mabini sa Bohol. Binuksan po ito kasabay po ng 63 o 63rd anniversary po ng NIA. So, maalamin natin kung gaano ba kalaki ang kayang serbisyo na maibigay ng nasabing pasilidad. Kasi sinabi rin kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon na marami pang nakalinya na patubig ang bubuksan para matulungan ang ating mga magsasaka. Lalo na ito, malaking tulong itong bagong water reservoir project kasi mayroong banta po ng Super El Nino ngayon kailangan na kailangan talaga natin yung tubig para sa mga pananim ng ating mga magsasaka. Ang banggit kasi diyan, mga kasama, hindi lang daw po pasilidad ang naibigay, kundi mga gamit din pang agrikultura. Malaking bagay din po yan para sa ating mga magsasaka. Imagine niyo po na yung gobyerno bigay ng mga gamit, mga makinarya, mga bagong pasilidad, kasama may mga abono, binhi po, pero wala namang tubig. So mababaliwala po yung mga ganong proyekto po ng gobyerno para sa agrikultura kung wala namang maayos na serbisyo na patubig. Lalo-lalo na yung irigasyon, ha? Kasi ito yung talagang pundasyon. Ito yung puno ng agrikultura, yung tubig. Eh. So, dito sa nasabing proyekto, aabot po ito sa mahigit 700 na magsasaka makikinabang dyan po sa mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Magbabalik po ang programang Boses.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kasama po natin ang administrador po ng National Irrigation Administration. Walang iba po, si Engineer Ed Guillen. Magandang umaga po, Engineer Ed. Si Christopher Tirambolo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
14: Yes. Magandang umaga po sa atin.
1: Engineer, kwentuhan nyo naman po kami itong pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project dyan po yan sa Bohol. E nataon naman po na anibersaryo, 63rd anniversary po ng NIA. Engineer? Sige po, maaari nyo po kami.
14: Yes, sir.
1: Apo Engineer, kwentuhan nyo naman po kami sa nangyaring kaganapan po kahapon, yung pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project.

0: lumaki po yung sa sabi niya malaki ang itutulong ng mga project sa ating mga magsasaka yung pinabanggit ng ating pangulo.
1: Engineer, nabanggit po kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakatulong ang mga irrigation project tulad po nito upang mabawasan po ang epekto ng El Nino. Paano po ito na konkretong magagawa ng SRIPs ng NIA?
0: Siyempre po, nakita natin yung lambig ng dam natin kahapon, puno pa. Puno. So, at least na i-project natin kung ilan yung kanyang mapagalan at hindi yun. Kung ay mga ganong project po ay multi-purpose siya. Aquaculture, tourism. Eh, malang pong nagtutos sa ating mga magsasaka. Mga farmers natin dahil sa Bulo Dam, nila yung aquaculture loob ng dam, ano? So, you know, yung kupalay ang produce na to, kundi pati isa, and then tourism aspect pa po. Kaya tuwang-tuwang mga farmers daw yung magsasaka dahil sa dam nito, sigurado mas maraming perang masok sa bulsa namin, sabi.
1: Engineer, konting pihit lang po kayo sa gilid kasi medyo malabo po yung signal natin. Engineer?
0: Yes sir. Yes sir. Andito lang.
1: Engineer? Oh, ito po kasi engineer. Sorry, wala nawawala po sa linya ng ating communication si Engineer Gillian. Umaabot po kasi sa 717 na farmer ang mabibiyayaan po ng serbisyo po ng bagong proyekto na to sa Bayan ng Mabini at Alicia, diyan po yan sa Bohol. So babalikan po natin si Engineer Gillian Hingil po diyan. Eh nakataon kasi na tatama po yung El Nino sa bansa. Kaya malaking bagay din po sa ating mga magsasaka na magkaroon po ng bagong pasilidad na patubig sa ating para sa ating mga sakahan. So hindi lang po 'yan dahil sabi nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon pong mga nakalinya pang patubig eh. And makasana makausap din natin ang administrador tungkol po doon sa sa update doon naman sa mga sabi po niya kasi maliit lang na pinsala sa irrigation facility dyan po yan sa Mindanao. Dulot po yan ng 7.8 magnitude na lindol. Tapos mayroon pang malakas na yung super bagyong Francisco. So ito ba, kailangan ba natin maglabas ng tubig sa ating mga dam? So nagbabalik po si Engineer Ed Gillian po, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Engineer Ed?
2: Yes sir. Sorry, napuputol kanina.
1: Okay lang po, engineer. So kwentuhan niyo naman po kami sa nangyari po na pagbubukas po ng proyekto po nito kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos nagkataon pa na 63rd anniversary po ng NIA.
2: Ay, yes sir. Kaya po nang sabi ko kanina, malaki pong bagay ito, ano? Dahil nataon pa sa anniversary namin. So, ang biyaya pati na dating na to, ang dala na to sa ating mga farmers, ay tuwang-tuwa po ang ating mga magsasaka at nakita po ng presidente, puno po yung tubig ng dam. Sabi niya ay ganitong mga project ang talagang kailangan natin, sabi niya, dahil multi-purpose nga po, pwede pa nilang pagkakitaan sa aquaculture, pwede pa may power generation, at sa ganda ng lugar, Bohol pa, dagdag tourism destination po yung lugar na yon.
1: Engineer, nabanggit po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon pang nakalinya pang patubig. Ano po ba yun?
2: Yes, totoo po yun. Marami pa pong mga nakalinyang patubig doon sa Buhol. In fact, parang apat yata yung ongoing project natin doon. Ano po? Malinaw, yung burot-burot. Meron pang mga projects po kami doon na ongoing. Ang maganda po kasi sa Buhol is that yung contour ng area. Plus, alam naman natin, ang Buhol, tourism destination siya. So, mas madali pong mabawi natin ang gastos doon dahil nagtatarim po ng high value crops yung ating mga farmers at malapit pa sa Cebu. Ano? Ibig ko lang sabihin, wala pong problema sa market ang ating mga magsasaka doon. Kaya laking tuwa po ng ating mga farmers doon sa project. Naikwento ko nga sa kanila yung isang dam natin dito sa may Bulacan, ano? Yung Bulo Dam. Malaki rin pong pinagkakakita ng mga farmers natin yung pag-aalaga nila ng isda doon mismo sa loob ng dam. At ang tanim po nilang marami doon, siyempre Bulacan, marami po silang tanim na high value crops, yung ampalaya, yung mga high value crops po nila, mabilis ang balik ng pera sa kanila.
1: Last question po, engineer. Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng NIA hinggil po dyan sa masamang panahon po dyan sa bahagi po ng Northern Luzon? Kailangan po ba na magbawas po ng tubig? Tsaka update na rin po sa mga pasilidad po ng irrigation facility sa naganap na lindol po sa Mindanao?
2: Alam niyo po, mayroon tayong advanced forecasting system, weather forecasting system. Ayon po sa aming data, hindi naman kailangan magbukas ng gate ng ating mga dams. Ano? In fact, kulang pa nga yung darating na tubig. Ano? Doon naman po sa Region 12, yung malakas na lindol po doon, minimal lang naman yung damage sa infrastruktura po natin doon. Wala hong na-damage sa malaking dam natin. Doon lamang po sa irrigation facilities at kasalukuyan na po nagre-repair ang NIA doon sa mga facilities po na nasira.
1: Engineer, ano po ang mensahe niyo po sa publiko?
2: Well, sa mga magsasaka natin, masasabi ko lamang po na ang ating Pangulo ay kayo ang priority po na gusto niyang tulungan. Ano? In fact, ang utos niya sa amin, dapat convergence project kami with other government agencies, kagaya po ng DA, DSWD, DOLE, para yun pong mga dulo ng irrigation systems natin na hindi mapatubigan ho dito sa paparating ni El Nino, ay makapaghanda at makapagtanim po tayo ng high value crops. At yun naman pong wala talagang remedyo, ano po, nandyan po ang DA, ang DSWD at ang DOLE, yung kanilang mga tupad programs. Pwede rin namin gamitin yun, ano? Tupad programs, maglinis ng irrigation kanan habang walang tubig. So, ang Pangulo naman po ay ang utos sa amin ay magtulong-tulong po para maipsan yung pasanin ng ating mga magsasaka dito po sa paparating na Super El Nino.
1: With that, maraming salamat po Engineer Ed Gillian po, ang administrador ng National Irrigation Administration.
2: Thank you po, Diyos Agnina po. Thank you.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Sa ngayon po, bye-bye time muna tayo. Sa nakasama ko sa produksyon, sila Rovan Malilin, Jomari Referial, at si Arnel Villamor. Ang aking mga executive producer na si Paula Antulin at Ali Gumatay. Ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo, sa ngalan po ni Alan Alyanige. Ito pa rin po ang programang
3: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alyanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Point one. BT.

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7, 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-